0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for this export company. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, so apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatod doon ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
10: Oras po natin sa buong kapuluan, 13 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City sa buong Sound ng Tagalog. Pansamantala pong inyong mapapainggan ng Jobs Kita, Trabaho, Binibisyo at iba pa. Hanggang 11 ng umaga ngayon pong araw na ito. Supposedly si Sir Kendy Gloriosa po ng Department of Tourism dyan po sa Kapitolyo. Magpo-program po, but then meron silang mahalaga po na aktibidad ngayong maghapong ito. Tagayan yata yun, ano? So, it's really a very big event happening dyan po sa provincial capital, if I'm not mistaken. Supposedly, tara na sa Quezon po ang mapapainggan ninyong programa ngayong umagang ito. At sa mga nakakamiss po kay Sir Kendy Glorioso, next week po, babalik na po sila para po sa kanilang programa kasi may mga invited din siya minsan na kawani ng kanila pong departamento.
9: E
10: Anyway, tuloy-tuloy lang po ang ating mga programa dito po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ako po si Tom Alvarez. Samahan ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez. Kasama rin po natin si Kuya Robin Celis. Aba si Robin pala yung nasa kabila. Robin Celis sa Transmira site. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga ito, no? Mga paraan sa paghahanap po ng trabaho, mga in-demand na trabaho sa Pilipinas. What else? We'll be talking about the personal and other documents na kailangan po sa paghahanap po ng trabaho. Katulad ng government clearance at ID at government numbers at membership. We'll be talking about a lot of job openings sa iba't-ibang lugar po dito sa ating bansa na pwedeng applyan ng ating pong mga kababayan dito po sa lungsod na Lucena. So abangan nyo yun, ano? Mga good news na ihatid po namin sa inyo sa ating programang Jobs Kita, Trabaho.

T26. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy nating minomonitor na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Surigay. So, isa na po itong tropical storm. So, si tropical storm Surigay ay huling namatan mahigit nasa around 1,500 kilometers ito silangan ng Northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Inaasahan natin na si Tropical Storm Surigay ay papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at papangalanan natin na Bagyong Queenie. Nagmula po pala yung pangalang Surigay sa bansang North Korea na ang ibig sabihin po ay isang uri ng agila. Sa ngayon nga, yung trough o extension nitong bagyong Surigay ay siyang nagdadala ng maulap na kalangitan lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makikita naman natin ang lalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw ay makararanas ng mas maliwala sa panahon or generally fair weather. Again, pag sinabi po natin generally fair weather, the whole day po makakaranas lamang ng mga localized thunderstorms. But maliit naman yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kadalasan po mga isa hanggang dalawang oras lamang na mararanasan dito sa ating bansa. Maliban nga sa bagyong Surigay, wala na tayong ibang pang-monitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman yung latest track ng bagyong Surigay na inaasahan nating papasok nga ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Makikita po ninyo hanggang araw ng Lunes, patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at patungo dito sa may bahagi ng southern part ng Japan, itong area nga ng sa may Ryukyu Islands. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay maglandfall sa ating bansa. Halos less likely po na ito yung mangyari, lalo nga patungo nga ito sa may katimugang bahagi ng Japan. At pagdating naman po sa habagat, medyo malitin yung posibilidad na palakasin ito yung habagat. So kung magkakaroon po ng habagat, hindi na ito katulad ng mga naranasan natin nitong nakaraang buwan. So inaasahan po natin na hindi ito masyadong makakaapekto sa ating bansa, itong bagyong si Surigay na tatawagin nga natin na Bagyong Queenie. Dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ang generally fair weather. Posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kadalasan po yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. For Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Biliran, Southern Leyte at Leyte habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa may area ng Caraga, particular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Posible po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms ngayong araw. Sa Zamboanga, agwat ang temperatura natin, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao na may 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, maliliit na mga sakyang pandagat. Kapag may mga localized thunderstorms po tayo, kung minsan nagpapalakas yan ang alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Samantala naman, kahapon po nag-issue ang PAGASA ng isang press release kung saan binabanggit po natin na patuloy na makararanas po tayo ng strong El Nino at inaasahan din natin na lalo pang lalakas yung nararanasan natin na El Nino sa kasalukuyan. Pag sinabi po natin El Nino, makikita ninyo ito po yung mainit

kaysa sa normal na karagatan, particular na dito sa may Central and Eastern Pacific. At dahil po dito, makararanas po tayo sa mga susunod na buwan at ngayon pa lang po, maaaring maranasan na rin natin itong tinatawag na dry spells at tagtuyot. No? Ito, ibig sabihin po nito, mas magiging mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dagdag pa dito, binanggit din po dito sa inilabas natin na press release na posible pa rin makaranas ng mga tinatawag na short-term heavy rain. Pwede pa rin magkaroon ng mga localized heavy rains. Kadalasan, dulot pa rin yan ng habagat at hindi pa naman po natatapos yung

0: epekto ng El Nino, lalong-lalo na magtatagal pa po ito hanggang first half ng 2027. Para po sa mas detalyado pa na impormasyon tungkol po dito sa nararanasan natin na El Nino at mararanasan pa na very strong El Nino, lalong-lalo sa mga susunod na buwan, maaari po kayong bumisita sa website ng PAGASA para po sa mas detalyado pang impormasyon. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga tulubog, ganap na 5:51 naman ng gabi. At kagaya po ng binanggit ko, sundan niyo po ang PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube. At narito po yung websites ng PAGASA, pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo nga po yung iba't ibang mga impormasyon na ating inilalabas, lalong-lalo na sa lagay ng ating panahon, lagay ng ating klima. Lalo nga po, makakaranas po tayo ng very strong El Nino. Para sa mas marami pa pong impormasyon, bumisita po kayo sa website ng DOST PAGASA. At live na bibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Dapat tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Maraming salamat kay Obet Badrina ng PAGASA at ang weather forecaster ngayong umagang ito sa Ulat sa Lagay ng Panahon. We'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mm-hmm.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: At ngayon, 27 minutes after 8 o'clock at sa pagpupuli po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Every Thursday po, ay tandaan po natin na every Thursday po ay tara na sa Quezon ang programa. Ngayon nga lang po ay hindi makadalo sa ating programa at makapag-program pala si Sir Kendy Glorioso ng Department of Tourism dahil po

0: isang napakalaking event na kanila pong, na kanya pong dadaluhan, alright? So, pansamantala, ako po muna ang inyong makikinig hanggang alas 9 po tayo ng umaga sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Alright? In the meantime, eto po yung sinabi ko sa inyo na pag-uusapan po natin aside from those good news na ihatid ko sa inyo later on. Alam nyo, madali naman talaga makahanap ng trabaho sa Pilipinas eh. Basta matyaga ka lang at sa pamamagitan ng paggamit ng mga opisyal na online portal, social media at tulong mula sa pamahalaan ay maaari kang makakuha ng trabaho na babagay sa'yo. Mga paraan po ng paghanap ng trabaho, yung mga binanggit ko kanina, no? Unang-una itong online job portals. Mag-apply sa mga pinagkakatiwalaang website tulad ng Job Street Philippines, yan, para sa iba't ibang uri ng profesyon at industriya. Browse niyo po yung mga pages ng ating pong Public Employment Service Office every now and then para makakita po kayo ng mga ilang pang mga openings, hirings ng iba't ibang kumpanya. Ganun din po ng Department of Labor and Employment. Portal ng pamahalaan, as I've said a while back, tulad po ng DOLE, gamitin ng phil.jobnet, na official na website ng Department of Labor and Employment para sa libreng paghahanap ng trabaho at job matching. Napakahalaga po ng job matching, ano? Kasi napakahirap naman yung magtatrabaho ka pero hindi naman yun yung nakasanayan mo o yung napag-aralan mo na naibigay sa'yo. So, another adjustment yun para po sa isang empleyado. Job fairs, naku, napakahalaga po nito, ano? Basahin ang lokal na tanggapan ng Public Employment Service Office sa inyong munisipyo o syudad para sa mga lokal na job fair at gabay sa pag-apply. Hindi lamang po dito sa lungsod ng Lucena, kundi maging sa iba't ibang towns, provinces, marami pong job fair na ino-offer po ang mga munisipyo at pwede naman po tayong dumayo doon kung nakikita po natin na may mga laking oportunidad para po sa atin. Social media. Sumali sa mga grupong pangkabuhayan na trabaho tulad ng mga facebook.job.groups para sa mga lokal at stay in, stay out na bakante. But before that, tumanggap muna tayo ng pag-uulat, ano? Mula po sa labas ng himpilan, Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, magandang umaga. Detalye mo yung balitang yan.
2: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagal ang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Thank you very much, May Duenas Formaran, sa ulat na yan. At sa ating pagbabalik, mga in-demand na trabaho naman sa Pilipinas, ating pag-usapan, aside from yung paraan sa paghahanap po ng trabaho, makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas. kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit. Katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
0: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 37 minutes after 8 o'clock. Meron po tayong report na tatanggapin mula sa labas ng himpilan. Pilipinas Patrol number 9, Miss Carmi Isles.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Carmi, go ahead with your report.
9: Pinalakas ng Land Transportation Office o LTO kolaborasyon ng Mental Health Awareness sa Workplace sa pamamagitan ng seminar na Promoting Mental Health in the Workplace bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Ayon sa LTO kolaborasyon, dinalohan ito ng mga personnel ng LTO Regional Office 4A at mga kinatawan mula sa Lipa, Tanawan at Batangas District Offices gayon din sa Batangas Licensing Center. Sa pahayag ni Regional Director Elmer J. Decena, sinabi niyang mahalagang bigyan pansin ang mental health ng mga kawani dahil malaking bahagi ng kanilang oras ay ginugugol sa trabaho. Tinalakay ni Binibining Hazel Magpantay, isang registered psychologist at subject matter expert mula sa Philippine Mental Health Association Batangas Chapter, ang self-awareness, healthy coping mechanism at iba pang paraan upang magkaroon ng mas suportadong workplace. Nilalayo ng seminar na mapalago ang kaalaman ng mga kawani tungkol sa mental health, mahikayat ang bukas sa komunikasyon at mapalakas ang employee well-being sa ahensya. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol Number 9, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Carmi Isles, sa ulat na yan. Isa pang report ang ating tatanggapin mula naman kay Pilipinas Patrol Number 5, May Dueñas Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ate May, magandang umaga. Detalye mo yung balitang yan.
2: Pinasinayaan ng University of the Philippines Los Baños ang kauna-unahang Agricultural Genomics Research Center sa pamamagitan ng South Korean government sa ilalim ng kanilang Korea International Cooperation Agency. Ayon sa pabatid ng UPLB, ang research center ay magsusulong at magpapalakas sa kakayahan ng universidad at ng bansa sa omics at genome-based agricultural research and development. Sinimula ng construction ng itinuturing na ngayong state-of-the-art facility noong taong 2023 sa ilalim ng grant project na Capacity Building for Higher Education and Establishment of Agricultural Genomics Research Center sa UPLB na magsisilbi bilang pasilidad para sa agricultural omics research at susuporta sa mga pananaliksik at masusing pag-aaral sa genomics, transcriptomics, proteomics at ang metabolomics. Ayon sa UPLB, makatutulong ito upang mapag-aralan ng agrikultura sa ibang antas at mapalawak ang pagsusuri sa mga gene o DNA na makatutulong sa isa sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa ng agrikultura at makamit ang hangaring food security. Bawat laboratorio ay mayroong makabagong kagamitan o equipment. Mayroon itong tissue culture at dalawang screen house para sa micropropagation at pagpaparami ng mga halaman gamit ang makabagong pamamaraan. Inaasahang makakatulong ang pasilidad sa higit pang pagsusulong ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad para sa pagsasanay at pagsasaliksik. Makakatulong din ito sa pangangalaga at pagpapanatili biodiversity, gayon din sa pagbuo ng mga solusyong nakabatay sa siyensya na tutugon sa mga hamon sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, May Dueñas Formaran, sa ulat na yan, ating Pilipinas Patrol Number 5. Okay, sa pabuong report ang ating tatanggapin mula naman kay Pilipinas Patrol Number 9, Ms. Carmi Isles.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Carmi, go ahead with your report.
9: Sinuri ng Land Transportation Office o LTO Calabarzon ang 14 na patrol vehicle units bilang bahagi ng regular na pagtitiyak sa kahandaan at kaligtasan ng mga sasakyang ginagamit sa law enforcement at road safety operations. Ayon sa ahensya, pinangunahan ni LTO Calabarzon Regional Director Elmer Decena ang inspection meet upang masuri ang kondisyon, functionality at operational readiness ng mga patrol vehicle na ginagamit sa field operations sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Kabilang sa sinuri ang pangunahing bahagi at kagamitan ng mga sasakyan upang matukoy ang kinakailangang repair, maintenance o replacement at maiwasan ang aberya habang nagsasagawa ng operasyon. Ginagamit ang mga patrol vehicle sa law enforcement operations, road safety activities, traffic monitoring, field inspection, emergency response at iba pang mobility requirements ng LTO. Nilalayo ng LTO Calabarzon na pampanatiling maaasahan at ligtas ang mga patrol vehicle upang masuportahan ang pagpapatupad ng mga batas sa land transportation at mga hakbang para sa kaligtasan ng mga motorista at commuter sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Okay, oras po natin ngayon, 8:42. At sa pagpatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, more reports coming from our news reporters and broadcasters mula naman po sa Labas ng Impilan. Ito pa rin po naman ang ulat ni Mara Pepanyo Grizula, Pilipinas Patrol number 7.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, please come in.
10: Naglahad ng magkakaibang pananaw ang labor management at iba pang sektor sa isinagawang ikatlong public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB4A sa Dasmariñas City, Cavite hinggil sa proposed minimum wage adjustment sa Calabarzon. Ayon sa pabatid ng RTWPB4A, binigyang diin ng management sector ang epekto ng tumataas na operational costs at global competition, habang iginiit naman ng labor sector ang pangangailangan ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng cost of living. Ibinahagi rin ng garments at export sectors ang mga hamon sa kanilang industriya, kabilang ang mataas na production costs at workforce reductions, at nanawagan ng mga hakbang para mapanatili ang operasyon at trabaho. Samantala, binigyang diin ng kasambahay sector ang pangangailangan ng sapat na compensation para matugunan ang tumataas na gastusin sa pagkain, transportasyon, tirahan at edukasyon. Ayon sa RTWPB4A, isa sa alang-alang ang mga pananaw at rekomendasyong inilahad sa public hearing sa mga susunod na deliberasyon sa proposed minimum wage adjustment sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Okay, maraming salamat Mara Grizula sa ulat na yan. Isa pa pong ulat ang tatanggapin. Napakasipag naman ito na ngayong umagang ito. Miss Car, Miss Les, Pilipinas Patrol number 9.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Carmi, go ahead with your report.
9: Ipinaliwanag ni Pag-ibig Fund Lucena Branch Services Officer 2 Derek De La Peña ang mga dapat gawin bago mag-acquire o bumili ng foreclosed properties ng Pag-ibig sa Kapian sa BIA Quezon kahapon. Kung aniya kung interesado sa isang foreclosed property, dapat muna itong inspeksyonin at alamin kung ito ay occupied o hindi. Kapag occupied, ibig sabihin nakatira pa ang original na nag-acquire ng property. Base sa polisiya ng Pag-ibig, ang foreclosed properties na isinasama sa public bidding ay nasa as-is-where-is basis. Sa Pag-ibig Fund foreclosed properties, ang as-is-where-is basis ay nangangahulugan na binibili mo ang property sa kasalukuyang kondisyon at lokasyon nito at karaniwang ikaw ang sasagot sa mga kailangang ayusin o i-resolve pagkatapos ng pagbili. Sa sandaling ma-award aniya ang property sa sinuman, siya na ang kakausap ukol sa pagpapalis sa occupant. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you very much, Ms. Cardis Lumis Isles. Miss Les. Is Les sa ulat na yan, ating Pilipinas Patrol number 9. Isa pong pabatid mula po sa Tayabas sa City Sikro. May natanggap pong impormasyon ang Tayabas sa City Sikro na may mga individual daw na nagdidibot sa mga barangay at nagbabahay-bahay para manloko ng kapwa. Iba't ibang modus ang kanilang ginagawa para mapanloko. Una, may nagpapanggap na kawani ng City Social Welfare and Development Office at maibigay daw ito na kung anong bagay. Subalit sa paglilinaw sa tanggapan, sinabi nilang wala silang ganitong aktibidad. May isa ring lalaki na nangihingi ng abuloy para daw sa namatay na ama ng driver ng truck ng basura. Subalit walang maipakitang pagkakilanlan o kopya ng death certificate. Hindi pa rin tumitigil ang modus ng mga taong gumagamit ng fake social media account para manloko. So ayon po sa Tayabas City Sikro, mag-ingat po tayong lahat, di ka sa atin na magbigay, pero siguraduhin po natin na totoo ang ipinangihingin tulong at hindi isang panlilinlang lamang. Kilalanin ang mga lumalapit sa inyo para sa mga ganitong bakay. Kung kaduda-duda, agad na ipaalam sa mga opisyal ng inyong barangay o sa himpilan ng pulisya. Pagbabalik po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, makalipas lamang ang ilang paalala.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bacteria.
11: Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakanangananib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Inay, inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
14: Naku anak, huwag, maaari pa natin yung gamitin.
13: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
14: Hindi yan basura anak. Ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
13: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
14: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
15: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
17: Narito ang ilang paalala ng UST Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya. Pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa bigla ang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
16: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Okay, oras po natin ngayon, 10 minutes before 9 o'clock. Napakabilis ng oras, ano? Anyway, mga in-demand na trabaho sa Pilipinas. Pag-usapan po natin bago tayo magpaalam. Mga in-demand na trabaho sa Pilipinas, unang-una ang information technology or IT o software development, cybersecurity at data science. Yan po ang isa sa mga pinaka-in-demand, ano? If not, pinaka-in-demand talaga sa buong Pilipinas as of this moment. Bili na rin din po dito ang mga nasa healthcare o kalusugan, mga nurse, medical technologies at caregiver. Hindi lamang po dito sa atin, kundi maging sa ibang bansa. Grabe po ang demand dito. Servisyo at customer service, katulad ng call center agents, sales associates at crew. Skilled labor, mga electrician, plumber, welder at driver. Yan. Yan po mga in-demand na trabaho sa Pilipinas. Paalala po muli sa ating mga kababayan, kung kayo po ay maghahanap ng trabaho, bisitahin yung mga online portal sa Facebook at sa iba pang mga social networking sites, social media of course, at tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan po ng mga job fairs na in-stage every now and then sa iba't iba pong munisipyo at probinsya dito po sa Calabarzon kung kayo po ay taga rito. Explore niyan yung job fairs. Napakaganda po niyan. Malaking oportunidad po ang binibigay niyan sa mga wala pang trabaho ngayong mga panahong ito. Anyway, time for me to say goodbye for now. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. In behalf of Josie Gonzalez, Otoy Evangelista, and Kuya Robin Celis, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. And please stay safe.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Two-thirds requirement sa impeachment vote hindi nabago ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Iginiit ng House Prosecution Team na nananatili ang two-thirds requirement sa botohan para sa conviction ni VP Sara Duterte. Sa kabila ito na naging ruling ni Senate Impeachment Court sa vote threshold. Ayon kay Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, may katangilihan na Senate magtakda ng rules sa paglilitis at pagdedesisyon sa impeachment cases. At sa kabila, nito ngayong naging desisyon sa bilang ng boto ay tumatalima pa rin anya sila sa nakasaad sa saligang batas. Sinabi naman ni prosecution spokesperson at Atlanta District Representative Zia Alonto Adyong na hindi binago ng ruling ang two-thirds requirement na nakasaad sa konstitusyon. Ang mahalaga anya na nanatiling two-thirds ang kinakailangan boto para sa conviction. Ngunit rin ang ipinunto ni House Prosecutor Lila De Lima. Nagdag niya, ano man ang pinal na numero, tuloy ang prosecution sa paglalatag ng ebidensya para sa pananagutan at hustisya. Bati sa ruling ng Senate Impeachment Court, kailangan ng 14 na boto para makonvict ang Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: MMDA na isumitin na sa Office of the Executive Secretary at DBM ang mga dokumento para sa proposed rainwater impounding facilities sa Metro Manila. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Submitted na ni MMDA Chairman Romando Artes sa Budget Department at Office of the Executive Secretary ang kailangang mga dokumento na may kaugnayan sa binabalak na gawing rainwater impounding facilities dito sa NCR. Ang proposed facilities ay matatagpuan sa Campo Aguinaldo, Miriam College, Remedios Circle, Raja Suleiman Park at sa ASEAN Garden sa CCP Complex sa Vito Cruz. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakadesenyo ang nabanggit na mga pasilidad upang makapag-imbak ng 107,600 cubic meters ng tubig ulan at aabot sa may 4.05 bilyon piso ang halaga ng limang proyekto na subject for review at approval bago dumaan sa budgeting and procurement process. Binigyan din ni Recto na sa nalalabing halos 2 taon ng Marcos Administration ay mas papaytingin ang mga proyektong may kinalaman sa water management upang saluhin at maiimbak ang mga tubig ulan bago pa ito maging baha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: United Kingdom naglaan ng aabot sa 419.9 billion pesos export financing para sa iba't ibang proyekto ng Pilipinas. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Kit, nagbigay ang United Kingdom ng access sa Pilipinas sa hanggang 419.9 billion export financing para makatulong sa mga pangunahing programa proyekto ng bansa. Porman na nilagdaan nga, Kit, ng Pilipinas at UK ang isang government-to-government o G2G partnership sa ilalim nito. Maring suportahan ng UK Export Finance ang mga kwalipikadong proyekto ng Pilipinas. Kabilang sa mga posible, Kit, na suportahan ng proyekto ay ang renewable energy at energy transition, mas maayos at sustainable na transportasyon, water and sanitation projects, aviation at mga proyektong panlipunan at pampublikong infrastruktura. Ayon naman sa Department of Finance, layunin ng kasunduan na maglagda ng financing, teknolohiya at expertise sa mga proyektong makatutulong sa mga Pilipino. Unaasahan ng pamahalaan na makatutulong ito sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng negosyo, pagpapaganda ng infrastruktura at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Patuloy ngayon ang pag-uusap ng dalawang bansa tungkol sa posibleng proyekto sa ilalim ng Philippines-UK Joint Economic and Trade Committee. Mula pa rin dito, Kit, sa Southern Park ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga programang pinamumunuan ng kabataan ibinida sa isang ASEAN conference bilang mabisang paraan sa peace building. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ibinahagi ng mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon sa ASEAN ang mga youth-led initiative na matagumpay na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at inklusibong pakikilahok sa kanilang mga komunidad sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Kabilang sa mga ibinahaging programa ang ASEAN Youth Conference ng ASEAN Youth Organization, paggamit ng sining at kultura sa Indonesia upang mabawasan ang diskriminasyon. Project Empathy ng Brunei para sa mental health at human rights awareness at mga peace clubs sa Pilipinas na pinangungunahan ng mga mag-aaral. Tinalakay rin ang mga hamon sa pagpapanatili ng mga proyekto at ang kalagahan na pakipagtulungan ng pamahalaan, paaralan at civil society upang mapalawak ang mga inisyatibang ito. Ayon sa mga panelists, ipinapakita ng mga youth-led initiatives na ang kabataan ay may kakayahang maging pangunahing tagapagtaguyod ng kapayapaan kung bibigyan ng sapat ang suporta, oportunidad at espasyo upang mamuno. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko, at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Iniyahan doon ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Ang government at work.
17: Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work, mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Huwebes. Government at Work, kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

Webes na naman mga kaibigan, ito po ang palatuntunang Government at Work and today is September 24, 2026. At kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito ho yung itinuturing na the new sound of public service in FM radio. Kumbaga, bagong tunog po ito ng serbisyo publiko na inilagay po mula AM naging FM na. Sa atin pong palatuntunan, makakasama natin sa bahaging technical, Maring Ote at Maring Josie sa transmitter side, si Engineer Rob Ellis. At syempre mga kaibigan, magkwekwentuhan ho tayo. Unang-una yung aming pong dinaluhan kahapon na kapihan sa PIA. Pag-uusapan natin po ng pahapyaw ang tungkol po dito sa kanilang mga isinusulong ng mga bagong programa at mga benepisyo ng atin pong mga members. So lahat po kasi ng mga nasa government ay miyembro ng Pag-ibig, di ba? Lagay ng panahon, ibabahagi din po namin sa inyo sa pamamagitan ng DOST Pag-asa. Meron akong nakita na isang post ano, na gusto ko sanang bigyan ng daan. Alam mo ninyo, 2 days ago, ang diesel at gasolina ay 100 to 110 per litro na. So ang tanong nga dyan ay ano na? At syempre po, ano-ano po ang ginagawa ng ating national government ngayon sa mga problema natin na kinakaharap? Ano ho yung mga tinutugunan? Ito po yung nasa ilalim ng amin pong yung amin pong ina-amplify, amin pong ipinapa-abot, no? Kahit pa ho hindi ho dito nangyari yan sa atin sa lalawigan ng Quezon, no? Hindi ho sa Luceno, hindi ho sa Calabarzon. Basta importante makita ho natin at maramdaman na ang atin pong gobyerno ay mayroon pong pagtulong na ginagawa. Meron pong intervention na ibinibigay. Unahin na ho natin mga kaibigan, ano yung intervention na ginawa po ng atin pong Pangulo? Ito po ay hinango natin mula sa Presidential Communications Office Post. And isa ito sa medyo nakaantig po ng damdamin na inyong lingkod kasi natatandaan ho ninyo, ang atin pong Pangulong Ferdinand Marcos, meron ho yung programa na ang programa ho niya, bago ito ha, meron siyang mga pinipiling mga presidential scholars. Halimbawa ho ay sa isang barangay. Ilan ang presidential scholar na kukunin mo sa isang barangay? So, ang kundi ako nagkakamali, ay lima. Okay? So, syempre, si Kapitan ang mamimili. Ayan. Alam niyo naman si Kapitan. Alam na alam ho natin na kapag ho merong barangay at saka SK election, sa barangay ho, pag sabi nga, ito po hindi natin iniaalis ang katotohanan na ito, na pagka barangay election, paramihan talaga yan ang kamag-anak. So, sino ang iboto sa'yo? Kalimitan mga kamag-anak mo. At kapag mayroong halimbawa yung mga programa na ibinababa ang atin pong pamahalaang nasyonal, syempre, bababayan na sa grassroots, syempre, yung atin pong mga proc leader o yung 4Ps, yung 2Ps, yung AX, sa isang bayan na ano, kinukuha yan ay doon sa CBMS na, na ginawa po ng ating DSWD. Yung pong CBMS na yon, doon po yung mga pinupuntahan kapag nagkakaroon sila ng mga survey sa bahay-bahay, ilan po kayo, anong trabaho ng misis, anong trabaho ng mister, ilan po kayo, ilan na nag-aaral, ilan po nagtatrabaho, ilan ang mga anak nyo, mga ganon. So doon ho kinukuha yung kahit yung sinasabing poverty incidence natin, kung ilan yung nasa poverty line, doon po kinukuha yun. Siyempre, kaya pagdating ho sa barangay, napakahalagang unit po ng barangay. Andiyan na ho kasi lahat, o diba, kapag halimbawang ikaw ay merong, pagka nga ikaw ay merong dadamputin halimbawa na alam mong nagsusupply ng droga, o diba nakikipag-coordinate ka kay kapitan, nakikipag-coordinate ka sa kahit kaninong barangay officials. So, ang barangay, napaka-importante. Ngayon, may hindi itong pangyayaring ito na itong sa presidential PCO natin na page, ano. Bago ito, meron pa na yun naman ay inakusahan na ang kinuha ni Kapitan na maging isa sa mga presidential scholar ni Pangulong BBM ay yung anak. Pero yun ho ay ibinalik. At siguro natakot na baka ay alam niya naman, pagka napag-alaman na, aba anak mo pala ito, bakit ito ang binigam ng scholar? So ngayon may isang lumabas na kwento.
So settled na yon. Hindi ho yun masyado na pag-usapan kasi binalik eh. Ito ho si J. Mark Inosanto. Ito ho yung lalaki na nakunan. Nag-post ito sa FB eh, no? Umiiyak siya kasi hindi ho siya napili bilang isang presidential scholar. And he thought makakasama siya. May isang fourth year college student at isa po siyang construction worker. And imagine, tinugunan po ng pamahalaan ng pangangailangan matapos pong makarating kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sitwasyon. Ano ang naging direktiba ng atin pong Pangulo? Aba, eh ang ginawa ho, alam nyo, agad pong nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6. At yun nga, nung magkaroon ng assessment, no, pag-alaman, aba, ay talagang kailangan naman talaga ng tulong nitong bata na ito. Imagine, nag-construction worker ka, talagang gustong-gusto mo makatapos ng pag-aaral. Eh, ano eh, mamaya, magkikwento pa rin ako yung sa pagtatapos ng pag-aaral na yan eh, no? So, nagsagawa ng assessment, nabigyan ng 20,000 pesos na tulong para sa kanyang pangangailangan. At, isinailalim din po siya sa assessment para sa iba pang tulong na maaari niyang matanggap. O, di ba? Ito ha, awang-awa ako sa kanya nung napapost siya na siya'y umiiyak. Habang yung post, yung kasing picture niya sa social media, umiiyak siya, nagpapahid siya ng luha talaga, no? Sabi ko, parang yung mayor ay nagbigay na din, no? Meron hong mayor na nagbigay eh. So parang kung hindi ho tayo nagkakamali, ay umaabot na sa 120,000 ang naipagkaloob dito po kay Jason. Ayan. So alam nyo yun, J. Mark Inosanto. Ayan. So ibig sabihin, siya ho ay nung isang araw lang nanghihingi ng tulong. So answered prayer po talaga, no? Ano bang barangay ito? Hindi ko na humahanap eh, no? Kasi itong si J. Mark Inosanto, yung mismong mayor nila ay binigyan siya ng Inosanto. Ayan. Siya yung i-search niyo siya sa ano? Popular Now. O, kasi laman ho siya ng ano eh. Ah, sa Kalibo. Okay? So sabi ho ng isang nag-post, today was a very fulfilling day. Why? Ulila na daw ho kasi sa magulang. Ito yung nabasa ko. Construction worker na fourth year college hindi nakapasok sa BBM scholarship na 20,000 pesos. Ulila na sa magulang si J. Mark pero nagsusumikap daw po itong makapagtapos ng pag-aaral. Nagtatrabaho ito bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sa kanilang barangay, nagulat ang mga tao dahil pasok sa 20,000 ang anak ng kagawad at iba pa na may kaya raw sa buhay. Imagine mo yun. So, alam mo niyo yung imik nila kasi ay ano, kasi pa ikiwi taga Kalibo. Ano ba ang imik nito? Parang medyo may pagkabisaya. Aklan po ito eh. Malay Aklan. I mean, malapit na po ito sa may Bisaya. So, ang ginawa ho ng municipality ng Kalibo, siya ho ay pinagkalooban ng tulong. Ayan. At sa post itong si Miss Giselle, okay? Sabi niya, si Mayor Juris Boti sa Sucro. Ayan. Immediately, nagbigay siya ng offer. Kasi nag-message si Miss Giselle Flores Kimpo. Sinabi niya na without hesitation,

0: Okay? Hanggang anak na lalaki at anak na babae. Tapos yung kapatid ng yaya ay nakatira din sa kanila, si Inosanto. And then doon na ho nagkaroon ng nakita niya kung paano yung pagsusumikap ng batang ito. So despite all the hardships that life has brought sa kanyang pamilya, determinado pa rin si J. Mark to finish college. O sa kapag end, nagtatrabaho, masuportahan ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang kapatid na bata na lalaki habang nag-aaral. So ito'y isang pamamaraan niya para siya'y makatulong kung kaya't lumapit siya kay Mayor Juris Bautista Sucro ng Kalibo. And then, yun na nga ang nangyari, and the rest was isa ng istorya. At ang nakakatuwa dito, napansit pa ng Pangulong Bongbong. O ngayon, itong si Butsoy, kitang-kita ko yung ano niya, no? Pinuntahan siya, talagang in-record pa. Talagang siya ay binidiohan pa. So, umaapong ngayon ang tulong sa kanya. Okay? And ang nakakatuwa rito, siya ho ay graduating college student. Okay? Hindi ko maintindihan kasi medyo ho Bisaya yung kanyang ano eh, no? Yung kanya hong mga, yung salita, no? And ganun din, nandito rin naman po sa page ng PCO at sa page po ng ating national government, matapos mag-viral, nakatanggap na ho siyang ng tulong. So, ang DSWD, ganun din, no? Talagang isinailalim siya sa assessment. And 24 years old po siya, mga kaibigan. Siya po ay taga-barangay Paningayan, Madalag, Aklan. So, yun pong pag-aaral ang pangarap niya para patuloy daw niyang maipaglaban ang kanilang buhay sa kabila ng pagkawala ng kanyang magulang. O, di ba nakakatuwa yun? So, isa ho yan sa magandang nangyari, no, sa buhay nitong si J. Mark Inosanto. At at least ay nakita po ng atin pong national government ang pagsisikap na ito at siya po ay matutulungan na dahil siya po ay binigyan na ng tulong pinansyal. And at the same time, meron pa rin po siyang mga possible financial help na matatanggap mula po sa ating DSWD. Tatanggap po muna tayo, kaya yung mga ano natin, mga kababayan natin, ha, anumang hirap, huwag ho kayong titigil, patuloy kayong magsusumikap sapagkat hindi naman ho natutulog ang Diyos. Makikita at makikita ang inyong ginagawang pagpupursige, pag-aaral, determinasyon at sipag. Report na ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grizula. Standby!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate Mara, sa iyong balita.
2: Sumailalim sa validation ang mahigit 79,000 na pamilya sa Calabarzon na posibleng maging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa pabatid ng DSWD Field Office 4A, isinasagawa ang validation sa pamamagitan ng house-to-house assessment o community assembly batay sa mga pamilyang mahihirap na natukoy sa 2024 community-based monitoring system ng PSA. Sinusuri ng mga social worker ang kasalukuyang kalagayan ng mga pamilya na kailangan ding magsumite ng mga dokumento at sumang-ayon sa mga tinakdang responsibilidad ng programa bago mairehistro bilang benepisyaryo. Kabilang sa mga responsibilidad ang buwa ng health check-up ng mga bata, 85% na attendance sa paaralan at pagdalo sa family development sessions. Inaasahang matatapos sa katapusan ng Oktubre ang validation sa buong rehiyon. Nasa 16,000 na pamilya na ang nairehistro bilang 4Ps beneficiary sa rehiyon mula sa mga isinagawang validation ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara. Siguro yung barangay doon sa Kalibo, ito'y ano, tsak na ito ay nag-aalala. Kasi alam eh kung anong barangay eh, o sino yung kapitan doon, di ba? Office of the President, talagang tumawag sa DSWD. Ang sabi, tulungan ang construction worker na graduating student na si J. Mark. O siguro, yung kapitan, ano, magpaliwanag ka ngayon. Bakit hindi mo to pinili? Samantalang siya ay higit na mas na nga.

0: Kailangan. Samantala mga kaibigan, sa ilan pa rin po nating mga balita, alam mo niyo, nalulungkot tayo sa mga balitang ating mga nababasa ngayon. Una, somewhere in Cebu, merong jogger na mag-asawa, yung isa ho ay American national, dahil sa Filipina. Nasa tabing kalsada, nagja-jogging nga eh. No? Alam niyo bang sila'y inararo ng sasakyan? Patay yung babae. Nung inaano ko, binabasa ko yung comments, yun daw yung asawa ng babae, sa kay hala, ano na yan? Pero syempre, we still have to wait the official findings, the official statement of the authorities, hindi yung mga kwento ng mga netizen. Masyadong malawak ang imahinasyon ng netizen natin, nakakagawa agad sila ng storya out of a certain situation. Ano po? Sana hindi naman maging ganun. Kawawa naman kasi may mga pamilya po yan. Ito naman, ito, mag-iingat kayo ha. Somewhere in Bicol, okay? Merong isang babae nakikipagkwentuhan sa daan. Nasa kalsada. Naka-short pa si ate. Somewhere in Bicol to ha. Alam nyo ba na siya'y na-hit and run? Eh siguro hindi napansin, ano pa siya eh, parang nakapamewang pa eh, ayun. Hit and run. Dire-diretso yung kotseng itim. Yung kausap na si ate, wala lang, parang naglakad lang na wala. Eh kitang-kita ho sa video. So, hindi man lang nagpanik. Ano to? Sinadya? Basta na lang iniwanan. At ang mga netizen, bakit hindi malamang nakitaan na siya ay nabigla? Bakit siya ay naglalakad ng parang tipong ano yon, yung tipong wala lang, parang walang nangyari. Kaya sabi nga ho natin, wow, mag-iingat ho tayo ha sa bawat paglabas natin sa atin pong tahanan. Paglabas at pag tawag dito pagpasok, pag-uwi, wag nating kalilimutan, no? Kasi nga napakahirap ngayon. Tsaka napapansin ko, no? Aba palagi na lang ang mga makikita ko dito sa ano. Makikita ko natin dito sa ating blow up. Aba, merong namatay, merong ang babata pa, merong mga teacher, no? Alam niyo yon, ang dami, merong mga tipong, halimbawa ay ang kanila pong nag-away, mga ganun. Kasi sabi ko, wala na bang magandang balita tayo na na mababasa or mapapanood o mapapakinggan? Well, ito mga kaibigan. Nang pumalo po sa 100 and 110 pesos per liter ang gasolina at diesel. Hindi ako nakapagpagatog ng Tuesday kasi may ano pa ako eh. Kasi ang ginagawa ko pagka nababawasan, nagpapa-full tank po agad ako. So, pero okay na, kailangan ko na rin magpagatong. Okay, magkano na ho ba ngayon? Ito ang pangyayaring ito mga kaibigan. Ito, hindi ito basta balita lang ha. Ang tatamaan po dito ay ang buhay nating mga Pilipino. Okay? Isa-isahin ho natin, sino ho ang apektado ng pagtaas ng diesel at ng gasolina? Una, tricycle at jeepney driver. Dati, 300 kinikita. May uuwi pa sa pamilya. So, 110 per litro na ang gas, kalahati nila ang kita sa gas. Paano ang pambigas sa bahay? Yung nanay na mamamalengke, pag tumaas ang diesel, okay, tataas ang truck na nagdi-deliver ng gulay, ng karne, ng isda. Yung 50 pesos po na gulay dati, 70 na ho yan bukas. Alam ho nyo, grabe ho ang mahal ng gulay. Nung ako'y bumili kahapon ng yung kinchay. Diyos ko, 80 pesos to, sabi ko. Alam nyo, parang mas mura pa nga ang mag-ulam na lang ho tayo ng karne, no? Kaya yung budget na 500 pesos pang isang araw, kulang na ho ngayon. Okay, so sino pa yung mga affected? Delivery rider, bus driver, mga magtataho, mga magsasaka, lahat kasi po'y gumagalaw kasi may gasolina. Lahat ng may gasolina, apektado. Ang mga magsasaka, mamahal ang patubig kasi gasolina ang ginagamit niyan. Yung mga mangingisda na pumapalaot, ang gamit din po niyan ay di gasolina, mahal ang bangka. Ang estudyante, mamamasahe, mahal ang pamasahe. Yung ordinaryong empleyado na 600 ang sahod kada isang araw, 100 pesos papunta, 100 pabalik, 110 ang gasolina. Magkano'ng matitira sa 600 mo? Wala na. So ano yung totoong nagiging problema po natin? Gutom. Kaya nga ho, pag may pagkakataon, kahit nga yung mga may trabaho na eh, no, sasabihin na eh, sino kayo magpapakain ng libre? Ay, tayo kumain dun libre, at least hindi tayo bibili. O, pinanghihinayangan na ho ngayon. Di ba? Tapos, yung pamasahe. Ang pamasahe ay 13. So, tricycle ay 20. Hindi nga, dito nga, dalawa katangon na 40 pesos na nga dito eh. Ay, pag kinakausap ko yung mga tricycle driver diyan sa ano, kasi pag ako yung namamalengke, syempre, naka-tricycle po ako, no? Eh, sasabihin ko eh, baka naman ho, pwedeng yung tricycle na sasakyan ko, yung hindi naman pandalawa katao. Tapos nung minsan, may nasakyan ako, hindi ko alam. Eh, sabi ko, bakit dalawang pang dalawa katao ang inyong ano, singil? Eh, naka-standby lang naman kayo dyan. Bay, ma'am, kami hindi ho kasi kami umuuli. Kami hinayarong isang, meron po kasing isa kaming parang tigilan. And then, pagka ho kailangan ng pasahero, saka ho itatawag sa amin. Eh, kami ho nagbabayad monthly. Halimbawa ho, yung West Sector, South, North, and East. Nagbabayad po yan sa probinsya, sa city. Oo, sa city. Magkano minabayad nyo? Sa isang buwan daw ay 14,000, kaya 18,000. Sabi ko, may resibo ba yon? Meron daw. Sabi ko, saan kaya napupunta yun? Yun po ang iniisip ko, no? Kaya ang mahal ng gasolina, no? I mean, ang mahal ng pamasahe. Tapos yung bilihin at mga bayarin. Eh, hindi naman, ay pagka naman ho, pag naman ho, gumalaw ang ating sweldo, magkano lang ang idinadagdag sa atin? Di ba, kukunti lang naman po, no? So, sabi nga natin, mga kaibigan, tawag dito. Ang sabi nga ho dito, mga kaibigan, eh, dapat ito pagtuunan ng pansin, eh, pinagtutuunan naman ng pansin na atin pong pamahalaan. O, mamanonood ka sa TV, yung kanilang hearing, o, di ba? At habang nag-aaway sila sa taas, eh, ang mga nasa ibaba, mga tao, nag-iisip yung mga yan kung paano kakain. Okay lang ho, wala akong problema kay mga kung may investigation kasi trabaho naman po talaga nila 'yan. Pero sana kasing bilis daw ng pag-iimbestiga nila sa politika, ay simbilis din ang aksyon nila sa presyo po ng langis, bigas at pamasahe. 'Yun kasi yung hearing, napapanood natin 'yan eh, pero yung 110 per liter, nararamdaman ng tao 'yan araw-araw. Kahit sino pa ho ang politiko, basta't nagkaroon ho ng paggalaw sa taas. Sabihin man natin na hindi naman natin kasalanan eh, kasi ano yan, sa ano yan, sa Strait of Hormuz, ganang-ganan eh. Oo nga, pero sana meron man lang tayong, meron man lang maitutulong. Unahin siya ng tao bago ang bangayan sa taas. Pero syempre, ang sasabihin naman eh, kahit naman kami magbangayan dito, eh kung wala namang tawag dito, wala namang, kung wala pa rin tatrabaho, wala pa rin, hindi kayo magtatrabaho, di wala hong kakainin. But definitely, sana ay maging maayos naman. Sana ay maging, alam nyo yon, ilang yung mga kaliliitan ho natin, mga kababayan na talagang napaka maimot, no? Yung madamot. Hindi basta-basta kumikita ng malaki. Nalang pinaghihirapan talaga nila. Kawaawa ho ang ating mga kaliliitan. So sana mapuna po ito. Bagamat meron ho mga ayuda, etc., etc., eh, alam nyo, hindi ho sapat eh. Ewan ko ba, hindi pa rin po sapat hanggang sa ngayon. Kailangan pa rin po talaga ng tulong ng atin pong pamahalan. Anyway, mga kaibigan, papatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Makakalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
11: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
10: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
11: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
10: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
11: Osha, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Papatuloy tayo sa atin pong palatuntunan, 9:35, atin pong oras. Ito ho yung aming dinalohan kahapon. Be a Pag-ibig member now. Alam niyo kung ano yung isinusulong ho nila ngayon? Ang talagang sinusulong po nila, ay teka na wala. Yung virtual online. Kasi next year, 2027, ay yung lahat po ng mga bayarin, okay? Yun po ang ating monthly amortization, yun po yung monthly contribution. Yan po ipwede na sa virtual online. So, sabi nga lang ko kahapon eh, as long as meron tayong connectivity, ay madali na. Actually, meron ho naman doon silang mga primer, okay? So, sa mga ano, mga individual ang pagbabayad, pwede naman kahit hindi ka naman ano, pwede kang maging isang member ng Pag-ibig, okay? So, meron naman to online. Pwede kayong mag-visit sa kanilang www.pagibigfund.gov.ph. Tapos, halimbawa, i-enter nyo lang doon yung virtual Pag-ibig. I-click nyo kung gusto nyo maging member. And then, mag-re-register kayo. Then, you have to fill all the required data. Tapos, meron yung, kung ano yung nilagay nyo na number, ay yun yung dun nyo matatanggap yung inyong RTN o registration tracking number. So, dapat alam ninyo yung inyong membership ID, yung MID number via the virtual Pag-ibig. May MID number nga ako. Ang haba ng MID number ko. And then, meron sila mga additional perks, no? I mean, like, aside from regular savings, pwede tayo mag MP2 savings. Yung MP2, yung sinasabi na the more you save and the more you earn. Yung mga ano dito, yung mga nagretiro na nag-MP2 eh, no? Pero pwede na rin tong online, okay? So sino yung pwede dito? Oo. Yung mga active Pag-ibig Fund members, pwede kayo. Former Pag-ibig Fund members na may source of monthly income or pensioners, regardless ng inyong age, ha, with at least 24 monthly membership savings with Pag-ibig. Online, pwede kayong puntahan nyo lang yung virtual Pag-ibig, no? At maging member and i-click ang Be a Member tab para ma-open ang MP2 savings account. Pwede ho tayo mag-start ng pagsisave ng 500 pesos per remittance. For savings worth 500,000 pesos and more, ay ang gagamitin nyo na ho dito ay personal or manager's check. Okay? Makaka-enjoy kayo. Medyo mataas ang ano nito eh. Mataas ang percentage eh, no? Mas makaka-earn ka ng higher returns kaysa sa iyong Pag-ibig regular savings. Okay? And then, mamimili ka lang kung paano marireceive ang iyong returns, yung tutubuin mo dyan. Una ay via annual payout, yung MP2 ay maikikredit sa iyong savings or checking account o yung mga tinatawag na accredited bank partners. Union Bank usually ang kaano nila. And at the end of its 5-year maturity, kasi nakalock-in po yun ng 5 years, makakatanggap ka ng MP2 savings returns along with the principal amount via check or your designated account with any of our accredited bank partners. So, medyo mataas po ang percentage dito. Mataas ang pagtubo. I think parang nasa 7.2% plus something, parang ganun eh, no? So, mas mataas. So, yung iba, ang ginagawa nila, naka-lock-in kasi yun eh, for 5 years. Pero ano naman eh, pwede mong i-roll over yun. Kunyari, ayaw mong kunin yearly yung dividendo, yung tubo. I-roll over mo na lang. Para lang yan sa time deposit. Kaya mas mataas to kaysa sa bangko. Sa bangko, Diyos ko. Bago naman makaano yung iyong pera doon, makaanak. Alam mo, ang laki-laki na inilagay mo sa bangko, no? Ang kikitain, kakaunti lang. Report muna na ating Pilipinas Patrol number 7, Mara Grezula.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate Mara, go ahead.
12: Umabot sa 100 sako o 907 kilograms ng non-biodegradable waste ang nakolekta sa isinagawang coastal cleanup sa Barangay Ibabang Pulo, Pagbilao, Quezon bilang bahagi ng International Coastal Cleanup o ICC 2026. Ayon sa pabatid ng DENR-4A, pinangunahan ng DENR Community Environment and Natural Resources Office o Senro Tayabas ang nasabing aktibidad na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Aabot sa 156 volunteers ang lumahok mula sa lokal na pamahalaan at Menro Sentro ng Pagbilao, Barangay Ibabang Pulo, PDRRMO, mga residente at iba't ibang community organizations. Kabilang sa mga nakolekta ang food at beverage packaging, plastic containers, fishing gear at iba pang itinapong materyales. Layunin ng International Coastal Cleanup na mabawasan ang mga basura sa baybayin, matukoy ang dami at uri ng marine debris at mapataas ang kamalayan sa epekto ng land-based pollution sa marine at coastal ecosystems. Isinasagawa ang ICC tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre sa 199 countries at kinikilala sa Pilipinas sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 470 Series of 2003. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara. Bago ako mag-ano nga ito kay Obet. Meron ako ang nabasa rito. Dumaan lang ito sa akin kung baga sa ano, FYP. Random shots lang to, no? Si Police Lieutenant Mar Joseph Riburiano. Member po siya ng PNPA Masintalak Class of 2023. Siya ho ay bagong installed siya as OIC ng Karamuan Municipal Police Station in Catanduanes since June 2026. Alam niyo bang siya'y nagba-viral? Bakit? Nagba-viral kasi gwapo. Sabi ng ibang mga nagko-comment, if loving you is a

bansang North Korea, na ang ibig sabihin po ay isang uri ng agila. Sa ngayon nga, yung trough o extension itong bagyong Surigay ay siyang nagdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makikita naman natin ang nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw ay makararanas ng mas maaliwala sa panahon, or generally fair weather. Again, pag sinabi po natin generally fair weather, the whole day po makakaranas lamang ng mga localized thunderstorms. But maliit naman yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kadalasan po mga 1 hanggang 2 oras lamang na mararanasan dito sa ating bansa. Maliban nga sa bagyong Surigay, wala na tayong ibang pang-monitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman yung latest track ng bagyong Surigay na inaasahan nating papasok nga ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Makikita po ninyo hanggang araw ng Lunes, patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at patungo dito sa may bahagi ng southern part ng Japan, itong area nga ng sa may Ryukyu Islands. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay maglandfall sa ating bansa. Halos less likely po na ito yung mangyari, lalo nga patungo nga ito sa may katimugang bahagi ng Japan. At pagdating naman po sa habagat, medyo malitin yung posibilidad na palakasin ito yung habagat. So kung magkakaroon po ng habagat, hindi na ito katulad ng mga naranasan natin nitong nakaraang buwan. So inaasahan po natin na hindi ito masyadong makakaapekto sa ating bansa, itong bagyong si Surigay na tatawagin nga natin na bagyong Queenie. Dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ang generally fair weather, posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kadalasan po yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius. For Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, habang sa Legazpi 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi, at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Biliran, Southern Leyte at Leyte, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa may area ng Caraga, particular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Posible po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms ngayong araw. Sa Zamboanga, agwat ang temperatura natin, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao na may 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, Banayad hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, maliliit na mga sakyang pandagat. Kapag may mga localized thunderstorms po tayo, kung minsan nagpapalakas yan ang alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Samantala naman, kahapon po nag-issue ang PAGASA na isang press release kung saan binabanggit po natin na patuloy na makararanas po tayo ng strong El Niño, at inaasahan din natin na lalo pang lalakas yung nararanasan natin na El Niño sa kasalukuyan. Pag sinabi po natin El Niño, makikita ninyo ito po yung mainit kaysa sa normal na karagatan, particular na dito sa may Central and Eastern Pacific. At dahil po dito, makararanas po tayo sa mga susunod na buwan, at ngayon pa lang po, maaaring maranasan na rin natin, itong tinatawag na dry spells at tagtuyot. No? Ito, ibig sabihin po nito, mas magiging mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dagdag pa dito, binanggit din po dito sa inilabas natin na press release na posible pa rin makaranas ng mga tinatawag na short-term heavy rainfall, or kung minsan po pwede pa rin magkaroon ng mga localized heavy rains. Kadalasan, dulot pa rin yan ng habagat, lalo hindi pa naman po natatapos yung habagat. At pag nagkaroon tayo ng mga bagyo, posible din itong mga heavy rains po. Pero normally po, mabilis na lamang yan. At kadalasan dito sa may kanlurang bahagi,

0: ng ating bansa. Makakaranas po, lalong-lalo na yung eastern section ng ating bansa sa mga susunod na buwan ng mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. Maaari din tayong makaranas ng mas mataas kaysa sa normal na temperatura. Dahil po doon, patuloy na pa rin ang pag-asa yung paghahanda dito nga sa mga epekto ng El Nino, lalong-lalo na magtatagal pa po ito hanggang first half ng 2027. Para po sa mas detalyado pa na impormasyon tungkol po dito sa nararanasan natin na El Nino at mararanasan pa na very strong El Nino, lalong-lalo sa mga susunod na buwan, maaari po kayong bumisita sa website ng PAGASA para po sa mas detalyado pang impormasyon. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:51 naman ng gabi. At kagaya po ng binanggit ko, sundan niyo po ang PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube. At narito po yung websites ng PAGASA, pagasa.diocese.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nga po yung iba't ibang mga impormasyon na ating inilalabas, lalong-lalo na sa lagay ng ating panahon, lagay ng ating klima. Lalo nga po, makakaranas po tayo ng very strong El Nino. Para sa mas marami pa pong impormasyon, bumisita po kayo sa website ng DOST PAGASA. At live delivery update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Obet Badrina. Bago tayo magpaalam, ay tatanggap pa rin tayo ng isang ulat mula sa ating Pilipinas Patrol, number 7, Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Go ahead, Mara, sa iyong balita.
3: Ipinagpapatuloy ng DSWD Field Office Calabarzon ang distribusyon ng tulong pinansyal sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift para sa Group 2 beneficiary sa buong rehiyon. Ayon sa pabatid ng field office, kahapon September 23, sabay-sabay na isinagawa ang payout sa 12 lokalidad sa rehiyon. Kabilang dito ang Malvar, Taal, Lemery, Mataas na Kahoy at Balete sa Batangas, Unisan, Makalelon, Pitogo at Agdangan sa Quezon, Pakil at Magdalena sa Laguna at Noveleta sa Cavite. Nagkakahalaga ng 2,000 piso ang uplift assistance para sa bawat benepisyaryo. Ito ang ikalawang tranche ng ayuda na layong magbigay ng karagdagang suporta sa mga benepisyaryo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang uplift ay tinatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Order No. 110 noong March 24, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Ate Mara. Baka ho, marimit yung marinig sa aming himpilan ang tinatawag nating LGSF. Ayan. Ito ho kasi yung Local Government Support Fund. Ito po yung dagdag na suporta para sa mga LGU, sa mga proyekto po at serbisyong pakikinabangan ng komunidad. So kung paano po yan inire-request ay may proseso, no? Ito po ay hindi pare-pareho kasi ang kakayahan at ang resources ng lahat ng LGU. 'Di ba may mga LGU depende yan sa kanilang class municipality, yung klase ng municipality na merong first, second, third. So mas malaki, may ang kita, merong iba ay geographically isolated, yung iba naman ay underserved, o kaya ay sila ay financially constrained, no, ng mga probinsya, lungsod. So they need more support, okay? Kapag ako kasi may LGSF, para po na yung gaps sa local infra, basic services, social development, disaster resilience, at iba pang pangangailangan. So, yan po mga kaibigan ay hindi ito isang malaking lump sum na pwedeng gastusin ha kung saan lang gusto. Meron po yung nakatakdang purpose at implementing guidelines yung bawat component. Kasi meron ho dyan financial assistance, tapos support sa barangay development program, meron namang growth equity fund at merong support and assistance fund to participatory budgeting. Okay? So, kung pork barrel ba ang LGSF? Hindi po. Kasi meron hong Supreme Court ruling dito, okay? Doon po sa Belgica versus Secretary of Budget and Management, kinikilala po ng Supreme Court na merong malinaw na purpose ang LGSF at ito ay ang magbigay ng suporta sa mga LGU. Meron din pong standard na naglilimita sa authority ng executive sa paggamit po ng LGSF. May malinaw na polisiya at kondisyon na dapat sundin. So, sa madaling salita, hindi po ito isang blank check, ha? Hindi po ito pondong maari na lang ibigay kung kani-kanino o maraari na lang gastusin ayon sa gusto ng sinumang opisyal. So ito po ay request, no, yung LGSF financial assistance to LGUs ay request. Ito po yung request na nagmumula sa LGU batay sa kanilang local needs and priorities. Isusumiti po ito sa DBM sa pamamagitan ng Ugnayang Bayan Portal at dito po dumadaan ang evaluation. Okay? Wala ho itong middleman, walang magpapa-endorse, walang mga ngako na magpapalabas ng pondo. Ito po ay halimbawa ang ni-request kunyari ng mayor o governor, guaranteed na ba agad ang pondo? Hindi. Request pa lang po ito, hindi pa ho ito approval. May titingnan pa rin po diyan. Mayroon kasing scoreboard evaluation ang DBM at in coordination po yan sa mga relevant agencies just to check and just to make it sure. Una, ang titingnan yung governance standards, financial management, fiscal transparency at saka ay absorptive capacity, yung service delivery, economic development, environmental management, public safety. Ang dami, ang dami. Kaya hindi ito humingi ka at bibigyan ka, hindi ho. Meron po itong request, may requirements, may evaluations, and mayroong tinatawag na accountability. Marami pa ho itong usaping ito tungkol sa LGSF kasi baka ho ito yung malimit ho nyo na naririnig, no? Ano ba ito? Para saan ba ito? So maganda ho na malinawan din po natin ang mga ganito po mga gawain. Nang sa ganun, mainam-inam din naman po yung ating pagbibigay ng komento. Hindi naman kasi maganda na komento lang tayo ng komento tapos hindi naman natin naiintindihan na yun naman pala ay may proseso. Ito naman po pala ay hindi sa whims and caprices lamang po ng ating mga local elected officials. At dahil ho dyan, mga kaibigan, wala na ho tayong oras. Siguro sa mga bang araw po natin ipapaliwanag ang tungkol po sa mga ilan pa mga pangunahing programa ng ating pong pamahalaan na alam naman po natin ang ending palagi niyan ay ang mas matulungan ang ating pong komunidad, matulungan ang ating pong mga mamamayan saan man panig po ng ating bansa. So dahil po dyan, mga kaibigan, papaalam na po tayo sa ating palatuntunang Government at Work. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli po. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa bahaging technical, ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.

0: distribution na walang documented na approval at kakilangan ng kawalan ng mga dokumento tumutukoy sa mga benepisaryo. Sabi naman na prosecution spokesperson Zia Longto Adyong, may pagkakatulad ang mga isyong ito sa mga naging tanong sa dokumentasyon ng confidential funds ng OVP na tinatalakay sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katina Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Corrections, suportado ang procedural changes na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa PDL kabilang ang house arrest, medical confinement at iba pa. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Buo ang suporta ng Bureau of Corrections sa procedural change o pagbabago sa proseso na ikinukonsidera ng Korte Suprema sa ilang kwalipikadong persons deprived of liberty bilang alternatibo sa detention at o pagkakakulong sa piitan, kabilang ang posibleng house arrest, medical confinement at community supervised release. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Catapan Jr., ang Bucor ay nasa same page ng mungkahin ng Korte Suprema na magbigay ng alternative arrangements, particular na para sa mga PDL na matatanda o merong seryosong karamdaman. Sa ilalim ng proposed framework, ang kwalipikadong PDL ay pwedeng tapusin ang kanyang sentensya sa labas ng tradisyonal na kulungan, depende sa kondisyon ng kalusugan, edad, risk level at iba pang sirkumstansya. Ayon pa sa Bucor, marami na ang gumagawa ng ganitong framework, kabilang ng US, United Kingdom at Canada. Ginawa ng Bucor ang payag kasunod ng talumpati ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa Justice Sector Coordinating Council, kung saan binanggit nito ang ilang legal na alternatibo sa nakagawing detensyon. Sa datos ng Bucor kasi, as of August 2026, merong 6,074 na matatandang PDL at 55 dito ay terminally ill. Mula pa rin dito sa Bureau of Corrections sa lungsod ng Muntinlupa, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
13: Nakagat ako ng aso, inay.
12: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
4: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
12: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
4: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
14: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nage-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibihan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Oh, lumilin, Dol. Gising!
16: Ha? Eh?
15: Maging alis to. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
17: Bakit mo ko niloko? Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Kulang pa ba?
18: Hay nako. Brown out na naman. Anak, pakaabot nga yung gasera at sisindihan ko.
19: Opo, mama.
18: Mga anak, yung gasera wag niyong paglalaruan ha. Itutuloy ko lang itong niluluto ko. Carlito, yung mga anak bubantayan mo, pinaglalaruan na yung gasera.
20: Oh, sige mahal, tapusin ko lang itong ginagawa ko.
18: Mga kapitbahay, may sunod!
21: Sunog ay iwasan, pamilya ay ingatan, apoy ay huwag paglaruan.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Kamakailan ay pinagdiwang ng Department of Social Welfare and Development ang Adoption Consciousness Week, at ang pinaka-highlight na sabing event ay ang turnover of adoption cases from DSWD to National Authority for Child Care. Alamin natin ang kahalagahan nito mula kay Regional Authority Child Care Officer, Ma'am Rica Aliza Binosa.
22: Sa akibat po kasi ng transition na ito is mas pinadali po ang ating proseso ng adoption. Noon po kasi nung sa DSWD, pagkatapos ng proseso nila sa DSWD, dumadaan pa sila sa korte. Ngayon po, ang National Authority for Child Care ay isa na siyang ahensya na quasi-judicial. Ginawa niyang purely administrative ang adoption. So ang filing ng lahat ng alternative child care and adoption ay diretso na po sa mga regional offices. And purely administrative ang ating process. Less cost. Kasi hindi na tayo kailangan mag-hire ng mga legal counsel and mas mabilis yung ating proseso dahil nga ito ay purely administrative at hindi na kailangan dumaan ng court.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
0: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
25: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
26: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: May gusto ka bang sabihin? May tanong, problema o bagay na matagal mo nang iniisip? So what's on your mind? May lugar para sa kwento mo. Makinig, makibahagi at samahan kami sa makabuluhang usapan tungkol sa buhay, relasyon, pamilya, trabaho at marami pang iba. What's on your mind? Tuesday, Wednesday and Thursday, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: It's 10:12 in the morning, yan, September 24, 2026. Welcome po sa ating programa, What's on Your Mind? Sabi ni Ate Josie sa akin kanina, Carmi, what's on your mind? Sabi ko, oo ate, kaso wala na ako nasa utak kundi pahinga. With me is Sir Tom Alvarez. Sir, magandang umaga.
4: Oy, magandang umaga sa iyo, Carmi.
3: Nakakadiri ng kasama ko.
4: Welcome sa programang What's on Your Mind. Yeah. Grabe. Ganito pa lang maging guest dito sa programang ito.
3: Diba? I've been nice. Guest na nung kami ni Ate Mara. Yan. Yes. Sir Tom, good morning at sa lahat po na ating viewers and listeners sa mga nakikinig po sa atin via Facebook Live at syempre sa via traditional radio. Kasama po natin sa bahaging technical si Ate Otto Evangelista, si Ate Josie Gonzalez. Sa transmitter site si Kuya Robin. Si Engineer Robin Celis. Kuya, hinahantay kita kanina pa, nandyan ka pala. Sir Tom, what's on your mind muna?
4: Nako, dami. Grabe.
3: Ay, oo. Feeling ko ang dami mo ang nasa isip ngayon.
4: Puro bills, loan, PBB.
3: Ang taray ng bills. Nagabayad ng bills si Sir Tom.
4: Yes, of course. Marami tayo niyang pinagdalaanan.
3: Talaga? Ano pa? Yung mga positive naman na nasa isip mo?
4: Positive? Naku, napakadami lang sa stasyong ito. Puro positive dito.
3: Talaga ba? Anong what's on your mind? Kung halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon, anong tawag dyan? Facebook update?
4: Facebook update.
3: Di ba yun? What's positive, on your mind?
4: Looking forward sa next few months.
3: Why?
4: End of the year. Kasi
3: what's in store for you?
4: Malapit
3: for the
4: na
3: next?
4: Exciting part, you know.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Tapos pag dumating na sa exciting part, ang tagal ulit dumating na sa exciting part.
4: 6 months na naman.
3: Oy, maraming nilulook forward si Sir Tom kasi may travel siya abroad.
4: Travel abroad.
3: Taray. Yeah, taray. Sarap. Sana all.
4: Oy, programa to What's on Your Mind ha? Mayroon kami mga para sa kaalaman pala ng mga kababayan natin, ang What's on Your Mind, dito nagpapadala po ng liham ang ating mga listener para isa-isa liwalat yung kanilang mga damdamin po. Isiwalat ang kanilang damdamin at ipahayag. At nahingi ng konting advice sa mga expert na katulad ni Carmi sa sa programang ito. At mamaya po yan ay abasahin ni Carmi yung ating yung nagbigay sa atin ng liham.
3: Yes, oo. Itong letter sender natin, ang hirap din kasi wala ka sa sitwasyon niya. Pero kapag naranasan mo yung ganito, somehow naman talaga, siguro makakapagbigay ka ng advice. I don't know if yung, our topic is about ghosting. I don't know.
4: Ghosting.
3: Kung na-experience mo to, Sir Tom, or ikaw mismo ang nag-ghost nung panahon mo.
4: Nung panahon ko siguro, hindi ghosting ang tawag, pero sige, dead ma, parang ganun.
3: Iniwan sa ere.
4: Iniwan sa ere na wala na lang explanation o sudden explanation.
3: So, ginawa mo yun?
4: Palagi ko nagawa ko yun.
3: How?
4: A lot of times actually, pero pinagsisihan ko na naman yun.
3: Bakit mo iniwan
4: sa ere? Let's not dwell on the past. Tayo mag-usapan natin yung ghosting ngayon.
3: Sige,
4: kasi
3: mamaya.
4: Sa modernong panahon, kasi, ang tawag na nun ay ghosting na. Na-create yan sa
3: Ang daling mag-ghost pag sa ngayon. Kasi hindi mo lang i-chat, hindi mo lang i-message.
4: Correct.
3: Ghosting na yun.
4: Ghosting na yun.
3: Yung parang araw-araw kayo magkausap, tapos okay naman kayo, tapos eventually
4: bigla na lang nawala.
3: Bigla na lang nawala. Gigising ka.
4: Actually, Carmi, nausian dun sa relationship ni na Bea Alonzo. Kaya naging popular yung ghosting. Bea Alonzo and Gerald Anderson, if I'm not mistaken. Nag-ghost ni Gerald Anderson si Bea Alonzo nung mga panahon sila ay rocky na yung relationship nila.
3: Opo,
4: doon nagsimula, naging popular yung ghosting. Actually, nag-exist na siya, pero naging popular pa because of these personalities.
3: Yan po ang showbiz balita.
4: Yes.
3: Okay, sige. So, let's move forward dito sa sa letter sender natin. Okay. Ako na magbabasa, Sir Tom.
4: Sige.
3: Medyo mahaba yung niya.
4: O, dapat ka-emotional pagbabasa mo yan.
3: Ayoko.
4: Nakakaiyak ka.
3: Ayan. So, sabi niya, Dear Radyo Pilipinas Lucena, ako po si Sheila. Oh, hello Sheila. At sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro dahil pagod na akong paulit-ulit na masaktan. Aray ko. Tatlong beses na po akong nagmahal at tatlong beses din akong nasaktan. Sa una, niloko ako. Oy, take note mo to, Sir Tom, itong mga heartaches niya sa buhay.
4: Niloko.
3: Sa pangalawa, hindi ako gusto ng pamilya niya.
4: Oh my God.
3: At sa pangatlo,

0: Hirap nito. Pero kung tutuusin, parang label na lang talaga ang kulang. 6 na buwan na kaming ganito. Ang tagal nun. Kalahating taon.
1: Kalahating taon.
0: Yes. May mga araw na parang kami. May mga moments na ramdam kong special ako sa kanya. Pero wala ni isa sa amin na ang nagtanong kung ano ba talaga kami. At bilang babae, aminado ako, ayokong ako ang unang magtanong. Gusto ko kung gusto niya talaga ako, siya ang magsabi, siya ang magtanong, siya ang gumawa ng paraan para maging official kami. Kaya hinintay ko. Hanggang isang araw, lumabas kami. Nagsini kami. Masaya naman. Pagkatapos, hinatid niya ako sa bahay. Normal na gabi lang dapat, pero hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makakasama ko siya. Pag uwi niya, naghintay ako ng message. Sabi ko sa sarili ko, baka mamaya mag-update siya. Lumipas ang gabi, wala. Kinabukasan, wala pa rin. Nag-message ako, walang reply. Tumawag ako, wala rin. Hanggang sa naisipan kong tingnan ang messenger ko at doon ko nakita, naka-block na pala.
1: Oh my God!
0: Walang paliwanag, walang goodbye, walang kahit anong dahilan kung bakit bigla siyang nawala. At mas masakit, hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali. At ang pinakamasakit sa lahat, umasa ako. Akala ko baka siya na. Akala ko pagkatapos ng 3 failed relationships, baka sa wakas may taong pipili rin sa akin. Pero baka mali ako. Ngayon, ang dami kong tanong na hindi ko alam kung masasagot pa. May pag-asa pa ba akong maghintay? Baka may dahilan siya at babalik din. O kailangan ko na ba siyang habulin para malaman kung bakit niya ako biglang iniwan? Pero paano kung lalo ko lang saktan ang sarili ko? Kaya gusto kong itanong, kapag mahal mo ang isang tao, hanggang saan ka dapat maghintay? At kung bigla ka niyang iniwan ng walang paliwanag, lalaban ka pa ba para sa kanya o matututo ka nang umalis kahit hindi mo nakuha ang closure na hinihintay mo? Ako po si Sheila at sa ngayon, ang hindi ko alam kung mas masakit yung nawala siya o yung 6 na buwan kong inakalang may patutunguhan kami.
1: Sakit naman yan. Mamang Sheila. Oo. Grabe naman yung ginawa nung lalaki kay Sheila.
0: Oo. Hindi na minention ni Sheila kung sino siya.
1: Oo. Sana minention mo, Sheila. Para makabawi ka naman. Grabe yan kasi, actually, kapatid na kata Sheila. Pagkakaintindi ko sa sulat mo. 6 months kayo na okay naman ang relationship nyo. Tapos nung nagkita kayo, nag-date kayo, bigla na lang nawala siya na parang bula. Binlock ka pa sa messenger. So anong niyan? Ang nais patunayan ng letter na yan. Well, hindi ka gusto ng lalaki. Walang spark actually.
0: Actually, magkausap na sila for the past 6 months. Hindi naman yung first time na nagkita sila.
1: Ah, hindi ba?
0: So, hindi yun yung first
1: time. Ah, okay. Hindi ako nakaintindi.
0: Diba? Okay naman na. Sila. Okay naman sila the whole time.
1: Bigla na lang.
0: After the scene and the labas.
1: Okay.
0: Biglang hindi na nag-message.
1: Nako. Anong gagawin mo sa sitwasyong ganyan?
0: Pag ako ha. Pag ako.
1: Pag ikaw. Halimbawa, napapunta ka sa sitwasyong ganyan. Ilagay mo sa sarili mo kay Sheila.
0: Pag ako ano... magtatanong ako what happened.
1: Alamin mo talaga.
0: Hindi. Tatanungin ko, oy, ano ba?
1: Tapos black na nga eh.
0: Hindi, may other way. Okay. Siguro naman, sa 6 months nyo magkausap, alam mo na siyang i-reach, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Aside doon sa, ano nyo, sa messenger or kung saan man. Mm-hmm. Di ba? Magtatanong ako kasi, bakit, no? Pero after kong magtanong, tas wala akong nakuha ang sagot, yun na. Endgame na yun. Kasi parang ano eh, parang ang hirap mag-move forward kung wala kang makukuhang sagot. Kasi po, bakit naman ano? Bakit naman biglang all of a sudden wala
1: na? Diba? Wala na.
0: Tapos,
1: lang.
0: Yun nga, sabi pa ni Sheila, pinaramdam daw sa kanya na special. Ang hirap din eh, baka kasi nag-assume ka lang dahil correct. Gusto mo rin siya. Or baka naman, ganun lang talaga siya. Pero in the first place, kapag ka, ano ka eh, yung babae-lalaki, parang, alam mo naman yun, hindi naman mag-exert ng effort kung ano eh, kung wala lang. Or, ewan ko ba't may lalaking ganyan?
1: Everybody needs closure.
0: Yes.
1: Kahit sino, ikaw ay ano pang estado sa buhay, everybody needs closure. Para malaman mo kung bakit nangyaring ganito, kung bakit mo ko iniwan, kung bakit naging malamig ka, kung bakit bilnak mo ko and all that stuff. Para malaman ng... malaman mo rin nung iyong partner na

0: Karespeto kang tao kasi hindi mo nirespeto yung ano yung personality yung character mismo ng taong yun dahil nga bigla mo na lang iniwan sa ere eh. Parang napakababa ng emotional intelligence mo eh pag mga ganyang klase ka ng tao, di ba? Wala kang respeto sa damdamin ng iba.
1: At saka unang-una nananahimik naman yung tao. Oo. Eh. Tapos you enter to her life without, oo.
0: Tapos sa nagpa-fall ka, na-fall yes. yung babae, tapos bigla mo nalang iiwan.
1: Mm-mm.
0: She deserves an explanation.
1: Yun nga. Siguro mas maganda na lang yung straightforward na, ay sorry, hindi pala kita gusto.
0: Yun.
1: Or sorry okay sa loob ng 6 months, parang hindi pala, feeling ko hindi tayo match, di ba? Kahit masaktan mo siya eh, yun na yun Sabihin mo man o hindi, masasaktan siya. So, mas maganda, sabihin mo na lang.
0: At least naramdaman yung masaktan kesa yung nanguhula ka. Yes. Masasaktan ba ako? Hindi. Di ba?
1: Kailangan mo bang masaktan?
0: Kailangan masaktan ba? Nawala ka. Kasaya ba ako? Babalik ba siya? No? Parang tanga no na hinihintay mo yung ano.
1: Yung ginos, di ba?
0: Yes, yun ang isa sa mga worst na situation na mapapasukan ng isang tao. Yung mag-ghost ka, grabe yun.
1: Tsaka gusto kong malaman, bakit kailangan mag-ghost. Alam mo yun, yung parang pwede ka naman magpaalam eh.
0: To avoid confrontation, lack of emotional intelligence.
1: Yan, ayoko ng ganyan. Tapos, galit ako sa mga walang...
0: Yung insecurity, siguro grabe yung kanyang insecurity rin, nung taong yun, ano, ng ghost. At aside from that, merong tinatagong lihim, siguro. Baka may girlfriend na iba na malalaman na pala o nalaman na.
1: So,
0: tapos,
1: bye.
0: Kaya bye.
1: Cut
0: ka na. Yun. May girlfriend.
1: Masama.
0: O probably may girlfriend talaga yun. No?
1: Sama sa pakiramdam nun. No?
0: Masama. Doon sa at iiwan.
1: Saka, alam mo kung ano yung pinakamahirap. Hindi mo kasi alam yung dahilan.
0: Yun nga. Diba? Mag-research ka ba? Gagawin ka bang investigator para malaman mo yung dahilan kung bakit.
1: At saka mapapatanong ka sa sarili mo.
0: Oo.
1: Na pangit ba ako?
0: Kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako?
1: Oo, diba? Tsaka ano,
0: may naamoy ba sa akin nung nag-date kami?
1: Oo, diba?
0: Sana sabihin niyo, okay lang yun. Mabaho ako, okay lang. Basta sabihin mo.
1: Talaga diba? Ba?
0: Oo nga, sabihin mo na direct sa akin para alam ko nung na kung bakit mo ako iniwan, mabaho pala ako, di maliligo na ako araw-araw. Mga ganun, diba? Sabihin mo lang, karapatan maraman ng isang tao, yung dahilan, yung reason kung bakit ka umalis.
1: Mm-hmm. Pero yan. Kasi, sa case ni Sheila, no, ang tanong niya kasi is kung hahabulin niya ba or hahayaan na lang niya.
0: Mm-hmm. Ikaw?
1: Yun nga, magtatanong ako, tapos pag wala ko na kuha ng sagot, bye. Yun lang.
0: Pag wala definite,
1: gagawa lang ako ng isang move. Kasi parang, ang hirap din na parang wala ka rin ginawa.
0: Correct.
1: To save that, to save that situation, diba?
0: Tapos, malay mo, pinagdadaanan lang pala.
1: Oo, malay mo, diba? Parang kailangan niya pala ng tulong.
0: False hopes
1: baka,
0: ka pa. Nag-false hope.
1: Nag-false hope ka pa. Diba, yun lang. Yung parang, I'll do one move lang. Tapos kapag kawala, yun na, bye na.
0: Yun na, bye na.
1: Mm-hmm. Kasi I've been into that. Diba?
0: Ay, nangyari.
1: Parang... Yun nga, parang si Sheila.
0: Nag-invest ka ng emotions?
1: Of course.
0: Oh, grabe.
1: Ganun, parang andi dito na so go. Diba? Tapos pag, das eventually parang, ay, hula na. Tapos hindi ka makademand kasi wala ka namang karapatan eh. Na parang, pag hindi ka message, parang, uy, ba't di mo ako binemessage? Hindi ka pwedeng mag-ganun kasi hindi ka naman girlfriend.
0: Correct.
1: Hindi ka pwedeng magalit.
0: Yung karapatan
1: kasi,
0: mo.
1: Oo, wala kang karapatan na. Uy, ba't di mo na ako binemessage?
0: Pero palagi ko may karapatan ka kasi...
1: wala.
0: Hindi, kasi ano, kahit wala kayong, ang tawag doon, relationship na parang contract ba yun o binding, parang ganun. Pero, nag-invest siya sa'yo rin emotionally. Pareho kayo nag-invest sa isa ng emotions sa isa't isa. So definitely, may karapatan ka malaman kung bakit.
1: Hindi, yung sa ano lang, yung sa sinasabi ko na parang pag hindi ka message eventually, parang, ba't di mo ako message? wala kang karapatan. Eh, sa ayoko eh. Yung, di ba parang, o bakit mo binigyan ng meaning yun? Kasalanan mo yan. Minsan ganun okay. Yung rebuttal ng mga nanggugos eh. Bakit? O so, bakit? Eh, kasalanan mo yan. You take it, ano eh, that way. Eh, hindi naman yan yung gusto kong iparating sa iyo. Parang ganun.
0: So, parang ano kanina, nasa balag ka pa rin talaga ng alanganin. Kapag wala kang, walang, ano, yung relationship nyo, walang, ang tawag doon? Label. O, yan. Grabe.
1: Well, alam mo, ang daming ganyan ngayon, Sir Tom, na ano, na okay lang sila sa situationship. Yun yung tawag ngayon eh, situationship.
0: Talaga?
1: Wala kayong label.
0: Walang label.
1: Oo. Diba? Pero ano, sweet
0: kayo. Nagmasaya kayo kapag may message sila sa isa't isa, yes, gano'n. Pero yes, walang label. Tapos,
1: pero minsan, yung saya pala is ano, one-sided lang.
0: Oo.
1: Parang probably. Yung kabila pala is so-so lang, tapos ikaw lang yung masaya.
0: Siya nga, ano.
1: Ang hirap noon.
0: O, kasi wala kang pangahawakan eh. Wala kang pangahawakan, hindi ka pwede magselos. Makita mo siya na, ano, ba't kung seselos, wala nga tayong label, di ba?
1: Yung dati, you were saying, sabi mo dati, nag-exist na din ang ghosting.
0: Oh, yeah, pero, before.
1: So, how before exist ghosting?
0: Takot sa confrontation. Dalat siguro ang kabataan ko noon. Ayoko talaga na ipagtalo eh. Lalo na sa babae. So, kapag medyo malamig na yung, ano, yung relationship, hindi ko na lang tinatawagan, hindi ko na lang pinupuntahan sa
1: pero
0: bahay.
1: Pero may label yun before?
0: May label actually.
1: Ay talaga, girlfriend mo talaga?
0: Oo, girlfriend.
1: Tapos,
0: may mga pagkakataon din na inamin na, ano, nakakita ng iba, tapos nasa relationship pa. So, to avoid confrontation again, because I'm a less of a person than I am, hanggang ngayon naman less of a person pa rin ako. Ay,
1: passive ka.
0: Oh, parang ganun. Ayoko ng confrontation, kaya sige na lang. Hindi na ako pupunta, hindi na ako. Kaya masakit sa babae pala yon. So, may dumating yung point na nasulatan ako ba or na-message ako sa ano, tapos hindi ko natiis, I need some closure and I need some, ako pala yung may closure na ano, na kailangan. Hindi pala siya, dahil nagigilty ako dun sa mga ginawa ko before. So, I need some closure na murahin mo na ako. Kung galit na galit ka, sabihin mo sa akin, i-message mo sa akin, all that stuff. Pero hindi yun ang nangyari. So, para sa kanya, dalawa nga lang daw ng kabataan, duwag, naging duwag daw ako, ganun, so on and so forth.
1: So, ano, that before, yung ghosting is ano, parang
0: existing na talaga yan.
1: Oo, tapos it shows kaduwagan before.
0: Oo, kaduwagan. Tapos, in a different way nga lang. Ngayon kasi messenger, wala na, cut off ka na sa social media. Mm-hmm. Wala naman social media before, so cut off ka na sa buhay. Mas madaling ma-cut off nun dahil wala kang pag-iimbestigahan na social networking sites para malaman kung nasan siya. Doon lang talaga, wala. Hindi mo malalaman kung nasan siya. Diba?
1: Hindi ko alam how does it feel to ghosters. Yung mga nanggo-ghost.
0: Guilt. Talaga. Super guilt. After. Pag nalaman mo yung nangyari sa kanya.
1: Ano, parang depende sa tao. Kasi parang may ilang mga nanggo-ghost na ano,
0: wala, walang anong conscience. Ano.
1: O parang proud pa sila. Uy, ginoost ko yan.
0: Ginoost ko yan. No, hindi.
1: Ganyan.
0: Then darating sa buhay nila na yung conscience nila, yay, ano, yan yung karma is ano. Karma is, you know, it will come back to you and doble pa yung sakit na ibibigay sa'yo. Yun, kapag naranasan niya yung sakit na ipinaranas niya sa iba, at doble, triple pa, dun marirealize niya mali yung mga ginawa niya before.
1: Hala. Sana diba? Nga. Ayun, ayun sila, karma is real naman. So, pero yun nga, ang hirap din kasi baka gusto natin parusahan yun ng ghost, pero
0: oo,
1: meron lang pala siyang pinagdadaanan. Hindi mo, ang hirap. Kasi hindi ka man lang nagsabi, 'di ba? So kung nakikinig sa atin itong ano,
0: anong ipapayo mo diyan halimbawa kay Sheila? Kapag halimbawa 'yan nangyari na nga 'yan, tapos nag-hope pa rin siya. So what will you do? Kung ikaw ay nasa kanyang katayuan.
1: Yun nga, gagawa ako ng first. Magtatanong ako.
0: Tapos
1: Sheila, sa situation mo, kung wala kang guts na parang tanungin siya or alamin yung sitwasyon niya, let go na lang. Let go. Sobrang sakit, alam ko, at sobrang hirap. Madali magsabi mag-let go eh. Pero, siguro, ano, hindi siya para sa'yo. Kasi kung para sa'yo naman, di ba, ano, ano naman, mangyayari naman siya, di ba?
0: And you will find time para isettle ang score kung talagang para sa'yo yan, di ba? Hindi mo siya hanapin, dugusan darating siya sa'yo.
1: Yes.
0: Sheila.
1: Tapos ang mahirap lang yan, yung ghost, yun ang ghost sa'yo, babalik. Tapos, yun lang.
0: Parang walang nangyari.
1: Na parang walang nangyari. Oh,
0: tapos
1: no?
0: Ikaw naman, nabobo ka sa pag-ibig, so tanggap agad. Tapos, isang tawag mo lang, ito na naman ako, tapos mga ganyan-ganyan. Parang naandyan ako sa, ano, sa pumunta ka agad, di ba? Parang ano ka, nagiging submissive na hindi mo maintindihan because of the power of love. Nagiging crazy ka, yeah, and all the stuff. Hindi mo na maiisip kung anong ginagawa mo.
1: Tsaka hindi mo na maiisip yung ginawa. Na. Yung binigay na sakit sa'yo before.
0: Wala na. Ano na, promise, Karami, tanggal lahat yung sakit na yun. Isang tawag lang, isang text lang. Ay, nandito ako ngayon. Ay, punta na agad. Grabe.
1: Yeah. Anyway, anuin muna natin yung mga kasama natin sa Facebook Live. Batiin lang natin Sir Tom. Ate May Formaran, si John Denise Rustia. Good morning po. Good morning po from Talipa National High School, EPAS students. Ano ba tong EPAS, Kevin? Let us know, no? Ito ata yung mga OJT natin sa Talipan, Sir Tom. Good morning, Ellie, and from Rivadeneira. Tantan. Ayan. Siya daw si Shane Denmark Rivadeneira. John Mark Dulay, magandang umaga. Sir, Kuya Ega, Engineer Robin. Uy, si Ate Mara, meron siyang message.
0: Uy, yung Ate Mara, may message ka dito. Ah. Sige,
1: basahin. Sabi niya, ako na-ghost na. Oh, ate! At na-realize ko na yun, ang isa sa pinaka-immature at pinaka-walang respeto na bagay na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa niya. If you no longer like the person, say it. Yun naman talaga. Hindi yung bigla ka nalang mawawala na parang walang nangyari. Nakaiwas ka nga sa confrontation, mm-hmm, pero nag-iwan ka naman ng confusion at questions sa iniwan mo nang walang paliwanag.
0: Correct.
1: Uy, grabe. Ate, napakahusay mo doon. Para sa mga na-ghost, always know your worth. You deserve better. Huwag ka nang maghanap ng closure kasi obviously walang emotional intelligence.
0: Correct.
1: Yang nang-ghost sa inyo. Lol, oo. Parang ano eh, parang hindi ka mahal-mahal yung ng ghost. Kasi ba't ka ganyan? Diba?
0: Wala kang conscience eh.
1: Oo.
0: Dapat magkaroon tayo ng seminar din tungkol sa emotional intelligence. Ano?
1: Na.
0: Magkaroon tayo ng seminar sa emotional intelligence. Kasi marami tayong ganyan eh. Maraming nonchalant, maraming walang pakialam. Hindi nila iniisip kung ano yung damdamin ng iba, kung nakakasakit na ba o ano. Diba?
1: True naman yun.
0: Ayun, anyway, mag-break muna tayo.
1: Dal-dal muna natin tayo. May mga ano pa tayo ha, may mga additional pa tayo,
0: yeah,
1: na
0: inputs.
1: Tips kay Sheila. So Sheila, stay tuned na, no, at sa lahat ng ating viewers and listeners. Magpapatuloy po tayo makalipas ng ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
6: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY-an, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Okay, we're back, Kaig. Ito po ang What's on Your Mind sa 97.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po ang aming pinakabagong programa dito po sa Radyo Pilipinas. What's on Your Mind, kung saan ay magbibigay kayo ng mga liha, magpapadala kayo ng liha para basahin po ng host and eventually pag-usapan namin at talakayin at magbibigay kami ng mga opinion with regards to your letter. At ngayon po naman si Sheila po ang nagpadala sa amin. And yung letter po ni Sheila is about ghosting, Carmi.
1: Yes, ghosting pa rin, Kuya Tom.
0: Ghosting pa rin.
1: Si CJ Villanueva, magandang umaga. Ayan. So, ano na nga. Ayun, Kuya Tom. Ikaw, hindi ka pa nagbibigay ng advice.
0: Hindi kasi, sabi mo kanina, ang advice mo sa ano, sa... Kung ikaw pala yung lalagay sa tayo ni Sheila, ay aalamin mo kung bakit. Tapos, you will confront, syempre, yung lalaki, and then, para makamove on ka rin. Pero, sabi naman nung iba, yun sa mga ilang expert ay accept daw your hurt feelings. Parang itigil mo na and just wallow on your pain and then don't reach out to the guy o yung girl na nag-ghost sa'yo. Pabayaan mo na lang and yung negativity na nararamdaman mo, turn ito positive at ilaan mo na lang sa iba pang mahalagang bagay.
1: Kumbaga isipin mo na hindi mo naman siya kawalan.
0: Yan, hindi siya kawalan.
1: Go yung kawalan niya.
0: Kasi nga wala siyang kwentang tao.
1: Kaya nga.
0: Ikaw, bakit ba mo mapagtutuon ang pansin ng isang walang kwentang tao?
1: Ayun. Diba? Siguro ano, Yeah, tama din yun. Pero sa katulad ko na confrontation.
0: Oo, yun nga. Iba-iba kasi yung attitude ng tao eh.
1: Hindi ubra yun.
0: Kasi talaga nga alamin mo kung ano nangyari, kung bakit at anong reason. Yan. Mm-hmm. Pero kung mga sanay naman na masaktan, pababayaan na lamang at kaya lang ganito karami. Paano pag yun ang ghost eh, bumalik na naman. Nagtatry na naman na i-win yung feelings mo and all this. Nakipag-message na naman. Anong gagawin mo nun? Diba? Ay, gusto mo. Oh, gusto mo. Anong gagawin mo?
1: O, hindi natin masisisi yung mga taong diba? Tinanggap ulit. Hindi natin masisisi yung magtatawanan sa
0: ito. Hindi ka tinatawanan, pero talagang walang kadala-dalang puso eh. Alam mo naman yan eh. Kahit ano pang gawin sa atin, napaka-masochist talaga ng puso eh. Kahit anong gawin sa atin nung tao na minahal mo, pag bumalik, wala, lalimutan na lahat. As in, kahit na anong kasalanan na gawa niya, wala, burado na.
1: Kasi parang nag-hope ka pa na, ay baka this time, this will work. Kasi nga, lalo na dun sa, di ba, may nabanggit si Sheila na, tatlong failed relationships, na parang umasa na siya eh. Tsaka yun nga, yung the fact na magka-wavelength daw sila, magkasundo naman daw sila, talagang tataas yung hope mo na sana this time, eto na, siya na, di ba? Wala naman kayong hindi pinagkakasunduan. Yung mga tawag dito, mga naging problema niya in the past, hindi niya problema dito sa ng ghost sa kanya. So hindi natin, Sheila, kung sakaling bumalik siya, hindi kita masisisi. Na go in.
0: Good luck na lang sa Sheila.
1: Okay. Na i-go mo ulit siya. Pero tanungin mo naman. Oo, i-assure mo naman. Guard your heart din na this time kapag bumalik siya, sisiguraduhin mo na sigurado na. Or kapag halimbawa talagang hindi ka makakuha ng kasiguraduhan, ihanda mo ulit yung sarili mo na posibleng mangyari ulit yung panggo-ghost niya.
0: Wala talaga may papaya dyan, Carmi, kasi
1: ikaw yun ang
0: love
1: ghost.
0: Is really very complicated. Labas no reasons that reasons hindi. Doesn't know, di ba? Pag tumama sa yan, wala na talaga, malilimutan mo lahat. Kahit pa yung reasoning mo, wala na yan. Sabi ko nga doon kay Mara, nung kami nag was on your mind din, kapag pumasok na yung pag-ibig, yung puso, wala na. You will eventually forget everything.
1: Pati yung mga tamang gawin, mga kalimutan.
0: Kahit ano pa sabihin sa'yo ng ibang taon, ang gagaling ng mga payo. Grabe ang advices! Wow! Pero dami. Wala din yun. Dead mo rin siya kapag nagmahal ka. Kahit pag gaano kasama, kapangit yung isang tao. Wala namang pangit na tao, pero kahit paano yung tsura niya at dead maka.
1: Kahit gaano siraan sa'yo, di ba?
0: Yeah, kahit siraan ang siraan. Kahit pa 12 na palang anak nun, okay lang. Mahal mo.
1: So Sheila, for me, ito nga talaga yung advice ko. Kung may paraan ka to ask what happened, go. Tapos yun nga, kapag nalaman mo na yung dahilan, positive or negative yun. Pag negative, let go. Pag positive naman, yung may sapat naman siyang dahilan, may valid reason naman siya, they give him chance, diba? Wala namang masama doon. Plus yun nga, dun sa nang-ghost naman, sa mga nang-ghost, gusto kong sabihin sa inyo na
0: go to hell. Kasama na ako dun.
1: Oo, baka naman kasi kailangan mong ghost, di ba? Pwede namang magsabi. Sabi nga ni Ate Mara, ito yung pinaka immature form of being a person, di ba? Parang wala ka bang pinag-aralan para mag-play ng feelings?
0: Napakababa nga kasi ng emotional intelligence So, mga ganyan klase ng tao. Walang self-respect, walang respeto rin sa iba. At duwag.
1: But sometimes, Sir Tom, itong panggugos niya would have deeper reason. Kasi minsan, alimbawa, lagi kang sinasabi to sa lahat ng nakakausap ko, pagka may isang tao na parang ang sama ng ginawa or ang sama ng ipinakita sa'yo or ang sama ng ugali, diba? I would always think na bakit ba siya naging ganito? Baka may deeper reason. Baka may trauma siya before kaya siya naging ganyang tao. Diba? Parang kailangan mo rin.
0: Huwag natin bigyan ng justification yung pagiging masama niya. Pasensya, masama, masama. So, binabigyan pa ng justification na, nabubuhay pa yung kanyang ano eh. Huwag na.
1: Na parang, uy, oo nga, kaya ako lang naman kanyang gawa ganyan.
0: Huwag na, garo siya ng reason para siya gumawa uli dahil nga sa kanyang history. So, huwag na, masama ka talagang tao, bago ka na.
1: Ginagaslight lang natin yung mga sarili
0: bago
1: natin.
0: Na. Okay. Karma is ano, you know.
1: Mm-hmm. Pero nga, ang kay Sheila, kung ito nag-fail, kung pang-apat na ito na fail, diba? Failed relationship. Ano lang, siguro, ano, hindi talaga para sa'yo, diba? Pag hindi ukol, hindi bubukol, diba? Ganun naman palagi, diba? Kahit, at saka sabihin naman natin na, ang daling mag-advise na move on, eh. Pero, yung pain, sige lang. Anuhin mo lang yung sakit, iyak ka lang.
0: Easier said than done, oh. Pag may medyo umuulan, lalo masakit 'yan, pero tanggapin mo kasi ganyan talaga 'yan. Pero love comes in the most unexpected place and time. So darating din yung para sa iyo. Yung lagi ko sinasabi sa anak ko eh, kahit pa marami ka mga failed relationships and so on and so forth. Darating din yung para sa iyo. Huwag kang maghintay. It will come. It will definitely come. Dahil deserve mo yun, mahal na mahalin ka ng isang tao.
1: Pero sabi nga nila, halimbawa ikaw na hindi ka, you're not in a relationship, tas you're hoping for one, di ba? Ang sabi ni Alden Richards sa interview niya, sabi niya, hindi naman sa hindi siya naghihintay or hindi sa hindi siya naghahanap. Pero parang ang gusto niya mangyari this time, dumating na lang ng kusa. Ganun daw. Pero ano, kasi sabi nung yung iba kasi nagsasabi, "Uy, hindi ko naman hinahanap, hindi ko naman." Walang ganoon. No,
0: walang ganoon, lahat naghahanap.
1: Oo, lahat naghahanap,
0: lahat naghihintay.
1: Lahat hoping, 'di ba? So, ano lang, siguro divert ka muna sa ibang bagay.
0: Correct 'yun nga, maganda 'no. Divert may energy sa iba na constructive na magiging masaya ka pa rin.
1: Like ano?
0: Like business, pag-aaral, hobbies, mag-pickleball ka.
1: Pickleball.
0: Uy, sabi doon, nag-ano ko sa pickleball. Marami doon nag-cheater.
1: Naglalaro ng pickleball.
0: Uy, nagiging cheater sa pickleball. Kasi
1: dahil?
0: Nga, companionship, marami nakikilala.
1: Ay, talaga.
0: Socializing kasi yun eh. Usually, pickleball.
1: Okay.
0: Pero wag naman sana, ano. Baka, mo, sabi lang yun.
1: Pickleball is just, ano, it's just... like other sports, no? Bakit naman iya ano siya?
0: Iba kasi may mga samahan, maraming grupo.
1: Okay, whatever.
0: Nasabi ko lang, naisip ko lang. Kalimutan nyo na.
1: Anyway, of course, no? Ito, Sheila, no? Alam natin, ito, this really affect your whole well-being, di ba? Yung, baka pati yung mind mo nadadamay because of this situation na ang hirap naman talaga. Ang hirap mag-isip ng tama sa panahon na yan. Ano. But, eto ha, ipasok natin tong government intervention na pwedeng maitulong kay Sheila. No? So, Sheila, the provincial government of Quezon, meron silang kinreate na Quezon Crisis Hotline, ano, para makinig, para umunawa at magbigay ng suporta sa oras na kailangan mo. So, ito yung number ng Quezon Crisis Hotline, 0961-338-3315. They're open Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. At para naman doon sa weekends at holidays, maaari pa rin kayong tumawag sa NCMH Hotline. Yeah. That's 1553 or 1-800-1888-1553. No, unlimited calls nationwide po sa Globe TM ang 0917-899-8727 at sa Smart TNT naman ang 0919-057-1553. So bawat boses ay pakikinggan ng pamahalaang panlalawigan. If you'd like to check yung ano no, yung mga numbers na hindi ko naman maiisa-isa, please go to Provincial Government of Quezon Facebook page at naroroon po yung Quezon Crisis Hotline. The NCMH, what does NCMH means? Parang national, teka nga lang. Kasi national, may kinalaman to sa mental health eh.
0: Oh, marami na apektado kasi ng ganyan.
1: The National Center for Mental Health. Yan. Yung 1553. So, yan. So yun, pwede kayong ano, kung hindi kayo comfortable na mag-share sa ano, sa mga kaibigan, sa parents, or sa kung sino man, eh ito, pwede nyo hong tawagan. No judgment sa kung ano mang sitwasyon meron ho kayo ngayon. Diba?
0: Yeah. Try to do new things na maging therapeutic para sa inyo.
1: Yes.
0: Mag-uli kay sa SNR.
1: Wala ba ba? Ganun. Very therapeutic yung kay Sir Tom. Diba?
0: Very, very, very much.
1: Very, very therapeutic, no? Shopping, ganyan.
0: Yeah.
1: Tapos yun, tapos eventually mararamdaman mo, ay, naka-cope ka na pala, naka-move forward ka na pala.
0: And Sheila, don't be afraid to fall in love.
1: Again,
0: kasi risk yun eh. Para hanggang makita mo talaga yung para sa'yo.
1: Diba? Sige.
0: Mag-risk ka.
1: Hindi kasi na-mention ni Sheila kung ilang taon na siya eh. Pero kung ano...
0: Siguro mga 75 ni Sheila.
1: Grabe,
0: tapos 85
1: no? Nag-ghost. Nag-ghost siya ng ano. Ng 85 years.
0: Mukhang bata pa naman si Sheila.
1: Oh. Anyway, so Sir Tom, it's 10:53 in the morning.
0: Ako,
1: so
0: bilis ng oras.
1: Let's look forward for another story.
0: Mag-iwan ka naman ng song na maganda para sa nila.
1: Hoy, are we allowed?
0: Yes.
1: No, we're not. Baka ma-anpay sa live.
0: Ayaw nga, pang-copyright. Ano? Sige, oo. Sige.
1: Anyway, thank you Sheila sa pagpapadala at pag-trust sa amin ng iyong story, ano, and I'm sure hindi lang po si Sheila yung nag-ghost dito. So what we have given to you are the tips na alam namin makakatulong na, pero still kayo pa rin yung masusunod kung ano yung nararamdaman yung mas dapat yung gawin. Again, no judgment. Nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-handle yung i-ghosting, no? At sana, ano, mawala na ang ghosting. Paano ba mawala ang ghosting?
0: Ilang kwentang tao mga nag-ghost.
1: Oo. Go to, ano, to hell.
0: Anyway, ayun, Carmi, ano, magpadala sila ng liham dito sa aming station. Anong address natin?
1: You can send your
0: meron pa bang ganun?
1: Saan na lang sa Facebook page,
0: Facebook page
1: natin.
0: Na lang pala. Oh.
1: DWFS Radyo Pilipinas Lucena. Or our Facebook page is Radyo Pilipinas.
0: Sulat lang kayo, sulat lang.
1: Ayan, send lang kayo dyan. Tapos, babasahin namin yan. Pag may kailangang i-filter, i-filter natin yan, of
0: yes.
1: course. Kasi, baka may mga ano kayo dyan, ha? Mga trash talk kayo dyan, hindi pwede yan. At saka kung ano, kung meron mga, kumbaga, may mga names doon, huwag nyo na kompletuhin. For the...
0: Pwede tayong gumamit ng alias.
1: Oo, confidentiality lang din. Baka mamaya nakikinig pala yung mga ano nyo. Basta mga ganito lang, asking for advice, baka biglang may nagre-reklamo, ha? Pwede rin naman, tingnan natin, di ba? May pakinggan natin yung ano... Baka si Ate Josie magbigay ng sulat.
0: Yes.
1: Ate!
0: Nag-ghost na yan eh.
1: Nag-ghost na yan. Sige, Sir Tom, thank you so much for ano.
0: Maraming salamat, Carmi. Ito po ang What's on Your Mind. Lagi kami napapainggan 10 to 11. Depende po yan kung may impeachment o proceedings o wala. So, nagkataon po ngayong Thursday. Wala namang impeachment. So, tuloy po ang What's on Your Mind. 10 to 11 po yan ng umaga.
1: Oy, magpadala kayo ha. Padala kayo para masaya. So ko yung umaapaw yung ano yung
0: yes, so yung very emotional yung ano yung letter mo.
1: Thank you so much everyone. Ito po si Carmi Isles.
0: At ito po si Tom Alvarez.
1: This is What's on Your Mind. Magandang umaga.
10: Who can verify it for you? So yun, para at least pwede mo pa-check sa kanila.
11: That's the answer
10: yes.
11: sa question na yon.
10: Yes.
11: Anyway, last question.
10: Go.
11: Yung mga kababayan natin, Director Aya, mga nag-iisip ng mga taong na biktima ng scam ng malalaking kaperahan. Yung the word na ginamit nila.
10: Yes.
11: Yung mga perang nawala, yun lamang ang nagre-report. Pero, di ba kahit maliliit na halaga, dapat ding i-report?
10: Yes.
11: Ano, mayroon bang pilian ng ano nung kung magkano halaga? Hindi wala no, 'di ba? Ano ang inyong sagot diyan, Director Aya?
10: Naku, wala po kaming pinipiling biktima
11: okay.
10: dito, wala
11: Good.
10: Po kaming pinipiling halaga.
11: Mm-mm-mm.
10: At unang-una, wala rin pong halaga ang aming ano mga kapag nagreklamo kayo,
11: Mm-mm-mm.
10: libre po ang aming serbisyo para po sa taong bayan. Sa lahat po ng naiscam, whether malaki man yan, maliit, or whether last year pa yan, you call us and see what we can do for you. Provide us the information. Pero ang lagi lang din namin paalala, kunwari na biktima sila via bank via online banking, report po muna ninyo sa inyong mga bangko. Kunyari kung GCash man yan, i-report nyo muna sa GCash and then report it directly to us as well.
11: Yes.
10: So, ganun lang po kasimple. Oh. Our hotline is 1-3-2-6.
11: Yes.
10: Wala po siyang oras na pinipili. Pwede kayong tumawag maski hanggang madaling
11: araw. Anytime. Yes. Yes. And anywhere na meron kayong internet connection.
10: Yes.
11: At syempre yung mobile phone na tama-tama.
10: Yes.
11: Mga kababayan, mga cyberkadas, nakatapos na naman kami ng palatuntunan ito. Sana po nakapagbigay kami ng tamang impormasyon at saka edukasyon sa mga inyong mga tinatanong, at kung hindi nyo man natanong ngayon, pwede nyong ihabol pa rin yan kahit tapos ng program sa website ng CICC. Nagpapasalamat po muli ang pamunuan ng CICC sa lahat ng mga nakinig sa ngayon. Yusek Aboy Paraiso, hello, hello. Director Aya, thank you for joining us today.
10: Thank you.
11: Siyempre, saka pasalamatan natin sina Essence, si Aiza, si Tata Rolly, batang-bata bumatayo, si Ender Jom, si Miss Meliones, siyempre,
10: yes.
11: At si Mark
10: Bukiron. Tingin ko lang din yung mga nasa PIO na lagi nakamonitor sa inyo okay. All day.
11: Yes.
10: Every day.
11: Oy.
10: Yes.
11: Bigyan ng jacket yan. Ay,
10: yes.
11: All right. Thank
10: PIOT
11: you. Thank you.
10: Ng CICC. Good morning sa inyo.
11: All right. At ako na naman po mga kababayan, nagpapasalamat sa inyong lahat sa nganan po ng palatuntung ito, ang Radyo Publiko Serbisyo sa CICC Hotline 1-3-2-6. Kakiko Flores po, Director Aya.
10: And thank you for our viewers, listeners, 3,000. Thank you. Oy. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, Kuya Kiko, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng plataforma sa amin. At isang oras na naman po ang ating natapos. My gosh, ang bilis ng oras.
11: At hanggang sa muli, dito lamang po sa CICC Hotline 1-3-2-6.
12: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko Serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: from kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pagsuspende sa excise tax sa kerosene at LPG, posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ayon sa Department of Finance.
19: Headlines.
22: Proteksyon para sa micro, small and medium enterprises tiniyak ng Department of Trade and Industry sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis.
19: Headlines.
22: Mas malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng Pinoy seafarers tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Headlines.
22: Department of Migrant Workers tiniyak namang ligtas ang 40 tripulanteng Pinoy ng barkong sumalpok sa fishing vessel ng China.
19: Headlines.
22: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua.
19: Headlines.
22: Samantala, Malacanang hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
19: Headlines.
22: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
19: Headlines.
22: At bagyong Queenie nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
22: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababasa naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Samantala, hindi pa nirerekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBCC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, naipasa na nila sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
3: $80 per barrel. Hindi lang sino magsasabi na may bridge na siya, that could be DOE. Now, DOE already certified, I think, in September or last week, na nag-bridge siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC at all the economic managers will assess anong impact sa inflation natin, sa corporate natin. DOE support that because it's for economic managers, and they will decide what will they recommend on the president.
22: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Nationwide.
22: Senador Bam Aquino ignite na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inigyang niin ni Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mga isda, small polluters at entrepreneurs. Anya, nandam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspende ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, manawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin na ang naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Ngunito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam.
23: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas ng tulong sa ating mga kababayan.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa kabilang ang Russia at Australia para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa worst case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay na posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangasiba sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaari makinabang at kung magkano ang kakailangan ng pundo bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garina, umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulugan na bumababa na ang presyo ng langis. Samtala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibagong yugto ng fuel assistance sa ilalim ng Uplift Program para tulungan ang vulnerable sectors ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Initial na target sa panibagong Uplift Assistance ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso ani ang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express. Nagpapatuloy naman ang konsultasyon ng LTFRB hinggil sa fare hike petitions. Ikinokonsidera rin ng gobyerno na ibalik ang toll waiver sa mga sasakyan na may kargang agricultural products mula Northern Luzon at Southern Luzon patungong Metro Manila.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Daan-daang milyong pisong budget para sa electric vehicle isinusulong ng Department of Budget and Management. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 229 million pesos pondo para sa Electric Vehicle Industry Development Program na proposed sa 2027 National Budget. Aabot sa 228.92 million pesos ang panukalang pondo. Mahigit 7 beses na mas mataas kumpara sa 32.46 million pesos ngayong 2026. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat mas malinis sa transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa clean energy agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na aniya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Dilino din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
7: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarket. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions wide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
22: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pangbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng tsansang makilala sa buong bansa.
7: With the Uplift program or hindi sa Uplift, talagang ang tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Trade and Industry and the Marcos Administration para makausad ito mga negosyo ng MSME. They can also supply mga exporters kasi yung export industry natin ay tumataas talaga. In fact, all-time high tayo last year, 2025. Tapos January to July, pataas din every month, taas ang export natin. So pwede na po silang mag-supply dito sa mga exporters ng mga, either yung iba, mga agriculture products or any other products na kailangan nitong mga exporters.
22: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Walang patid naman ang pag-abot ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino na apektadong ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motor bangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
1: Disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniya, mahalaga ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
3: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging paon-panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
4: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyan na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
2: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang kampanya at suporta ng Marcos Administration sa maritime industry ng Pilipinas para mas mapalakas at mapaunlad pa ito.
5: I wish to bring a bit of a history that the President Marcos a few years ago was instrumental in engaging international bodies and the Philippine government coming together. And on a genuine, honest basis, I can say such positive development has never happened. We are so close to each other, different bodies working together to find solutions. This has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
2: Si International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at

0: tuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking, pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sakaling gawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea, ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng C-Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa sea phase, subalit isang People's Liberation Army Navy Warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga tubigang sakop nito.
2: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin, at ito po'y lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, at tayo po ay magpapatuloy na maglalayag dyan, at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
0: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ng namayatang governor ng Quirino na si Dax Cua sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Cua kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang Pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Cua at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader Senator at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ganun din si Executive Secretary Ralph Precto at ilang mga miyembro ng gabinete. Umanaw si Kuwa noong September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Kuwa sa edad na 23, nagmahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at nahalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramdam

0: Kaya habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21, kinilala ng PNP na nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shell Viva Cuajo Cabug sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Luis Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Cabug na sawi habang maganap sa kanyang tungkulin para mapanatili ang gudad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiction sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jocno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jocno na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ang jurisdiction sa mga kasong kriminal at sa mga nakalitining senador. Sinabi ni Jocno na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapa kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chad. Ang pagkakasimulan ng Pilipinas at India ang pag-uulat sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. Laging talakas ng kalaklang umikat mas maraming oportunidad sa negosyo at nakatulong sa pag-ibo ng ekonomiya. Ayon kay Indian Ambassador Philippine Harsh Kumar Hai, maliit pala ang bahagi ng kalalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
2: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
7: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no? Which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry, and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
2: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Message.

0: nakatakas ilalim ang Pinas at India sa buwan tungkol sa isang preferral or preferential agreement na susunod na taon. Layo rin ito dyan kasi nakalakalan nung lumikha o saan opportunity na at makatulong sa paglibo ng ekonomiya. Ang Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Ain, maliit pa lamang ang bahay na kala ng India at Pilipinas kumpara sa buwang kalakalan ng India sa ASEAN. Tinatadang nasa 120 billion US dollars ang kabuang ng India sa 11 bansang ng ASEAN. Samantala, sa 3.9 billion US dollars naman ang kalakaran ng India at Pilipinas. Sinabi pa ni Yain na malaki ang ekonomiya ng Pilipinas at umubo ito ng 11.6% ng kabuang GDP ng ASEAN. Dahil dito, nakita ng India ang malaking potensyal na mapagawa ang kalakaran sa Pilipinas. Sinabi rin ni Hain na napagkasunduan ng dalawang banda ang mga tuntunin para sa buong negotiating o pangkat na makunguna sa negosasyon. Ganyan, langan nilang hintay ng ang kompleto sa Indian Trade and Goods Agreement ITA sa susunod na taon. Mula rin dito sa Sabta, sa Metro Manila, sa Bayan Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas Republiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hiniling ng Malacanang sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang protesta sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Ginawa ni Palace Prime Officer Attorney Claire Castro ang apila sa harap ng posibleng pagkilos ng ilang grupo sa ASEAN Summit kapag dumalo si US President Donald Trump at lagdaan ang Pax Silica Initiative. Bagamat nire-respeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga relihista, ay mas mainam na i-welcome ang mga bisita ng malaking aktibidad na sasalamin sa mga Pilipino.
3: Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinain, ito naman ay maaari niyo namang sabihin sa ibang araw.
2: Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad para sa ASEAN Summit sa November 16 hanggang 18 na naunang idineklara bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
3: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing, with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ang online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit post.
4: Ano ba yung natawag nating green lanes? Ito yung green lanes na sinasabi namin. We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. Mm-hmm. If ever our law enforcement were able, even us were able na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane.
2: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aaral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
5: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga trust ni Pangulong Bongbong. sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante, at yung connectivity, pati ang potential niyan, pag may sakuna, may kalamidad, pwedeng mag-aral from home, bibigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
6: Tingnan natin ito, yung issue na ito, hindi lang as a physical security perspective, kundi pata rin sa digital environment natin, saan exposed basically yung ating mga kalabahan.
2: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, inaasahang makakaapekto ang trough at outer rain bands nito sa Batanes at Babuyan Islands.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaugnay niya, tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagong bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Nananatili ring mahigpit ang koordinasyon ng ahensya sa iba pang tanggapan para matiyak ang kahandaan sa bagyo, kasabay ng paghahanda sa epekto ng El Nino.
7: We will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. Or all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news.
2: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, inaasahan ang mas kaunting buhos ng ulan sa maraming lugar sa bansa simula sa Oktubre. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, batay sa kanilang projections, nasa 45 lalawigan ang makakaranas ng dry condition habang drought condition sa 8 probinsya. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng Pag-asa ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
8: Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para ang ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizers, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at agriculture in general.
2: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod na hakbang ng bagong halal na BARM government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalakay rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pagunlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman ang Carlos at Carl Eldruyulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine swimming team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldruyulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 p.m. quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapat ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Doron. Yung 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa lalawigan, mahigit 7,000 beneficyaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficyaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handugmang Pangulo, umabot na sa 52 beneficyaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan at 2,826 sa Ilocos Sur. Batay ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Gwyneth Mayupay na may dalawang anak. Kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag terapi ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Lumanda ng sangkasunduan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 at Social Security System para sa SSS registration at coverage ng mga kwalipikadong job order o GO at track of service o COS personnel ng DMW Region 1. Ito'y bilang pakikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang social protection coverage ng mga COS at GO workers ng pamahalaan alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personnel ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT 4A sa Lian, Batangas Bilang bahagi ng tourism landscape mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ang pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan at karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University, Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, naritong ulat ni Aljon Malot.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga propesor, tinatawan ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPS. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanaol del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Aluidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid Intercollegiate Volleyball Tournament Season 2 kamakailan lamang sa probinsya ng Lanaol del Norte. Pitong kolehiyo mula sa Lanaol del Norte ang lumahok sa kompetisyon, kabilang ang MSU Lanaol del Norte Agricultural College, MSU Maygo College of Education, Science and Technology, Christ the King College Dimaranding, Lanaol School of Science and Technology, North Central Mindanao College, Colegio de Capatagan at College. Ang paligsahan ay inisiyatiba ni Congresswoman City Amina D. Dimapuro katuwang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro bilang bahagi ng pagpapatuloy ng Kapatid Sports Program. Layunin ng programa na ito na palakasin palalo ang sportsmanship, teamwork at pagkakaisa ng mga kabataang atleta sa lalawiga. Isasagawa ang mga laro tuwing Sabado at Linggo hanggang sa makoronahan ang kampyon sa ikalawang season. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iliga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Dole Northern Mindanao. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bilang bahagi ng Department of Labor and Employment na magkaloob ng mga pagkataong pangkabuhayan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap sa ilalim ng pangmuno ni Duly Secretary Francis M. Tolentino, ang Duly Northern Mindanao ay nagsagawa ng Duly Integrated Livelihood Program Training and Awarding ng mga livelihood project sa mga benepisyaryo mula sa Salay Misamis Oriental kasama ang Kabangasan Mapua Dahilig Agrarian Reform Community Cooperative at ang Piso Office ng Salay Misamis Oriental. Aga nasa 15 membro ng Alip Salay Farmers Association na mga dating rebuilding na nagbalik loob na sa ating pamahalaan at sa kanilang komunidad ang nakatanggap ng 210,000 halaga ng livelihood assistance para sa kanilang sari-sari store project. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap rin ng mga pagsasanay sa occupational safety and health, yaman ng kalusugan program at labor market information at labor education. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, masisiguro ng ahensya na lalago ang negosyo ng mga dating rebuilding at makatulong ito upang umunlad ang kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, September 24. Ang ating na pong oras, alas 12:01 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
18: Tarhani sa iyo, Ase Kueng. Magandang tarhani sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Maraming salamat muli sa oportunidad na mapag-usapan itong lugar namin dito sa Mindanao.
19: Yes, Secretary, magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak. Ito po, mula po sa Building a Better Mindanao o BBM Roadmap ng Minda para sa taong 2025 hanggang 2028, ano na po ang mga programa at proyekto na naipatupad at alin dito ang inaasahan ninyo may malaking epekto sa epekto o sa buhay ng mga kababayan natin sa Mindanao?
18: Alam mo, trabaho talaga namin sa Mindanao Development Authority na ma-monitor at matingnan kung ano ang mga development na pumapasok dito sa Mindanao. Katulad na sinabi mo, Joshua, tuloy-tuloy yung aming advokasya para magkaroon ng mas mataas na, na budget ang Mindanao sa kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Pangalawa ay tinitingnan at minomonitor namin yung mga programa na ibinababa dito sa amin sa Mindanao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, ng DOTR, DENR, at iba pa, iba, DICT at iba't ibang ahensya pa na tumutulong at nagbibigay ng improvement sa ating sa investor confidence at sa investment climate dito sa Mindanao. Building a Better Mindanao was a project that we conceived because we were hoping that with that catchphrase that we are trying to build a better Mindanao, the different government agencies at iba't ibang parte rin ng pribadong sektor, development partners, foreign at domestic investors, ay mapansin nila na seryoso kami dito sa Mindanao. Seryoso kami sa Mindanao Development Authority na binubuo ng lahat ng local government units ng buong Mindanao represented by the RDC chairs. Ito po ay yung catchphrase o ito yung kampanya that we launch so that we can attract the interest of different development partners. Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP IAGA, sa BIMP IAGA. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay yung pagkakaroon ng clean at potable water sa buong sa lahat ng komunidad namin. Kalahati lang po, based on the statistics that we have, kalahati lang po ng Mindanao ang may access sa level 3 o clean and potable water. So ito po yung marami po tayong ginagawa, Joshua, and these are one of the things that I mentioned are one of the things that we are trying to advocate para magkaroon pa ng mas magandang developments dito sa Mindanao.
20: Okay, Sec, dahil naman isinusulong na investment ready na ang Mindanao, ano pa po yung kailangan gawin para ang pagpasok ng investments ay hindi lang magresulta sa malalaking proyekto, kundi maging totoong trabaho at mas malaking kita para bawat manggagawa ay makinabang?
18: Alam mo, madalas namin pinasasalamatan ngayon. In fact, in our statements, we have thanking the national government for opening up the for allowing a number of laws and acts that allowed investors to come in or that allowed investor confidence to rise not only in Mindanao but in the whole country. Pinasahan ng presidente natin noong 2023 yung PPP code. Madalas, alam mo dito, si Kueng, isa sa mga kausa namin ay yung budget advocacy. While we are fighting for a bigger share in the national budget, dito sa Mindanao, binuksan na rin namin yung isang pintuan para magpapasok ng investors. This is through the public private partnership. It is a fact dito sa Mindanao na hindi masyado popular yung PPP kasi kailangan mo pang gumawa ng sarili mong batas, kailangan mong gumawa ng sarili mong ordinansya, kailangan mong ipasa ito sa City Council o sa Municipal Board. Ngayon na in-institutionalize na nitong administrasyon na ito ang PPP Code 2023, kami dito sa Mindanao nagbukas ng Mindanao the first PPP facilitation and one-stop shop center to assist local government units at mga private companies kung paano sila magka-partner to bring about the investments and developments sa iba't ibang komunidad. Sa ngayon, ang tingin ko, ang huling datos na ibinigay sa akin, more than 100 municipalities na ang sumali dito sa programa na inilunsad namin. We are hoping that with the roadshows that we are going to do and the summits and the conferences that we are going to do hanggang sa dulo ng taon na ito, sana mas marami pang mas lumaki pa yung interest ng mga investors at development partners na pumasok dito sa Mindanao. Ito po ay isa lamang doon sa mga ginagawa natin para dito sa pagpasok ng Mindanao. Meron pang ginawa ang ating presidente, inayos pa yung create law. Meron na tayong Create More Act, meron tayong mga ipinasa rin na batas yung ease of doing business. Palagi tayong nire-remind ng ating presidente na kung merong mga investors na gustong pumasok sa Mindanao, wala kayong trabaho sa gobyerno kung hindi tulungan sila at siguraduhin na kumita to create more opportunities for Mindanao. Meron din ho yung Green Lanes na EO18 noong 2023, which streamlines and expedites approval of strategic investments. Marami ng batas na ipinapasa. It is now up to us. Kami naman mga leaders ng Mindanao, lalong-lalo na yung ating mga elected leaders ng iba't ibang LGU sa Mindanao, nagkaisa kami at nagsama-sama to take advantage of these opportunities. Alam mo, Aste Kweng, meron pang isa kung maisisingit ko pa. No? We are all excited doon sa EO122 na pinasa ng Presidente. This is the Executive Order on Critical Minerals. Dito sa Mindanao, excited kami dyan because alam namin that more than 90% of critical minerals, lalong-lalo na nickel, comes from Mindanao. Medyo mahaba-haba yung EO na yun, but we are seeing it as an opportunity for investors to come in to Mindanao, create more opportunities for the different communities, and create more jobs para sa mga tao ng Mindanao. Okay. So again, Ase Kweng, maraming salamat sa oportunidad na binigyan niyo sa amin para makapagsalita kami tungkol sa ginagawa at sinusubukan namin gawin para dito sa Mindanao.
19: Okay, Secretary, isa din po sa mga tinututukan ng Minda, ang Mindanao Development Corridors Program. Saan po sa tingin niyo yung pinakamalaking connectivity gap sa Mindanao sa ngayon at ano po yung mga hakbang at proyektong isinagawa para tugunan po ito?
18: Yung Mindanao corridors, these are identified areas all over Mindanao. In the context of the BIPIAGA cooperation, alam niyo, may partnership ang apat na bansa na yan. Yung Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines. Noong 1994, nung sinimulan itong BIPIAGA cooperation, may identified areas na kung saan kinakailangan i-develop mo yung infrastruktura. You should improve your seaports, airports, at mga kalsada to connect to facilitate for trade, for faster trade facilitation. Even on the aspect of sa tourism, paano pupuntahan yung mga lugar mo kung hindi maayos, kung hindi connected yung iba't ibang lugar. Parts, this is the whole Sultanate of Brunei, parts of Indonesia, parts of Malaysia, and dito sa Pilipinas ay sa Mindanao at sa Palawan ang parte ng dito sa BIPIAGA cooperation. Sa tingin ko, identified ang Mindanao, Joshua, dahil ang Mindanao, alam naman natin sa buong Pilipinas, isa ito sa mga lugar, kaya nga tinatawag kaming Land of Promise palagi dahil puro ang tingin palagi ay maganda ang kinabukasan. Pag sinabi mo kasi maganda ang kinabukasan, ibig sabihin, hindi mo pa nagagamit o hindi mo pa natatap hindi na ang full potential, na hindi nga, wala nga siguro sa 20% ng potential ng Mindanao ang nagagamit at nakukultivate ngayon. Kaya siguro na-identified yung lugar ng Mindanao. Eh, alam mo Joshua, ang rason niyan sa tingin kong isa, dahil sa totoo naman may kaguluhan tayo sa Mindanao dati. Talagang problema dito sa Mindanao ang peace and order. Aside from the infrastructure problems here in Mindanao, one of the things that Mindanao was trying to solve was its image, not only in the domestic market but in the international community. Pero ngayon, again, I really take this opportunity every time I get to talk about Mindanao na masabi sa buong mundo, ang Mindanao ngayon hindi na katulad ng Mindanao dati. In the last four to five years, Mindanao communities, its provinces, its cities, its municipalities down to the barangay level have been declared insurgency free. Simply put, Mindanao is now peaceful. Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao, Joshua.
20: Okay. Sa kamakailan, inilunsad yung ikalawang phase ng Sustainable Durian Development Project. Paano ninyo tinitiyak na yung ganitong agricultural programs ay makakadagdag ng value sa produkto at mas malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa mga magsasaka?
18: Tuloy-tuloy ang coordination ng mga durian growers, durian farmers, durian growers, durian buyers, even those na bumibili dito sa Mindanao. Isa sa mga tinututukan namin na advokasya dito sa Mindanao Development Authority, hindi lamang sa durian na asekweng, iba't ibang produkto, dahil again 36% or almost 40% of farmlands in our country are here in Mindanao. Madalas at maganda naman ang kooperasyon namin na with the Department of Agriculture na siguraduhin yung kapakanan, yung mga na kailangan na tulong nitong mga durian farmers natin ay tuloy-tuloy nating inaatupag. At in fact, last dalawang linggo lamang yata yung nakaraan na nakipag-meeting isang grupo ng durian farmers and durian growers and durian exporters, durian traders sa ating opisina. Tinitingnan pa natin kung paano pa natin sila matutulungan. Not only in terms of farm input, sa totoo lang, kompleto at alam na nila dahil pinag-aralan na nila kung anong pinakamagandang teknolohiya, anong pinakamasarap na may tawag sila doon, yung type ng durian. Ang dami ng pangalan. Dati, magkakaalam ko, dalawa, tatlo lang. Ngayon, parang sobra 20 na yata yung mga varieties ng durian. So,

0: humingi nga ako ng meeting na kay Secretary Laurel dahil ang initial na balita sa amin na yung budget na para sa agrikultura for 2027 ay bababa ng konti. So gusto namin malaman kung ano yung epekto niyan sa buong Mindanao. Meron na kaming kopya. Minomonitor kasi namin sa Mindanao Development kung ano yung takbo ng budget ng iba't ibang ahensya para sa Mindanao. Yung ibang ahensya kasi tumaas ang budget for Mindanao. Ang initial na report sa amin na Department of Agriculture ay bumaba ang pondo para sa agrikultura, para sa Mindanao. Kaya makikipagkulong po tayo kay Secretary Laurel dahil ang balita nga sa amin ay binaba ang pondo para sa Mindanao.
1: Okay. Secretary, ito po nabanggit niyo po kanina in terms of scaling up doon sa water resources and the supply. Kabilang nga po sa flagship program sa Minda, yung ang tubig para sa lahat at ang Minda Now. Hingi po kami ng updates, gano'n na po kalaki ang progress ng mga programang ito. At just to reiterate and emphasize, ano po yung target ninyong pagbabago pagdating po sa access sa tubig at proteksyon sa ating mga water resources?
0: Okay, ang target talaga ng Mindanao, Minda Water Program is to expand our coverage into different LGUs to make sure that there is water security. Isa sa pinaglalaban namin, Joshua, at isang sinasabi namin na palagi ay a sign of a humane way of living is access to clean and potable water. Hindi mo pwedeng sabihin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng isang komunidad o isang pamilya kung wala silang access sa malinis na tubig. There are more than, I think, 200, if my figures are correct until today, but there are more than 220 municipalities out of the 400 plus municipalities in Mindanao that do not enjoy access to clean and potable water. Ibig sabihin, humigit kumulang, 50% ng ating mga mamamayan dito sa Mindanao ay hindi nakaka-enjoy ng malinis na tubig. Tuloy-tuloy yung programa natin. In fact, gusto naming i-scale up kasi nga dalawang taon na lang ang natitira na-report din sa amin, may mga bagong teknolohiya na that is available right now. Hindi nakatulad ng mga komplikadong paraan para magkaroon ng malinis na tubig ang isang komunidad. Ngayon may mga water filtration, desalination, at meron akong nag-present sa amin, higit ko muna, mga 10 kumpanya na yata, na kung talagang gusto natin linis, bigyan ng malinis na tubig ang mga taga Mindanao, meron namang paraan, mas bagong teknolohiya, mas mura, mas mabilis. Yung balik ko dun sa original program natin, yung sa Mindanao Water Program, in-establish talaga ito ng Minda dati to address persistent water access gaps. At sa ngayon, out of the 400 plus, 134 na ang mobilize namin. Over 100 municipalities across Mindanao are actively engaged in building localized water security plans.
2: Oras 12:22 ng tanghali, bigyan daan po natin ang isang flash report.
3: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
2: report. Klase ngayong araw sa Far Eastern University o FAU Alabang, sinuspinda dahil po sa bomb threat. Sa detalye, pakinggan natin si AJ Ignacio. AJ?
4: Sa pasok lamang na bata suspendido ang klase sa Senior High School College. Ganyan din ang trabaho sa University of FAU sa Alabang de Lupa City. Epekto simula ngayong mga oras na ito, September 24. Sa labis ng paraan, ito ay dahil sa ulat na pangret. Abisuan naman na TRS ang at may sasyan at kawanin pala na natilingado at mag-evacuate na kapatid ng mayo at sundin ang instruction ng security personnel. Pero ang pakikipag-ugnayan sa paralan, otoridad, at gumagana na ang kinalangang hakbang at kalagkitas ng mga empleyado at mga mag-aral na sabi universidad. Yes, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report.
2: Kami sa'yo, AJ Ignacio. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: sa bagong Pilipinas ngayon?
1: Hindi lamang grants ang ibibigay nila simula after this Mindanao Development Forum, but they also will try to encourage businessmen na kilala nila to bring in investors dito sa Mindanao. Katulad po ng European Union, ADB, JICA, the Republic of Korea, Republic of China, at iba't ibang mga bansa po na matagal nang tumutulong sa Mindanao. We will all gather by the end of October para po pag-usapan yung direksyon kung saan natin nakikita at kung paano pa makakapagdala ng totoong development dito sa Mindanao.
2: Okay, Sec, paano naman po ninyo susukatin yung tagumpay ng Building a Better Mindanao? At pagkalipas ng ilang taon, ano yung mga indicators na dapat makita ng isang ordinaryong Pilipino na naniniraan sa Mindanao?
1: This should be measured really on this should be tangible results. Ang yun ang hinahanap, yun ang pangarap namin, Reng, na magkaroon ng identified projects na nandyan at kumikilos, gumagalaw, functioning. Meron naman po tayo. Pwede po nating ipadala sa ang listahan ng mga ongoing na meron tayo. Katulad, I'll give you an example. Nung isang buwan lang nakaraan na pumunta po tayo sa Tawi-Tawi dahil nakakuha tayo ng $10 million dollar grant para sa water food next water problem doon sa Tawi-Tawi. Nakapagdala tayo doon ng nakapagdala rin tayo doon sa Tawi-Tawi ng solar panels para makatulong doon sa kakulangan nila ng power sa Tawi-Tawi. So meron ng mga ongoing projects. Magagawa po tayo ng listahan, Reng. Kami, syempre, we are interested to find out. Hindi lang naman ito dapat drawing sa papel. Gusto namin may tangible projects na pumasok sa Mindanao. Masusukat lamang ito sa tingin ko sa bandang huli kung makikita natin yung komunidad ay talagang nagkaroon ng oportunidad yung mga tao na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. And we will we regularly do submit accomplishment reports naman sa Office of the President. Papadala rin po namin sa inyo, Asikway.
3: Talaga namang very promising po Mindanao. Secretary, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Secretary Leo Teresto Magno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority o ng MINDA. Thank you, Sec.
1: Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, Asik Weng. Magandang hapon po sa inyo na. Thank you.
3: Bayan, huwag kayong bibitiyong marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: For our next food crawl.
5: Kuha ko ng konting kanin. Konti lang. Mamaya ubos na to.
4: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
5: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
4: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Sa Mokit Sumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
4: Dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
2: So dito ay pinapaliwanag ng MMDA.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawa at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Long-term solutions para sa energy crisis at ang pagtatatag ng nuclear plant simulator and analyzer facility para sa research and development. Ating tatalakayin kasama si Engineer Mark Gino Aliperio, S&T Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute. Engineer Aliperio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood.
0: Una sir, sa lahat, ano po yung pinakabagong update sa energy crisis sa Pilipinas at paano makatutulong itong nuclear energy sa pagtugon dito?
1: So ngayon, napakalaking challenge naman talaga ang ating energy security at kung paano natin masisiguro na meron tayong sapat at stable na source ng kuryente. So nakikita naman natin ngayon sa international events dahil sa kaguluhan sa Middle East ay talagang apektado ang presyo ng ating petrolyo and this also puts pressure on our fuel prices. So, pero alam naman natin na ang government is already doing emergency measures to protect our fuel supply. So dito po pumapasok si nuclear energy kasi ang nakikita po nating long-term solution dito ay diversification. Kung alam po natin lahat, ang ating energy source ngayon is majority po ay imported fossil fuels. So inaangkat po natin ito. At pag inaangkat, pag mayroong kaguluhan sa isang lugar, ay nagiging apektado po ang ating lugar. So in terms of diversification, kailangan po natin dagdagan ang ating mga local sources ng energy, kagaya ng ating mga renewable sources. Ito po yung mga solar, wind, hydro, at magko-complement po dito si nuclear energy. So nuclear energy is a very reliable source na kung saan meron tayong mga renewable, may mga oras po kasi na hindi nakakapaggawa ng kuryente si renewable, eh si nuclear po yung magiging backup nito. Kasi si nuclear could run 24/7 for 18 months, let's say. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung nakikita nating long-term solution. Again, long-term solution po ay hindi po isang instant solution kasi marami din po kailangang ihanda sa pag-establish ng nuclear energy program sa Pilipinas.
2: Pero engineer, since we're tapping into nuclear energy po, do we think na sa ngayon po ay siya ang backup natin ng source of energy, pero in the near future, can this be our main source of energy?
1: Based po sa target ng ating DOE is for us to have a reliable and reliant energy system, kailangan po talaga natin mag-diversify. So we cannot really rely on a single source of energy. So dito nga po pumapasok si renewables. Sa target po ng DOE is they plan to have 50% of our energy mix na manggagaling sa renewable. At yung base load nga po is si nuclear.
2: Okay.
1: Kagaya po sa solar, paggabi, hindi po tayo nakagawa ng kuryente mula sa solar. So andyan po si nuclear para magbigay ng supply sa mga demand po ng kuryente.
0: So, sir, bakit po nag-invest ang DOST para sa isang nuclear plant simulator and analyzer facility for R&D? Ano po yung magandang idududot dito sa bansa?
1: So the simplest answer to that is we want also, of course, to build our capacity. No, so hindi naman pwede kasing mauna na magtayo tayo ng isang nuclear power plant saka doon pa lang tayo maghahanap ng ating mga empleyado or yung mga workers. So currently, yung Pilipinas, wala po tayong isang operating nuclear power plant. Meron po tayong isa, yung sa Bataan po, pero hindi naman po siya nagamit. So wala po tayong existing na operating nuclear power plant. So wala po facility para sa ating mga operators, mga workers, researchers, mga estudyante natin na kung saan pwede silang kumuha ng experience sa pag-aral kung paano gumagana ang isang nuclear power plant. So, kaya dito po pumapasok yung NUSIM project. NUSIM project po is the Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility na in-establish po namin sa DOST Philippine Nuclear Research Institute. Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po nating i-simulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali merong mga aberya na mangyari, eh napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
2: Okay. Well, Engineer, if you can share with us, ano po yung mga naging contribution ninyo dito sa Philippines Nuclear Energy Program? At maaari niyo po ba ibahagi yung mga naging aktividad dito?
1: Okay. So ako po bilang the project leader of the NuSim project, of course, I lead the establishment as well as the initial utilization of the facility because we really want to build capability sa pagdating ng araw na meron na tayong nuclear, eh handa-handa na po ang workforce natin. So we just established the facility just last year of July 2025, so bagong-bago pa po yung facility natin. And since then, nakapag-conduct na po kami ng mga multiple training courses and we have already catered mga iba't-ibang stakeholders po namin. At just to give you a number, a total of 3,500 training man-hours na po ang nagawa namin. So meron na po kaming na-cater na 200 plus na mga trainees and students that covering, they are coming from 60 institutions. So ngayon, nakikita po natin na ang NuSim ay hindi lamang po isang facility. Ito na po ay naging isang national capability po.
2: Okay.
0: So sir, pwede nyo bang ilarawan kung ano ang S&T Fellows Program ng DOST? Sino-sino po yung pwedeng maging fellow? At sa kasalukuyan, ilan na po yung S&T Fellows ang meron sa bansa?
1: Okay. So, ang S&T Fellows Program po ay isa pong flagship program ng DOST na naglalayong dalhin yung mga iba't ibang experts, local Filipino experts natin na mula sa iba't ibang field dito po sa loob ng DOST. So, yung mga experts po natin, may mga scientists, may mga engineers po, ay chinecheck po namin sa DOST kung ano yung mga pangangailangan nila at kung saan po ide-deploy yung mga local experts po natin. So, kung sino po yung pwedeng maging S&T fellow, pag ikaw po ay Filipino scientist, Filipino engineers, na S&T, yung science and technology po yung background mo, meron kang sapat na karanasan sa research and development, or meron din po kayong mga advanced degree, kagaya ng master's degree or doctoral degree, pwede po kayo maging S&T fellow. At sa kasalukuyan, iba-iba po yung mga field ng S&T fellows. Kagaya po ako sa nuclear, meron din po kaming mga S&T fellows sa agrikultura, sa medisina, sa technology. At kasalukuyan po, meron pong 50 na mga, o 50 S&T fellows na deployed sa iba't ibang ahensya ng DOST.
2: Okay. So, Engineer, just to clarify, with all these being said and discussed, masasabi po natin na safe ang nuclear energy.
1: Proven naman po sa data worldwide, no? Based on the experience of the world in nuclear energy. Nuclear talaga is one of the safest source of energy. Okay. Of course, yung mga accidents po na nangyari, kagaya na sa Fukushima o sa Chernobyl, kung pag-aaralan po natin, ito po yung mga man-made na mga kinoconsider po siyang man-made accident because sa mga incorrect operational procedures. Kaya po, nagtayo po tayo ng simulator para mapag-aralan natin yung mga accident scenario or mga emergency scenario. To give parang analogy, parang airplane simulator. No, diba? For example, yung isang piloto, bago maging actual na piloto, mag-aaral muna sa simulator. So, hindi niya kailangang i-crash ang isang actual na aeroplano para lang alam niya rin yung gagawin niya kung sakaling magkaroon ng tunay na emergency. So parang ganun din po yung ginagawa namin sa isang simulator.
2: Alright, panguli na lamang po, Engineer, mensahe at paanyanya niyo po sa ating mga kababayan para sa 5th S&T Fellows Program Convention sa darating na 30th of September.
1: Ayan po, inaanyayahan po namin kayong lahat na masaksihan at manood sa aming 5th Science and Technology Fellows Convention. Ito po ay mapapanood ninyo sa Facebook Live or Facebook page ng DOST S&T Fellows Program. So, i-search nyo lang po ang DOST S&T Fellows Program. September 30 po, Miyerkules, alas 9 po ng umaga. So, ito po isang mahalagang okasyon kung saan masasaksihan natin ang mga kwento, mga proyekto at mga ambag ng ating mga S&T Fellows. Kung saan ginagamit, kung makikita rin natin kung saan ginagamit ng mga S&T fellows ang kanilang expertise na makalikha ng mga konkretong solusyon sa problema ng ating mga Pilipinas at makapagbigay ng mga totoong impact.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Engineer Mark Gino Aliperio, S&T Fellow ng DOST Philippine Nuclear Research Institute.
2: Thank you, sir.
1: Thank you po. Maraming salamat.
2: Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Very strong El Nino na posibleng maramdaman sa ika-apat na quarter ng taon at ang posibleng pagpasok ng panibagong bagyo ating alamin. Kasama si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anna, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir Gwen at Sir Joshua po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po.
0: Okay. Ma'am Anna, sa huling panayam, nabanggit na moderate to strong El Nino ang kasalukuyan nararanasan sa bansa at posibleng umabot sa very strong category bago matapos ang taong 2026. Ano-ano po yung mga nakita ninyo sa inyong monitoring para sabihin posible nga ito at bakit kailangan seryosohin? Ano yung mga climate indicators na minomonitor po ninyo?
1: Well, kahapon nga po sa conduct ng 200 Climate Outlook Forum ng DOST PAGASA ay inilabas po natin yung pahayag na kung saan strong to very strong na rin po yung possible po ng ating El Nino at posible pong magpipik yung tinatawag nating very strong El Nino around September, October, November, December season. And possibility po ay posibleng magtatapos po or yung chance nito at least up to first quarter po ng 2027 at kasama na rin po yung mga posibleng magiging epekto or impact nito sa iba't ibang sektor ng ating bansa.
2: Ma'am, pag sinabi pong very strong El Nino, ano po mismo ang ibig sabihin nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Ano yung posibleng maranasan natin pagdating sa temperatura, rainfall, water supply, agriculture, at syempre electricity demand?
1: Well, sa in terms po dun sa temperatura ng init ng karagatan natin, yun po yung kasi pinagbabasihan natin ng very strong El Nino. Kung ikukumpara po natin sa sinat, lagnat, rangkaso, kumbulsyon. So, ibig sabihin po, possible po na magkaroon ng kumbulsyon yung temperatura ng init ng ating karagatan. So, yun po yung nangangahulugan na ibig sabihin po, posible po magkaroon ng complex na mga possible na mga impact sa iba't ibang sektor. Ang ibig sabihin lang po, mas mataas ang tsansa na posible pong lahat ng mga epekto na posibleng maka-apekto sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, yung sa agri, sa water, sa energy, sa health, and public safety, mataas po ang mga tsansa na posibleng magkaroon po ng mga negative impacts sa iba't ibang sektor. So yun po yung ibig sabihin ng ating strong to very strong El Nino na posibleng maranasan ng ating bansa.
0: Okay. So ito pa para po malinawan yun din yung ating mga kababayan, Ma'am Anna. Maaari niyo po bang pakipaliwanag kung bakit posible pa rin ang typhoon o super typhoon strength kahit nga po meron tayong El Nino?
1: Yes, tama po kayo. Dahil napakainit nga po ng temperatura ng karagatan ng ating pinagmumula ng mga tropical cyclone development, so favorable pa rin po siya na magkaroon ng mga bagyo. And historically po, ay mga possible po ay mga typhoon at super typhoon category. So actually, ito nga pong si Queenie, ay bagamat siya ay isang tropical storm po sa ngayon, ay possible po yan na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility ng isang ganap na typhoon. So mostly po, yung ganyan po yung characteristic at strength ng ating mga bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category. And nakikita rin po natin, at this time of the year po kasi medyo displaced yung mga track ng ating mga bagyo. Dahil mostly po kapag ganitong September, pagpasok ng October, November, yan na po yung mga landfalling and crossing ng mga bagyo. But then, hindi pa po nagtatapos ang ating taon, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo.
2: Okay, ma'am, dito naman sa Tropical Depression Queenie, no? Nasaan na po ito ngayon sa pinaka-latest na monitoring ng PAGASA at anong inaasahang galaw nito at anong mga lugar po imposibleng maapektuhan?
1: Well, sa ngayon po ay kapapasok lang po kaninang umaga nitong Tropical Storm Queenie at ang nakikita po natin ay wala po itong direktang epekto sa atin in terms of pag-uulan. Although meron po tayong tinatawag na trap nung bagyong si Queenie na posibleng po maapektuhan yung mga ibang lugar natin dyan sa may Visayas and Mindanao na posibleng po magkakaroon din po ng mga malalakas na hangin and also yung po mga pag-uulan. So dito naman po sa may Luzon area, dyan po sa may mga including Metro Manila ay possible naman po yung mga local thunderstorm activities. So yung mga short duration rainfall po siya, bagamat short duration, pero posible pa rin po makapagbigay ng mga heavy rainfall events at pagbabaha, lalong-lalo na po sa dakong hapon at gabi. So asahan pa rin po natin yung pong mga indirect rainfall na posibleng ibigay po ng bagyong Queen.
0: Okay. Ma'am, tama po, ano, may forecast na posibleng itong umabot sa typhoon category by the weekend. Ano po yung mga kondisyon na posibleng magpalakas pa nito at gaano kabilis yung mga ating pagbabago sa forecast?
1: Well, sa ngayon po ay ang monitoring po, base po sa latest monitoring ni PAGASA as of 11 a.m. So, posibleng nga pong ito ay maglalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday po next week. So, sa ngayon po ay possible po na maging ganap siya na typhoon by 8 a.m. po ng Linggo. So, possible po habang pumapasok po yan dito po sa may labas na kalupaan ng ating bansa, ay possible po yan po yung makapagpa-enhance po ng mga hangin or yung track ng Bagyong Queenie dyan po sa may Visayas and Mindanao. So, kailangan pa rin po na magkaroon po tayo ng monitoring dyan po galing sa DOST PAGASA.
2: Okay, ma'am, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang weather disturbances na posibleng maramdaman sa mga susunod na araw.
1: Well, sa ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga bagyo. Although nandyan din po tayo sa tinatawag nating strong to very strong na El Nino na kung saan unti-unti na po ito nakaka-apekto sa ating bansa. So actually po mga around 45 provinces na po ang nakakaranas po ng significant rainfall reduction. At lalong-lalo na po yung mga 8 areas po dyan sa may Luzon and Visayas, nakakaranas na rin po ng tinatawag na meteorological drought condition. Asahan po natin na posible pong madadagdagan pa itong mga areas that are potential doon sa tinatawag po nating significant na kabawasan sa tubig ulan. Lalong-lalo na po sa pagtatapos ng habagat. Although patungo po tayo dito sa Amihan, in transition po ay malapit na rin po. But then nakikita po natin na yung pong epekto ng ating strong to very strong El Nino ay mararamdaman na po natin. May significant na kabawasan sa tubig ulan at mainit na temperatura. So kailangan po tayong mag-ingat. And also yung lalo na po yung mga kababayan natin sa Metro Manila, magtipid na po tayo ng tubig sa ngayon dahil patapos na ang habagat, unti-unti na po mababawasan ang ating mga tubig, lalong-lalo na po sa Angat Dam. Pagtulungan po natin tipirin ang ating tubig sa Angat.
0: Yun lang po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Ma'am Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Thank you, Ma'am.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-udlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinalalakas pa ang serbisyo para sa mga mamumuhunan. Samantala, pangangalaga sa pamana, tampok sa National Summit of Church Archives and Heritage Workers. At silipin din natin ang iba't ibang tsokolate at pastries na ginagawa sa Clark. Yan at iba pa sa report ni Attorney Nicolette Henson.
1: Ano nga ba ang hinahanap ng mga negosyong nagpaplanong magtayo o magpalawak ng operasyon? Maliban sa mga benepisyo at insentibo, mahalaga rin sa kanilang isang bagay, ang mabilis at maayos na serbisyo. Ito ang binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes VSC de Banadera sa LEC Incentives Forum noong September 10. Ayon kay de Banadera, mas madaling makahikayat ng pamumuhunan kapag madali ring makipagtransaksyon sa isang lugar. Kaya naman sa Clark, patuloy na pinasisimple at pinabibilis ang mga proseso para sa mga negosyo. Kabilang dito ang mas mabilis na pagproseso ng mga kinakailangang permiso, mga serbisyong tumutulong sa pag-angkat at paglabas ng mga kalakal, at isang sentrong maaaring lapitan para sa iba't ibang business requirements. May mga hakbang din ang CDC upang matulungan ang mga kumpanya na makahanap ng mga manggagawang may tamang kasanayan sa pamamagitan ng mga partnership nito sa mga paaralan at kolehiyo. Layunin ng mga inisyatibong ito na gawing mas magaan ang pagninegosyo mula sa pagpasok ng kumpanya hanggang sa paglawak ng operasyon nito. At para sa mga proyektong papasok sa Luzon Economic Corridor, asahan ang mas malapit na suporta mula sa CDC sa bawat hakbang ng kanilang paglago. Paano nga ba napapanatiling buhay ang mga kwento ng nakaraan? At kapag nasira o nawala ang isang mahalagang dokumento, may bahagi rin kayang mawawala sa ating kasaysayan? Yan ang ilan sa mga paksang tinalakay sa National Summit 3 of Church Archives and Heritage Workers na ginanap sa Clark. Pinagtuunan ng pansin sa summit ang tamang pagsisinop ng mga mahalagang dokumento, pagdidigitize ng mga lumang larawan at records, at pangangalaga sa mga pamanang naglalarawan ng kasaysayan ng mga komunidad.

every town in the Philippines. The community starts where the church is. And the community progresses as the church progresses. Ang kahapon ang nagbibigay ng significance sa ating ngayon. At ang ngayon ang nagbibigay ng malakas na pundasyon para sa ating bukas. Thank you very much.

0: me about the past. When Mount Pinatubo erupted, Dilahar did not merely transform a landscape, it transformed a community. The San Guillermo Parish Church, partially buried by Lahar, stands today as one of the most powerful symbols of that experience. Nandun po ako ng humaraga sa iyong Lahar. Lahat natagunan, mga bahay, lahat walang natira. Tanging si San Guillermo Church po ako ang natira. Maraming sa mga.
1: Sino ang mag-aakalang ang mga obrang ito ay gawa ng mga empleyado ng CDC at ng kanilang mga pamilya? Mula sa mga tanawing hango sa kalikasan, mga portrait at mga paboritong alagang hayop na naging bida sa canvas, iba't ibang kwentong makikita sa bawat likhang sining. Tampok ang mga ito sa Beyond Our Desks 2.0, isang exhibit na nagpapakita ng masining na panig ng mga kawani ng CDC. Kasama rin dito ang Our Family, Our Art na nagtatampok naman sa mga likhang sining ng mga anak at dependents ng mga empleyado, ang dating mga guhit, pinta at proyektong ginagawa lamang sa bahay, ngayon ay makikita na sa mga dingding ng Clark Museum. Iba-iba man ang estilo at inspirasyon, iisang mensahe ng mga obra, ang pagkamalikhain ay hindi natatapos pagkatapos ng trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng makukulay na kwento at bagong inspirasyon, maaari mong bisitahin ang exhibit sa Clark Museum hanggang October 18.

0: ang La Rose Noir. Noong 1991, nagsimula ang La Rose Noir sa Hong Kong sa pangunguna ng Swiss pastry chef na si Gerard Dubois. Mula sa isang maliit na restaurant at cake shop na nagsimula sa 28 pastries, bread at chocolates, lumago ito. Ngayon, mayroon na itong mahigit 1,200 varieties ng produkto, kabilang ang croissants, French macarons, at premium chocolates. At hindi lamang sa Hong Kong ginagawa mga ito. Noong 2012, itinayo ng kumpanya ang Philippine production facility nito sa loob ng Clark Freeport Zone. Dito sa pasilidad na may lawak na mahigit 150,000 square feet, mahigit 2,000 na empleyado ang nagtutulungan upang makagawa ng mga produkto umaabot sa 60 bansa sa 5 kontinente.
1: As La Rose Noir grew globally, we made sure our success also created opportunities and changed life locally. And of course, the CDC has been a valued partner, giving us the environment, the support to grow while encouraging business to make a positive impact.
0: Pero sa likod ng bawat pastry at chocolate, may mga taong araw-araw na gumagawa nito. At para sa La Rose, mahalaga ang kapakanan ng mga taong nasa likod ng kanilang mga produkto, kabilang sa mga suportang ibinibigay sa mga empleyado ang pagkain, transportasyon, uniforme, daycare at mga programang pangkalusugan. At ang malasakit na ito, hindi lamang sa loob ng pabrika nagtatapos.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Atakam. Abangan ang part 2 ng pagbisita ng CDC sa Clark Base state-of-the-art chocolate pastry and factory, kung saan bukas ang pinto at pag-asa at kabutihan sa pamamagitan ng scholarship at community programs para sa mga karatig komunidad ng Clark. Silipin din ang proseso sa likod ng bawat pastry at tsokolate na mula sa Clark ay nakakarating sa iba't ibang bansa. Likha ng kamay, sining ng puso, sa bawat kagat, may kwento yan. At sa mga susunod na, at sa susunod na edisyon ng CDC, matutunghayan po natin yan dito sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala sa ating Christmas countdown, ASEC, 92 days na lang.
2: Sakto.
3: Pasko na.
2: Sakto yung mga tsokolate.
3: Oo, sakto-sakto yung mga sweets natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan nyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: episode 6 na tayo. Napakabilis nung. Ayan, isang good afternoon po sa ating mga viewers at masugid na taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Lucena. So napakabilis ang panahon. Ano, episode 6 na tayo.
1: Kaya nga, episode 6, kasunod ay 7.
0: 6-7.
1: Ayan, napakabilis ng panahon. Ano, parang nung kailan lang ay episode 1 pa natin at mga seniors pa natin ang nandito sa campus, Mike, noong March. Pang ilan na ba natin ito, paring Ellie?
0: Pang 6 na, pero kung sa ating dalawa, Anchor 1 at Anchor 2, ay pantatlo na natin to, Mare.
1: Ayan, para po sa ating pong mga viewers, kami pong muli ang inyong mga kasama mula sa himpilan ng L, ang Talipenyo. Ako po ang inyong classmate sa Balitaan, Liohona Tulaw.
0: At ako naman po ang inyong campus kuya sa katotohanan, Elijah Jubelea, ang inyong Anchor 1. So, marahil po ang iba sa inyo yung nagtataka, ano? Kung bakit nung nakaraang buwan ay hindi po kami nakapag-ere, na kung saan dapat nung August 24 yun, ano, Mare, ay nagkasabay-sabay po kasi ang aming gawain, ano, bilang isang campus journalist at bilang isang student na rin. Ano,
1: dahil partner, nga sumabay nga din po noong time na yun ang term 1 examination natin, ano, at syempre ay kailangan i-prioritize din na talaga natin yung paghahanda natin para sa term 1 examination.
0: At yan, nagkaroon po kami ng pagre-review, ano, partner, na kung saan kasi pinagsama na yung lesson nun for term 1, ano, partner. Lahat ng lesson ay ite-take na natin at yan, nag-review tayo. And syempre partner, sumabay din dyan yung preparation natin for the upcoming DSPC na ginanap sa Gumaca, Quezon, ano, partner.
1: Ayan, para din po sa kaalaman po ng ating mga viewers, ang DSPC po o ang Division Schools Press Conference po ay isang competition na kung saan ay nagtitipon-tipon po ang iba't ibang mga school publications sa lalawigan ng Quezon, ano.
0: Yan, dito po ay nagkaroon po kami ng mga trainings, ano, partners. Kung pabalikan natin, simula day zero, ay malaki na talaga yung ating mga pinagdaanan o madami na tayong experience, hindi lamang as an individual, ano, partner, pati as a whole team, kasi po ang radio broadcasting ay isang group category.
1: Ayan, at i-grab ko muna ang opportunity na ito, partner, para i-shout out ang aking mga kapamilya na patuloy na sumusubaybay sa Campus Mike. Ayan, shout out po sa aking nanay na kahit nasa gitna ng trabaho ay talagang nakatutok pa rin dito at palaging inaabangan ang ating episode. Yan. Shout out din po sa aking pinsan po na nasa Japan, sa aking pong tita at ganun din sa aking pong nakababatang kapatid.
0: Yan. Ayan, partner, titay ko na rin tong opportunity, ano, para i-shout out din ang aking mga magulang, si Mama, si Papa, at ang aking bunsong kapatid na si Caleb na patuloy na sumusuporta, ano, sa ganitong gawain. At ganyan din siya, shout out ka din po ang aking tita na kababalik lamang sa Japan. Ayan, Tita Maripe, shout out po. At shout out din po sa aking mga pinsan at especially po sa aking mga lolo at lola.
1: Yan, grabe naman, partner, palang supportive ng iyong pamilya, ano, lahat sila ay nakatutok sa atin. Ayan, balik tayo sa DSPC, partner. Shout out din po dyan sa ating mga viewers na naging kabilang ng nakaraang DSPC. Pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section ang inyong category na sinalihan. Ayan.
0: So ayan, partner, kung babalikan natin yung experience natin sa DSPC 2026, talagang marami tayo dito nga mga arals at takeaway na nakuha, no, partner. Especially sa atin po. So sa mga hindi po nakakaalam ay first time lang po namin na sumali, ano, sa DSPC 2026 sa group category po, no, partner. So ayan po, ako po ay first time ko pa lamang po nga sumali in sa field po ng journalism at yun po, ako po yung nasa radio broadcasting and script writing and secondary in Filipino. Masasabi ko po na madami po akong memorable moments na nakuha nung DSPC 2026 kasi, partner, ito yung first time ko na lumaban at nire-represent natin ang school ng Talipan National High School.
1: Yan, partner, pwede ka ba mag-share dyan ng iyong mga takeaways sa DSPC?
0: So, ayan, partner, ang isa sa mga takeaways ko dyan, ano, na maaari ding maging takeaways ng mga iba sa lumahok sa DSPC 2026 ay ang pag-e-enjoy, ano, partner, ng pag-i-enjoy dun sa moment. Kasi yung partner, ano, day 0, day 1, day 2, at day 3 lang tayo sa Gumaka, Quezon, which is 4 days and 3 nights. Kaya napakahalaga na i-take yung opportunity na yun na to make friends at sulitin yung araw ng DSPC, ano partner. So, ayan. Ikaw, partner, ano yung mga takeaway moments mo nung nakilahok tayo sa DSPC 2026?
1: Bago yan, partner, parang gusto ko munang balikan yung day 1, ano, sa mga hindi po nakakaalam, sa ating po mga viewers, sa Taliban National High School po ay nagkakaroon po muna ng recruitment phase or audition phase po ang ating school publication ay ang Talipenyo bago po maging official na member ng publication. At noong panahon na yun ay bagong transfer pa lamang din ako sa Talipan. Ayan. At noong recruitment ay talagang wala akong kilala doon.
0: Ayan,
1: at
0: syempre kinakabahan.
1: Oo, hindi pa po kami noon na magkakilala pa ni paring Ellie.
0: Nangangapa pa po kami. Ano?
1: At ayan, kami po ang nagsisilbing patunay ni partner na ang journalism ay isa sa napakalaking naging factor para kami ay matulungan din talaga na mabus yung confidence namin. Ayan, at syempre yung lakas ng loob.
0: At lakas ng boses.
1: Syempre, dahil nga nasa broadcasting tayo. Ayan. At dyan po sa ating po mga viewers na mga estudyante dyan na aspiring journalist. Maaring parang meron akong mga naririnig na mga misconceptions na parang ang journalism daw ay para lang sa mga matatalino. Mm-hmm. Pero hindi po talaga yun totoo. Ang journalism po ay isang bagay talaga na napaka-importante lalo na sa panahon natin ngayon.
0: Yes, partner. Kasi, talamak ang misinformation.
1: At mga fake news talaga. Mm-hmm. At para sa ating mga aspiring journalists dyan na nangangarap din na maging katulad namin, huwag po kayong matakot na mag-take ng risk dahil ito talaga ay, base sa aming experience, ay napakagandang opportunity.
0: Ayan, ika nga, no, partner, take the risk or lose the chance. At kabuti ang palad, ano, kinuha natin yung chance. At ngayon ay nandito po kami bilang patunay.
1: Opo. Yan, balik naman tayo sa ating naging experience.
0: Yes, partner.
1: Yan, isa rin pala sa gusto ring i-share, isa rin sa natutunan ko talaga ay yung huwag tayong matakot na mag-try ng mga new things,
0: yes,
1: diba?
0: Yes, partner. Yan, sabi nga experience is the best teacher. At kung lalabas tayo sa comfort zone, doon natin na makikita na kaya pala natin, partner, kasi... Mm-hmm.

0: mga bagay nating nakikita. Kailangan nating i-verify kung tama ba to at kung ito ba ay totoo.
1: Oo, na maging aware tayo sa ating mga nababasa or mga nalalaman na information. Ayan. Mm-hmm. Kagaya ng sabi Ward na natalamak talaga ngayon ang paglaganap ng mga fake news. Ayan. Sa ating mga viewers, patuloy po na maging vigilant tayo at aware sa lahat ng ating mga nakikita online. At syempre mga naririnig din. Ano? Yes. Ayan. Gusto ko lang din na i-share partner na ang journalism ay isang bagay talaga na hindi ko malilimutan na naging parte ng aking buhay, na isang milestone talaga itong mapasali at yung isang privilege din talaga na mapabilang-bilang DSPC participant. Noon ay akala ko ay hindi ko na ito maranasan dahil nung junior high school ako ay hindi ako nakasali sa journalism, kaya nag-decide ako na mag-transfer din talaga sa Taliban.
0: Pero partner, sa pagkakaalam ko, ano, nung elementary days mo ay nakasali ka sa DSPC.
1: Mm-mm.
0: So partner, share mo nga kung ano yung sinalihan mo noon at anong kategory.
1: Noon, ako po ay, actually ngayon nga ay ikalawa ko ng DSPC. Mm-hmm. Ano, yan sa ating mga viewers, noong ako po ay elementary yan.
0: Mm-hmm.
1: Ako ay nasa kategory ng pagsulat ng lathalain, or sa English ay feature writing. Mm-hmm. At yun ay mapala din ako na maging ikapitong pwesto noong grade 6 ako. Ayan. At ngayon ay masasabi kong sulit talaga ang naging ginawa kong desisyon dahil itong broadcasting talaga ay isa sa mga pangarap ko din. Na masaya talaga ako na natupad. Ayan, para sa ating mga viewers. Mm-hmm. Patuloy kayong magtiwala sa inyong kakayahan.
0: Yes.
1: Dahil walang mawawala kung at walang mangyayari kung hindi ninyo susubukan.
0: Walang mawawala kung di ka susubok. Madadagdagan ka pa nga, ano, partner, actually, kasi may mga baon kang aral at experiences.
1: Mm-hmm.
0: Ano? So yan partner, kanina pinag-uusapan natin ng DSPC at yan na bilang first timer uli na nakilahok ay I'm sure madami tayong mga aral. Simula day 0, day 1, day 2, at day 3. So, simulan natin partner sa day 0.
1: Ano ba ang nangyari ng day 0? Parang first yung partner. Day 0 po ay ang arrival po ng mga journalist yan sa kanikalang mga quarters.
0: Mm-hmm.
1: At yun din yung time para mag-prepare din sa kinabukasan na ating competition.
0: Yes.
1: Ano?
0: So, yan, nung day 0 kasi hindi ako nakasabay sa inyo ano, kasi may ginawa kami. At buti na lamang, ano, partner, ay ako'y nakahabol noong mga panahong iyon.
1: Mm-mm. At kasunod naman na kinabukasan na nga ay yung laban, ano, yung mismong competition.
0: And talagang pinagandaan, ano, partner, lahat ng training simula noong June ay talagang ay binuhos natin dun sa mismong laban, ano, partner. At yun, bago tayo mag-ere, ay nagkaroon muna tayo ng konting training, ano, partner. At masasabi ko, ano, bilang tayo isang group category, ay madami akong aral, lesson na natutunan na, ano, as a whole team, na hindi lang pala kailangan na kung ito yung mga role mo, doon ka lang mag-i-stick. Hindi. Dapat pinapakita natin yung communication na sa bawat isa, ano, partner. Since tayo, magka-group tayo, kita natin ang isa't isa, kita natin ang ating mga members, at nakikita natin ang ating mga ginagawa, ano. Mahalaga talaga yung pakikipag-usap natin at mag-build ng connection sa bawat isa.
1: Kasi true that din, di ba? Ang hindi lang naman yung learnings natin na nakukuha sa pag-aaral, sa pagre-research natin, kundi yung mga learnings din talaga ay makukuha natin ay mula din sa ibang tao.
0: Ayan, pati maging sa ating mga classmates, ano, may nakukuha tayong mga aral sa ating especially sa ating mga advisor, teachers, kasi mas madami na yung kanilang karanasan, ano, kumbaga tinuturo nila sa atin yung mga aral na natutunan nila nung sila ay bata pa.
1: Doon din talaga natin napatunayan dahil nga group category tayo ay kailangan din talaga natin ang tulong ng iba. Di ba? Ika nga ay no man is an island.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Isang magandang lesson talaga yun na napulot ko din sa DSPC. Yan, kaso naman na nangyari na nga ay ang day 2. Yan.
0: And after noong competition, diyan na binuhos lahat ng mga natitirang bosses. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, noong day 2 po kasi, meron po tayong sinagawang Mr. and Miss DSPC kung saan may representative po ang bawat school. Ano po?
1: At yun ay parang nito lamang din na nangyari. Diba noon ay kung mapapansin natin,

0: on ay mga purely competitions lang talaga, pero meron na ngayong tinatawag na segment sa DSPC na Mr.
1: Yes,
0: and Miss DSPC. At yun ay kung saan yun po ay tagisa ng ganda at talino.
1: At dun, partner, kitang-kita natin ang suporta ng bawat schools. Ano, kitang-kita natin yung mga ginawa nilang tarpaulin. Yung iba may dala pang tambulin at saka turoto ano, para mapakita nila yung suporta.
0: Ganun talaga kapag merong, syempre may representative, all out ang support.
1: At talaga namang nireserba yung mga boses para sa araw na yun, partner. Talagang rinig na rinig ang hiyawan at sigawan ng mga estudyante na nanonood at sumusuporta para sa kanilang school representatives.
0: At masasabi ko yun din talaga ang isa sa pinakamasayang naging memorable na
1: yes, partner,
0: experience ko sa DSPC. Ayan, dumako na tayo sa ano, yung last day natin kung saan yun ang pinaka-aabangan ng lahat ng
1: most
0: mga kalahok.
1: Awaited.
0: Yes, ang awarding ano.
1: Makapigilin na ngayon, partner, nung mga araw na yan, tandang-tanda ako na kabalo-kabalo kahit di pa nagsisimula yung awarding ay ramdam na agad ang lakas ng tibok ng puso.
0: At lalo na nung natawag ang mga pangalan natin at syempre ang school publication, talagang napalundag ang puso ko. Yan, eh. Hindi ko na napigilan din na mapaluha kahit na sa ilang mga pictures ay ako'y umiyak na ay okay lang sa akin. Ayan, na doon ko din talaga na-realize na kapag alam talaga ng Diyos na yung desire ng puso mo ay mabuti, ay ibibigay niya talaga yan sa'yo. At doon natin talaga napatunayan na nagbunga yung mga trainings natin.
1: At yun na, nung mismong awarding, ang inuna doon ay English, kasunod doon ay Filipino Radio Broadcasting. Ano. At talaga nung kategory na natin ay talagang group hug. Kumbaga, naka-up-up tapos iniintay kung sino yung magiging champion. At ayan, glory to God, ano, narinig natin yung ating publication. At balita ko, partner, nakapasok at balita, hindi. Kasi kasama mo ako, ikaw ay isang RRSPC qualifier. So, anong pakiramdam ng partner nung malaman mo na ikaw ay sasali or isa sa representative ng Quezon Province? Ano, partner?
0: Siyempre, nung una ay di din talaga ako makapaniwala.
1: Yan.
0: Kasi nga, up to that point na lahat ng mga pinagdaanan natin, nag-bear fruit lahat ng yun. Yung mga pinaghirapan natin simula day one ng training natin noong June pa. Ano, doon pa tayo nag-start mag-training. Up to that point na talagang nasasabi ko din na nakatulong din talaga itong campus mic sa atin. Ano, na ma-expose din talaga tayo sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng station. Ayan.
1: At ayan, kinukongratulate din namin ano, ang aming members sa aming Anchor One na si Sian, sa aming reporter na si Maraya, sa aming sports presenter na si Jose, at sa aming showbiz presenter na si Kiel. At syempre, di magpapahuli, Jared Gonzalez. Ayan, shoutout po sa aming RB team.
0: Yan.
1: Filipino.
0: RB Filipino team. Ayan. At doon din, siguro nung una ay, syempre tuwang-tuwa din talaga ako na mapabilang doon sa
1: yes,
0: lineup ng RRSPC. Yan, para din po sa kaalaman ng ating po mga viewers, pagkatapos po ng DSPC, ang kasunod naman na competition ay RRSPC or Reconfigured Regional Schools Press Conference. At doon naman ay irerepresent na ang ng iba't ibang division or lalawigan ang kani-kanilang mga representatives. Ayan. At syempre noong una rin ay hindi ko rin naiwasan din talaga makaramdam ng pressure dahil iba na yung level na yun.
1: Yan, pero it's a privilege ano, to feel pressure. At syempre, partner, hindi naman natin yun makakamit kundi sa tulong ng ating mga seniors, sa ating mga advisors, especially dito sa Radyo Pilipinas Lucena, ano, partner?
0: Ayan, bago muna tayo magpatuloy sa ating kwentuhan. Ayan, marami na nagsha-shout out, nagpapa-shout out sa atin. Yan, kanina po ay yan, pa-shoutout daw po kay Sofia Melendres. Yan, sa SPJ. Sa SPJ 7, SPJ 9. Ayan, sa kay Kuya John Rich po, shoutout. Ayan, nakita ko rin sa comment section natin ang aking advisor noong grade 6. Noong ako ay nasa school publication pa ng Munting Hiyas. Ano, shoutout po kay Sir Joel. Joel Porta.
1: And shoutout din po kay Kuya JB. Ano sabi po niya? Shoutout kay Sam Ayaay. And shoutout po sa'yo, Kuya Sam.
0: Ayan. Yan. Doon na nga, dahil nga nabanggit na natin, isa din mga sa mga nakatulong sa atin ay sila Kuya JB, sila Kuya Sam, yung mga seniors natin sa tuwing nagte-training tayo, ano, ay nagbibigay din talaga ng sila ng input, yes, sa atin, okay, na talagang nakatulong para mas maging maayos yung pagsusulat natin ng script. Ayan, para din po sa kaalaman ng mga viewers natin, kami po sa Radio Broadcasting, lahat po ng mga iniimig po namin ay nagmumula po sa isang buong script.
1: Kung saan nandun po namin na tinatype yung aming mga balita. Kasi bago po kami umere ay gumagawa po na kami ng balita. Ano, partner? At dun po, yun po yung iimikin namin sa pamamagitan po ng, ayan, pagharap po sa mikropono. Ano? At ayan, partner, ano, lubusan po kami nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumutulong po sa amin, ano, para mas mapalawak pa po ang aming skill. Ayan, kinda Kuya JB nga po, kinda Kuya Roy, kinda Ate Jenny B, ano po.
0: At na, syempre, ang walang iba kundi ang ating napakasipag, yes, at napakagaling na Chief Advisor at Coach, ang nag-iisang Sir Jerwin Tierra.
1: At yan po, nagpapasalamat din po kami, ano, sa Radyo Pilipinas Lucena sa napakagandang experience po nito. Ano, nagpapasalamat po kami kasi dahil po dito nagkakaroon po kami ng more knowledge at na-expand pa po na yung aming perspective pagdating sa larangang ito, no, partner.
0: Nice din po namin na magpasalamat sa amin pong school principal, Sir Mario Guevara. Yan. Yan, nagpapa-shoutout din po dito si Sirius Mendoza, Yan Verhel, Joff Ivan Lingayo at Fiona Faye Gatalio. Shout out po sa inyo. Sa Grade 9 EMR. Yan.
1: So, yan, partner, ano, hindi din magpapahuli yung ating mga family relatives na patuloy na sumusuporta sa ating mga ginagawa. Ayan, partner, share ko lang kasi nung una talagang sali ko dito, partner, ako'y kabadong-kabado. At hindi ko alam yung aking gagawin, ano, partner, kasi parang zero background ako pagdating dito. Pero nagpapasalamat ako, partner, and especially sa aking mga magulang na patuloy na sumusuporta sa akin. At ako ina-encourage na magpatuloy. Hindi naman masamang mapagod. Kailangan lang natin magpahinga, no, partner. Kung may mga pinagdadaanan man ay nandiyan dyan sila, no, patuloy at patuloy na gumagabay at nagbibigay sa akin ng mga advice, partner.
0: Yan, mahalaga din talaga ang support system ng nanggagaling sa ating pamilya.
1: Yes,
0: ano? At
1: partner,
0: bago ko makalimutan, gusto din po namin na pasalamatan po ang mga nasa likod ng bawat episode po ng Campus Mike, sila Ma'am Carmi, sa technical po. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na mag-guest sa Campus Mike.
1: Nagpapasalamat po kami, ano, kay the Sir Kodik. Ano po?
0: Ayan, at congratulations din po pala sa ating mga viewers dyan na napabilang sa DSPC, sa mga nanalo at syempre dun din sa mga, yes, partner, hindi nanalo.
1: Ang makasali pa lamang sa DSPC ay isa ng malaking tagumpay, ano, partner, na maging isa sa mga participant. At tanda ko, partner, nitong last DSPC ay halos 4,000 ang mga journalists na dumalo. Ano,
0: napakarami.
1: Partner? Napakadami. At nakakatuwa, partner, kasi madami, madaming mga aspiring journalists, ano, na ready at willing na magpahayag ng katotohanan, ano, partner.
0: Ayan. Yun, nagpapasalamat din po talaga kami sa mga ka-grade level din namin,
1: yes,
0: na patuloy na sumusuporta sa amin.
1: Ayan, shout out po sa kabatch ko, Rainiel,
0: Altea, Christine.
1: Ayan, mga kasama po namin siya sila sa DSPC 2026. Shout out po sa inyo.
0: At meron din tayong ka-grade level na RSPC qualifier din. Ano, shout out po sa RB na English News Anchor kay Rainiel Martinez.
1: Pati sa kanilang tech na si Kuya Lawrence, ano? ML na. Ayan.
0: At yun, ganun din na, partner, na alala ko lang din na sa bawat training natin, minsan ay maalala natin, hindi maiwasan may mga disappointments tayo at nakatulong din talaga yung pagbubus ng mga seniors talaga natin.
1: Ayan, manatili pong nakatutok. Magbabalik po ang Campus Mike sa isa pong paalala.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Yan, magandang araw, lalawigan ng Quezon.
7: Magandang araw, Lucena City.
6: Sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Lucena 87.9 MHz, mga kabataan,
7: mga mag-aaral,
6: at sa lahat ng mga nakikinig na nasa trabaho man,
7: nagsisiesta,
6: o ipit sa gitna ng traffic, tutok na ito ang
7: Campus Mike. Ang oras ay ganap na alauna ng hapon, araw ng Webes, September 24, 2026.
6: At para sa episode ngayong araw, kami po ang inyong makakasama mula sa himpilan ng El Ang Talipeño ng Talipan National High School. Mare, pakilala ka na!
7: Ako po ang mga ka-Campus Mike, ako po ang inyong classmate sa balitaan, Leah Hona Tulaw.
6: At ako naman ang inyong campus kuya sa katotohanan, Elijah Jabelaya.
7: At of course, mapapakinggan din natin ngayong araw ang mga tagapag-ulat mula sa El Ang Talipeño Radio Broadcasting Team na sina Sofia Morales, Julius Bulante at Charlotte Nahel. At mga mag-aaral mula sa Talipan National High School Special Program in Journalism na sina Sofia Melendres, Zarina Adarna, Cedric Gustilo, Brickshan Durioso at Cyril Portes.
6: Ayan, at nice na rin po naming batiin ang aming pangmalakasang EIC at technical editor na si Razel Sambahon. Ayan, partner, know? Ready ka na ba?
7: Ready na! Para sa Campus Mike Balitaan!
6: Pilipinas, nagtala ng malaking pag-angat sa Program for International Student Assessment o PISA 2026.
7: Ikalawang taon ng aral program sa Talipan, umarangkada na.
6: Pananaliksik, kalaman at makabagong ideya sa edukasyon, binigyang diin sa Quezon Educators Research Convention.
7: Talipan National High School, itinanghal na 4th Best Performing Secondary School sa Division Schools Press Conference ngayong taon.
6: Likhawit group ng Talipan National High School, back-to-back champion sa Congressional Festival of Talents.
7: Bayan ng Pagbilao, nasungkit ang 11th pwesto sa palarong Quezon. Ilang student-athletes mula sa Talipan National High School pasok sa RAAM 2026.
6: At practical workbook in journalism ni veteran journalist Julius Anthony Segovia na e-ere tayo, opisyal ng inilunsad para sa mga kabataang journalist at school paper advisor.
7: Pre-registration para sa ikalawang batch ng libreng theoretical driving course binuksan na sa Bayan ng Pagbilao.
6: At lakas at tibay ng mga braso bida sa taunang open arm wrestling tournament sa Quezon. O ito, Aliyah, simulan natin sa good news.
7: Yan.
6: Dahil nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas nitong pwesto sa kasaysayan mula nang sumali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa anunsyo ng DepEd, nakalabas na ang bansa sa bottom 10 o ang 10 na nasa pinakamababang bansa sa larangan ng reading, mathematics at science. Matapos pumwesto ito bilang ika-77 sa 81 na bansang lumahok sa nakaraang pagsusulit.
7: Dagdaga pa dyan, tandem, malaki ang itinaas ng ranggo ng Pilipinas kumpara sa nakaraang pagsusuri noong 2022. Wow, sa pagbasa, nasa ika-72 pwesto ang Pilipinas sa hanay ng 90 bansa. Taglay ang mean score na 367. Sa matematika naman, ika-74 na pwesto sa score na 372, habang ika-77 naman sa agham sa score na 373.
6: Ayan, ano partner, ipinakita rin ang pinakabagong resulta na dumami ang mga Pilipinong mag-aaral na umabot sa level 2 na itinuturing na batayang antas ng kasanayan sa PISA. Sa agham, tumaas ito ng 10%, 5% naman para sa matematika at sa pagbabasa mula 24% ay umangat naman ito sa 31%.
7: Wow naman! Ayon sa OECD o Organization for Economic Cooperation and Development, Pilipinas ang bansang may pinakamabilis na pag-unlad sa kasanayan sa pagbasa matapos malampasan ang 18 bansang kabilang sa pagsusuri. Mula kasi sa rank 76, umakyat sa rank 72 ang Pilipinas sa pagbasa. Ito ay sa loob lamang ng 3 taon, nakatumbas ng halos 2 taon na pag-aaral.
6: Ayan, wow naman ano partner, dagdag pa dyan. Ang mga kabataang 15 taong gulang ay 2 taon ng mas abante sa kasanayan kumpara sa kanilang mga kapantay noong nakaraang 3 taon.
7: Oo, correct ka dyan partner. At talagang malaking papel din ang ginampanan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa naging pag-angat ng marka ng Pilipinas sa PISA. Sa ilalim kasi ng pambansang inisyatibong ito, ang mga mag-aaral ay binibigyan ng libre at nakatutok na pagtuturo sa matematika at agham at pagbasa upang mabilis nilang matutuhan ang mga pangunahing kasanayan.
6: Iyan partner, pero ito partner ha, lahat pa ng DepEd na malaking hakbang ang pag-angat na ito. Subalit marami pa rin kailangan gawin upang mas mapaliit ang learning gaps o ang kakulangan sa kaalaman ng mga mag-aaral na Pilipino kumpara sa ibang bansa.
7: Ayan, tama ka dyan partner. At samantala, binati naman ni Andres Schleicher, OECD Director for Education and Skills, ang mga gurong Pilipino at mga pinuno ng paaralan sa nakamit na pag-unlad. Wika niya, ang improvement na ito ay hindi lamang magandang balita para sa bansa, kundi isang tagumpay na nararapat mapansin hindi lamang sa atin, ano, kundi maging nga sa labas ng Pilipinas.
6: Yun no, partner, ano, kanina lamang ay nabanggit mo na malaki ang naging papel ng ARAL program sa naging improvement ng ating placement sa PISA. So, ano, partner, ano, from bottom 10, nakalabas tayo doon. And speaking of ARAL program, sinimulan ng ilunsad ulit ito sa Talipan National High School nitong nakaraang linggo lamang. At para sa iba pang mga detalye, tinutukan yan ni Sophia Morales.
8: Patuloy pa rin isinasagawa ng Talipan National High School sa 2nd taon nito ang Academic Recovery and Accessible Learning ARAL program na opisyal na ilunsad ng Department of Education noong September 13, 2025 sa ilalim ng Republic Act No. 12028. Ito ay isang pambansang programa sa pagkatuto na naglalayong magbigay ng libreng linigyal o karagdagang sesyon sa pagbasa sa wikang Ingles at Filipino, pagtuon sa komprehensyon, matematika at agham para sa mga mag-aaral sa basic education na nahihirapan sa mga signaturang ito. Katulong dito ang mga public school teachers, para teachers, pre-service educators at trained community tutors. Mayroong mahigit 100 mag-aaral sa Talipan ang nasa ilalim ngayon ng programa mula sa iba't ibang baitang. Sa tulong ng mga guro sa iba't ibang departamento, ipinagpatuloy ang ARAL program nitong September 18, 2026 para sa Pilipino at September 16, 2026 para naman sa Ingles. Ang bawat sesyon ay tumatagal ng 1 oras at sinasagawa tuwing Huwebes at Biyernes pagkatapos ng klase. Sa bawat sesyon ay nagsasagawa ng pagbasa at susundan ng pagtatasa tungkol sa kanilang binasa. Ayon kay Rita Villena, isang guro sa Talipan at tutor ng ARAL program, may mga ilan pa rin hirapan sa pagbasa at nakatulong ang programang ito upang mas mapaunlan at mahasa ang bawat mag-aaral, lalo na pagdating sa mga iba pang gawain pang akademiko. Para sa Campus Mike, Sophia Morales, Talipan National High School, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
7: Ayan, para sa ating kasunod na balita, pagpapaunlad ng panaliliksik para sa edukasyon at pagbibigay pugay sa mga guro, yan ang tampok na kaganapan sa fifth leg ng Quezon Educators Research Convention o QERC. Para sa iba pang detalye, binantayan yan ni Julius Bulante.
9: Upang mas palakasin ang pananaliksik sa edukasyon, isinagawa ang Quezon Educators Research Convention o QERC sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, kasama ang mga guro at iba pang education personnel mula sa Schools Division Office of Quezon, Lucena at Tayaba City, upang ibahagi ang kanilang mga pananaliksik at kaalaman para sa pagpapaunlad ng edukasyon. May ilan namang piling guro ang nagbahagi ng kanilang mga pananaliksik na nakatuon sa iba't ibang usapin sa edukasyon. Bukod sa aktwal na presentasyon, isinagawa rin ng mga poster presentation kung saan naibahagi ng iba pang teacher researchers ang kanilang mga pag-aaral at makabagong ideya. Samantala, tinalakay ni Vice Governor Alcala ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapaunlad ng edukasyon, habang binigyang pansin naman ni Governor Helen Tan ang pangangalaga ng mga guro sa mga mag-aaral sa gitna ng usapin sa student violence, kasabay ng pagpapahayag ng suporta sa isinusulong na Philippine Science High School Quezon Campus. Ipinahayag naman ni OIC Chief of Policy Planning and Research Division of Region 4A Calabarzon, Randy B. Atienza, ang kahalagahan ng pananaliksik sa pagbuo ng mga polisiya at sa hinaharap ng basic education, lalo na sa Quezon. Bukod sa pagbabahagi ng kaalaman at karanasan, nabigyan din ng pagkakataon ang mga guro ng magsaya at makipag-banding sa pamamagitan ng mga intermission number at paraffol bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Para sa Campus Mike Julius Balante, Talipaan National High School, Radio Pilipinas, Radio Publiko Lucena.
6: Ayan, para po sa ating mga viewers, break po muna tayo sa balitaan dahil ito na ang
7: Campus Trivia.
6: Kung saan usapang teachers pa rin. Alam niyo po ba noong October 5, 1966, nagkasundo ang International Labor Court Organization o ILO at UNESCO na itinakda ang mga karapatan, tungkulin at pamantayan para sa sahod, pagsasanay at kondisyon sa pagtatrabaho ng mga guro sa buong mundo. Idineklara ng UNESCO ang October 5 bilang isang official na World Teachers Day noong taong 1994 upang bigyang pahalaga ang kontribusyon ng mga guro sa lipunan. Sa Pilipinas, unang idineklara ang October 5 bilang National Teachers Day nang lagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation Number 479 noong 2003. At alam nyo ba ang tema ngayong taon? Teacher, ikaw naman.
7: Ayan, partner, alam mo ba na dito sa ating bansa ay higit pa sa isang araw ang pagkilala sa mga guro dahil pinagdiriwan din ng ating bansa ang National Teachers Month. Ito ay kung saan ito ay nagsisimula mula September 5 hanggang October 5 taon-taon upang bigyan ng mas mahalagang panahon ng pasasalamat ang mga lokal na guro. At alam mo rin ba na mayroong Republic Act ang kung saan opisyal na ipinagdiriwang natin ang National Teachers Day.
6: Anong Republic Act to, partner?
7: Ito ay ang Republic Act number 10743. Ito ay pinagtibay ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong January 2016. At sa maraming paaralan ng elementarya at sekundarya ay nakagawian ng ilaan ang buong araw o kalahating araw para sa mga palatuntunan, sa mga palaro at syempre sa mga pasurpresa sa mga guro. Kaya pansamantalang naititigil ang mga pagsusulit at mga talakayan.
6: Yes,
7: mayroon ding mga pagkakataon na ang mga local government units ay nagdedeklara ng walang pasok sa kanilang nasasakupan para sa mga guro, kung kaya't kansalado rin ang mga gawaing akademiko sa araw na iyon. Yan, partner, sa iyo ba, nais din kitang tanungin, ano ba ang kadalasan ninyong ginagawa kapag Teacher's Day?
6: Ayan na, partner, unang-una sa lahat ay ito yung gawain namin, nagpapatawag ng meeting ang aming president upang pagplanuhan kung ano yung mga pakulo namin sa celebration. At mostly ang ginagawa namin dito ay pasekreto. Unsan hindi alam ng aming advisor, mga subject teacher na meron kaming pagganap. Ayan, pinagpaplanuhan namin kung ano yung mga kailangan namin dalhin, ano yung mga props para maging exciting yung aming pagse-celebrate ng Teachers Month celebration ng partner.
7: At minsan nga madalas pa na nakikita ko ay nagpapatawag ng pinapatawag ang kanilang mga advisor para kung wari daw merong nagsusuntukan.
6: Yes, especially partner, ikaw ay isang president, talagang relate na relate. At nakikita ko din yan sa mga TikTok sa aking page na yung iba na lagay, nakuha pa ng karton at dun sila magtatago para magmukhang lechon.
7: Ay, grabe naman yun, partner. Talagang masusurpress ang mga teachers. Pero sa panahon ngayon, parang napansin ko na hindi na mga cake, mga pagkain, kung ano pa man ang mga hinihiling ng ating mga teachers.
6: Partner.
7: Kundi yung mga kagaya ng band paper, yung mga ink, at saka yung talagang mga ginagamit na nila.
6: And syempre, partner, kaya natin na sineselebrate itong Teacher's Day para isang way na rin to say thank you sa ating mga porsigido nga teacher at ating mga subject advisor partner.
7: To express gratitude din and appreciation na inilaan talaga yung araw na ito para sa kanila. Kagaya
6: nga
7: nung team natin ngayong taon na teacher, ikaw naman, na kung saan yung araw na yun talaga ay nakadedicate para sa mga teachers.
6: Araw ng mga teachers. So kaya naman po, binabati po namin ng
10: Happy Teachers Month!
6: Ayan po, ano po. Yan, dumako na po tayo sa ating kasunod na balita kung saan muling nagpakitang gilas ang mga campus journalist ng Talipan National High School matapos sungkitin ang 4th na pwesto bilang pinakamahusay na sekundaryang paaralan na ginanap sa ginanap na Division School Press Conference 2026 o DSPC noong September 4 to 6 sa Bayan ng Gumaca. Para sa iba pang mga detalye, may ulat dyan si Charlotte Nahel.
11: Talin, dedikasyon at talino. Yan ang ipinamalas ng mga campus journalists sa Division School Press Conference o DSPC 2026 sa Bayan ng Gumaca, Quezon, na may temang Navigating Information Wars Through Data Journalism. Nanguna ang Radio Script Writing and Broadcasting bilang back-to-back champion sa parehong English at Filipino category. Samantala, nasungkit naman ang 2nd pwesto ng Collaborative Desktop Publishing Secondary English at ang 3rd pwesto sa Editorial Writing Secondary Filipino na nakamit ni Lorraine Catalia. Nanguna naman sa pangkalatang hanay ng mga pinakamahusay na paaralan ng Quezon National High School, pumalawa ang Quezon Science National High School, sumunod ang Recto Memorial High School sa 3rd pwesto, ang Talipan National High School sa 4th at 5th pwesto na nakamit ng Gumaca National High School. 10 naman sa mga campus journalists ang aabante sa Regional School Press Conference o RSPC na gaganap din sa Oktubre sa Bayan ng Lucena. Ang Division School Press Conference ay ang taunang kompetisyon ng mga batang mamamayag sa sangkay ng Quezon na nilalawakan ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa elementarya at sekundarya. Layunin na aktibidad na hubugi ng kaalaman at kasanayan ng mga campus journalists sa larangan ng responsableng pamamahayag. Para sa Campus Mike, Charlotte Nahel, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Ayan, congrats po sa mga nakasali sa DSPC at ganun din sa mga RSPC qualifiers at sa mga schools din na nakakuha ng awards. Ayan. Para sa ating pong kasunod na balita, isang karangalan na naman ang naiuwi ng Talipan National High School matapos muling masungkit ang kampyonato sa likhawit contest sa nagdaanga Congressional Festival of Talents. Ang good news ay ihahatid ni Sofia Melendres.
12: It's official. Back to the Vision Festival of Talents o DFOT ngayon 2026 ang likhawit group mula sa Talipan National High School sa Pagbilaw, Quezon. Matapos muling masungkit ang kampinato sa ginanap na Congressional Festival of Talents 2026 sa Sampaloc, Quezon noong September 3, 2026. Ipinamalas ng grupo na binubuo ni na Ayman Oshana Makatatar, Grade 10, Jelian Alarcon, Grade 10, at Chris Transderama, Grade 11. Ang pabihirang galing sa paglikha at pag-awit ng orihinal ng komposisyong Pilipino. Sumasalamin ang kanilang pyesa sa mayamang kultura at talento ng kabataang pagbilawin. Ayon sa kanilang coach na si Sir Juan Carlo Villanueva, bunga ito ng ilang buwang masinsinang pagsasanay at dedikasyon ng bawat miyembro. Ipinagmamalaki naman ng Talipan National High School ang mga nagwagyong mag-aaral na dadalhin ang bandera ng pagbilaw sa darating na Division Festival of Talents na gaganapin sa Pagbilaw, Quezon ngayong October 2026. Sofia Melendres, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Ayan, para po sa ating mga kabalitaan, ano po, manatili pong nakatutok, magbabalik po ang Campus Mike.
13: Ang pagiging leader ay masigit pa sa pagpapasunod.
14: Hi, Talipenos! May mga naihalal ng bagong SSLD officers na gagawin ng kanilang responsibilidad para sa buong taong panruan ng 2026 hanggang 2027. Nagsimula lamang ang election proper nitong huling linggo ng Enero 2026, kung saan may nanaig na tatlong partido, ang NAAY, Adlaw, at ang ALAB party lists. Tapos. Pero, sa tatlong partido na nakapagtagisan para sa iba't ibang posisyon sa SSLG, isa lamang ang nanaig at ito ay ang NAAY party list na ayong hatikain mula sa ating lideratong Yanong Gagali. Ngayon, may mga magtatanong, mayroon rin naman mga magtataka.
15: What it takes to be a leader?
14: matatandaan na mayroong tatlong pinatakbong pangunahing proyekto ang dating SSLG sa pamumuno ni former President Angeline O. Piñol. Kabilang narito ang Pradisita na para sa mga negosyanteng Talipeño at ang isa pang project na tinatawag na Project Barya na para sa transportational aid ng mga piling estudyante mula sa 6 na kurikulum ng paaralan.
15: Ikalawa naman ay yung dito tayo sa Project Kita. Itong Project Kita po ay isang income generating activity ng SSLG. Ito actually ay ikalawa sa aming income generating activity.
14: Ngunit ang tanong, ano ang kailangan meron ka bilang isang leader na maasahan, mapagkakatiwalaan, at may tiwala sa sarili?
16: When I ran for SSLG, of course, isa sa mga una kong natutunan what a leader should have is syempre komunikasyon, dahil kung wala tayong komunikasyon is hindi tayo magkakaintindihan. At syempre I have learned isa dito sa aking speech is that the most powerful tool we have is our voice.
14: Sa lagay ng Talipan National High School, SSLG at ni former President Angeline O. Piñol, nakulang ang karanasan para matawag kang leader. Minsan, mas lamang pa nga ang may alam kung paano niya papatnubayan ang kanyang mga kapwa mag-aaral sa kanyang pamuno. Ikaw, handa ka na ba maging leader?
6: Ayan, at muli pong nagbabalik ang Campus Mic. Para po sa ating kasunod na balita, nakipagtagisan sa galing sa larangan ng sports ang libu-libong student-athletes mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan sa ginanap na palarong Quezon 2026 mula September 8 hanggang September 12 sa Bayan ng Gumaka. Alamin natin ang mga kwento, dedikasyon at tagumpay sa sports na balita ni Zarina Adarna.
17: Nagpumalas ng husay at abilidad ang libu-libong student-athletes mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ngayong taon sa Palarong Quezon. Ginanap mula September 8 hanggang September 12 sa Bayan ng Gumaka, Quezon. Itinampok sa palarong ito ang higit 25 larangan ng palakasan, kung saan nagpakitang gilas ang mga batang atleta sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, sportsmanship at pusong Quezonian. Nakamit ng pagbilaw ang pwesto bilang panglabing isa sa loob ng 39 na bayan at makapag-uwi ng ilang medalya ang mga batang atleta. 13 gold, 27 silver at 19 bronze, kabuuang 59 na medals. Malaki ang niambag ng Talipan National High School na naging bunga ng tagumpay na ito. Pinangunahan dito ng atletang si Irish Villanes ng SNED Youth Female na humakot ng 3 gintong medalya sa 100 meter run, shot put at long jump. Sumunod ay si Yanmark T. Bourbon na nakasungkit ng gold medal, 8 ball billiards secondary boys. Nakakamit din ng ginto ang dance sport team na binubuo ni na Julia Sanday Esclato, Cassandra Obsiana, Sean Aaron Reyes at Yuan Angelo Porta. Nakapag-uwi naman ng silver medal ang mga Arnis player na sina Princess Johan Catamio, Juvie Ann Ramiro, at hindi nagpahuli si Paula Jancy Casanyada na bumulsa ng bronze medal. Inaasahan na ang mga sumusunod na nanalong atleta ay maging kinatawan ng Quezon sa mga susunod na laban. Para sa Campus Mic, Zarina Adarna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Ayan, para po sa ating mga kapwa mamamahayag dyan na gustong matuto at palawigin pa ang kaalaman sa pamamahayag at pagbabalita, opisyal na pong isinapubliko ang E-ERET Tayo, isang workbook para sa mga kabataan at school paper advisors na may passion o hilig sa journalism and broadcasting. Para sa iba pang detalye, narito si Cedric Gustilo.
18: Isang workbook na nakatutok sa media literacy, etikal na pamahayag at kritikal na pag-isip ang ginawa para sa mga kabataan. Ito ang E-ERET Tayo workbook para sa broadcasting at mobile journalism. Ang aklat na ito ay binuo bilang isang praktikal na kagamitan upang matulungan ang mga mag-aaral na suriin, kilalanin at epektibong labanan ang malawak na pagkalat ng online misinformation at fake news sa bansa. Malayo sa tipikal na makapal at purong tsuryang aklat, ang workbook na ito ay gumagamit ng experiential learning model. Nakapaloob dito ang mga hands-on newsroom exercises, totoong sitwasyon sa field at pagsasanay sa script writing, reporting at anchoring. May eksklusibong payo at tips din sa loob mula sa malawak at iginagalang na media practitioners sa bansa. para sa kanilang mga susunod na plano, patuloy ang kanilang malawakang school at regional tours upang ihatid ang libro sa marami pang paaralan. Bukod dito, ginanap ang grand launch sa Booknook sa SM North Ed sa annex nitong September 17. Para sa Campus Mike, Cedric Gustilo, Taliban National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: Ayan, congrats po Sir J.A. sa bagong publish na kanyang workbook na i-edit tayo. Ayan, at si Sir J.A. Segovia din po ay naging isang hurado namin sa radio broadcasting sa DSPC.
6: At ayan, para po sa ating kasunod na balita, patuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaang bayan ng Pagbilao sa pangunguna ni Mayor Angelica Portes kaagapay ang LTO Regional Office upang matulungan ang mga residenteng nais magkaroon ng driver's license. Para sa kabuuang detalye, narito si Brixian Glorioso.
19: Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Pagbilao ang pre-registration para sa ikalawang batch ng libreng Theoretical Driving Course o TDC na handog ni Mayor Ate Gigi Portes sa pakikipagtulungan ng LTO Regional Office 4A. Batay sa anunsyo ng LGU, gaganapin ang libreng dalawang araw na pagsasanay ngayong September 15 hanggang 16 sa Municipal Covered Court simula alas 8 ng umaga. Para sa mga nais magpalista, maaari magtungo sa BPLO office sa second floor ng Old Municipal Building mula Lunes hanggang Webes alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, kung saan ipinapatupad ang first come first serve basis. Kinailangan lamang magdala ng photocopy ng National ID, passport, PSA birth certificate o parental consent na may kasamang ID kung ang aplikante ay may edad na 16 hanggang 17 taong gulang. At ipinapaalala rin ang pagdadala ng smartphone na may maayos na internet connection. Samantala, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga mamamayan na manatiling nakatutok sa opisyal na Facebook page ni Mayor Ate Gigi Portes para sa mga susunod pa na anunsyo at joining updates ng LTO. Para sa Campus Mike, ako si Brixian Glorioso, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Ayan, para sa mga kaibigan natin dyan na mahilig sa traditional sports, especially yung may malalakas na braso at matitibay na buto, baka ito na po ang sports na para sa inyo. Muling nagtipon kasi ang mga atleta sa Bayan ng Pagbilao para sa taunang arm wrestling tournament. Cyril Portes, anong meron?
20: Tibay, lakas at determinasyon. Yan ang ipinamalas ng 18 taong anyos na si Belmar Resurrection ng Tayabas, Quezon. Matapos masungkit ang kampyonato sa lightweight at heavyweight right hand category sa ginanap na kawit sa Pagbilao Arm Wrestling Tournament nitong ikatatlumpo ng Agosto. Kinapatan niya ang mga matitinding puller na si Randy America na nasikwat ang ikalawa at ikatlong posisyon sa tatlong kategorya. Jan Hendrik Suarez, David Mercado, Andre Lavadia, Jericho Fabro at Ray Dolgenoso. Naging sandatan ni Belmart ang bilis at grab hook technique habang bumangon siya mula sa kanyang pagkatalo at pinatumba ang twice to beat wrestler na si Ray Dolgenoso para makuha ang kanyang ikalawang championship title. Aniya, malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang masusing practice, training at paggamit ng kanyang signature technique na grab at hook na nakatulong sa kanyang pagtatamo ng malinis na zero loss record. Mula sa experiences noong 2023 sa the tag pool for a cause na tinanghal siya bilang first runner-up hanggang sa mga regional supermatch. Sa pagharap sa mas mabigat na koponan, patuloy na pinapatunayan ni Belmart ang kanyang galing at determinasyon, magtiba man ang hinarap nitong kategorya. Ang arm wrestling o buning braso ay larong pampalakasan na kung saan ang dalawang kalahok ay nagpapatumbahan ng kamay gamit ang kani-kaniyang teknik. Hindi lamang ito laro, ngunit nagpapakita rin ng tiyaga, disiplina at tapang sa hindi pagsuko. Ang kanyang pinatunayan na sa bawat kartada na kanyang naipanalo ay daldala niya pa rin ang sportsmanship at muling pagbangon sa pagkakadapa sa bawat laban na kanyang sinasalihan. Sa bawat tagumpay na kanyang nakamit, patuloy na dala ni Belmart ang diwa na sportsmanship at determinasyon. Para sa Campus Mike, Cyril Portes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Ayan partner, bago po tayo magtapos, shoutout po muna. Ayan, shoutout po kay Nigel Albuen. Shoutout po kay Andrea Marie, kung saan pinapa-shoutout po niya si Darren Lapu-Lapu. Ayan, shoutout din po kay Cyril Portes at shoutout po kay Ate Cass na nanonood.
7: Ayan, pa-shoutout din daw po kay Charmaine Pakinggan, kay Rom J. Alvarez, kay Andre Haval at sa mga kaklase ni Kuya John Ray sa grade 12 UMS.
6: Ayan. So, ito po ang mga balitang tinutukan sa araw na ito. Muli, ako po ang inyong campus kuya sa katotohanan, Elijah Jabelea.
7: At ako naman si Liahona Tulaw, ang inyong classmate sa balitaan. Ito ang
6: Talipan National High School sa Radyo Pilipinas Lucena 87.9 MHz.
5: Campus Mike!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ate? Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Webes, September 24, 2026. At sa ngalan po nating kasamang si Ms. Jamie Quinto, ako po si Tess Ramirez. Ang samantalat niyong makakasama sa kabuuan po ng programang One Trabaho. Hanggang alas 3 ng hapon, kumusta na po kayong lahat? Ingat po ha, sapagkat meron na po tayong Tropical Storm Queenie. Kamat wala hong direktang epekto pa sa ating bansa ay magdudulot pa rin ho ng mga pag-ulan yan. I-expect rin po natin yung thunderstorm, sabi ho ng PAGASA DOST. Na huwag hong kalilimutan magdala ng payong o pananggalang sa ulan. Kung kayo man ho ay lalabas ng inyong mga tahanan o kaya ay uuwi na. Diba? Pagkagaling sa trabaho. At sa mga kababayan po namin na may trabaho man o wala, para po sa inyo itong programa na ito. Sapagkat para sa mga walang trabaho, tutulungan po namin kayo na magkaroon ng trabaho. Sa mga may job naman, syempre yung mga paalaala patungkol sa iba't ibang klase ng trabaho, yun amin hong ipagkakalob sa inyo ng mga impormasyon. Kung kayo po ay walang trabaho pa, para po sa inyo itong ating wanted trabaho. Magdalaos po ng Overseas Job Fair sa Quezon City bukas, September 25, 2026. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ito ho ay gaganapin from 9 a.m. onwards sa 4th floor ng Nova Plaza Mall na matatagpuan po sa Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. May government partners din na magkakaloob po ng serbisyo mula sa Social Security System o SSS. Kasama rin po ang Pag-ibig, Pag-ibig Fund at ang PhilHealth. So bukas na po yan. Samantala, para naman po sa mga overseas Filipino workers na nagnanais madagdagan ang skills, gayon din ay magkaroon ng mga bagong kaalaman o maghanda para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan, alam po ninyo maglulunsad ng libreng training opportunities with allowance para sa ating mga OFW, ang OWA Kasanayan at Kabuhayan Center. Bukas na po ang pre-registration para sa mga OFW na interesadong sumailalim sa mga training na handog ng OWA, katuwang po ang TESDA. Kabilang po sa mga training opportunities ang Barista NC2, Virtual Assistant Services NC3, Housekeeping. Tama rin po ang tungkol sa Japanese language and culture, bartending, digital livelihood trainings, bookkeeping, AI training program at caregiving. Ang training venue po ay sa OWA Development Center sa Solana Street, Intramuros, Manila. Kailangan hong mag-pre-register, iscan lamang po ang QR code o gamitin ang registration link na makikita sa OWA FB page. Ang pre-registration deadline ay bukas na po, September 25, Biyernes.
6: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: 2:16 na po ng hapon ng ating oras at sa oras na ito ay kilalanin na po natin mga kaibigan ng isang freelance videographer at food blogger. Siya po ay videographer and editor sa mga event, kadalasan po sa automotive industry. At last year, nagsimula po siyang mag-vlog para i-document yung mga sports na ginagawa niya. Naging hobby niya yung pag-upload kasi sayang daw yung footage kung nakatambak lang. At para ho sa ating makakapanayam, gusto lang niyang mag-perform at magkaroon ng something to look back on. Ngayon, pag-usapan po natin ang oportunidad sa vlogging, mga kaibigan. Kasama po natin via Zoom si Mr. Ken Paolo Kimba. Ayan, Kuya Ken, magandang hapon po at welcome sa One Trabaho.
10: Salamat po sa pag-invite po.
9: Ayan, Sir Ken, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula bilang food blogger at videographer bukod po doon sa mga ilang impormasyon na akin pong nabanggit kanina?
10: Yan, bali nung una po, yung videography po kasi is part of the course ko ng college sa MassCom. And then, hindi ko din namalaya na habang na-enjoy ko siya, ito na rin pala yung ginagawa ko. Ito yung naging trabaho ko. Yun yung bali, dun ako nagsimula as a videographer. Sa passion lang na kung yung mga gears, kung paano sila gumagana, yung mga lente, and then kung paano mag-edit, yung dun po siya nagsimula as in, more on projects lang talaga siya nung college. Tapos, yun, hindi ko namalayan na, oh nga, na ito na pala yung din ginagawa ko para sa kabuhayan ko po.
9: Ayun, so hindi inaasahan ano, yung pagsulong mo dyan sa ganyang klase ng ano, career or opportunity. Nag-click, kumbaga, yung hindi mo inaasahan na hobby lang, tapos for fun lang, pala, pwede na nakatulong sa kabuhayan.
10: Pwede. Oo nga po. Tsaka maganda din kasi siya, para kasi hindi ako nagtatrabaho. Mm. Yun yung maganda dun sa freelancing ko. Iba-iba yung tao lagi, iba yung location, iba yung sinushoot. So, ang saya lang kasi hindi pa ulit-ulit yung nangyayari dun sa sa work ko. And then po, ito, pasok ko lang po din yung vlogging. Una po talaga kasi yan, nagsiserve po kasi ako sa La Union. Tapos gusto ko lang makita yung, diba, parang na-document po lang ba yung mga ginagawa ko. Kung tama ba yung mga posture po. Ayan po, ayan yung mga yan po. Tapos, sabi ko bakit, gumagawa din po kasi ako dati ng mga tula.

0: hindi ko na siya nagagawa. So ito na lang yung ginawa kong performance para sa sarili ko. And then syempre, to make it a point na para may babalikan lang ako sa mga ginagawa ko sa life ko na. Para documentation ko lang, para mabalik ang pleasure na, ay, ginawa ko pala to, saya pala na ito. Ngayon po, dun po
1: meron
0: siya.
1: Ka pa bang ibang work aside sa pagiging vlogger mo?
0: Yun po, bali videographer na po and editor. And then, yun po may family po ako. Yun po yung ginagawa ko sa life. Tsaka pickleball po, pinsan. Galaro po pickleball.
1: Okay, dun sa iyong pagiging food vlogger, Ken, ano? Apo. Ano yung nagtulak sa'yo para gumawa ng ganung klase ng content? Yung tungkol sa pagkain?
0: Trip lang talaga siya eh. As in, for fun lang talaga siya nung una. Uy, yun. Tapos, nagkakaroon kasi ng traction. Tapos yung mga kaibigan ko, sinasabi nila na, uy, Ken, okay yung video mo ah. Saan yan? Saan to? Tapos ang gusto ko lang talaga gawin, ipagtripan yung mga kaibigan ko, paggabi, gusto ko silang gutumin. Pero it turns out na may mga nagchat-chat talaga ng mga restaurant na para i-shoot ko sila. Tapos yun, naging, uy, parang isip ko, ayos to ah, libre yung pagkain ko. Tapos pabayaran pa nila ako. Kakain ako para bayaran. Para ang saya naman nun. Kaya ngayon, naiganyo din ako. Tapos may mga friends din kasi ako who's into vlogging din. Na kumikita sila. As in full time sila. Siguro pwede kung pang ano to, side hustle. Yun po yung na ano ko. Yun yung naisip ko na gawin. Kaya, ayun, kaya nag-vlog din. Kaya pinagpatuloy ko po yung vlog. Tsaka sarap ko kasi kumain. Yun din yung ano. Kaya yung buong pamilya namin, madalas po kami kumakain sa labas. Tapos dinadocument ko lang siya.
1: Yun. Ibig sabihin na, Ken, yung mga na-feature mong restaurant o mga pinupuntahan mong mga kainan, nalilibre ka palagi o hindi naman ganun lagi?
0: Hindi naman po parating libre. Pero may mga konting freebies ba? For example, sa isang pag Italian restaurant, may libre kaming pizza minsan. Pero kami minsan complimentary na kung ano man. Pero hindi po sa lahat yun, mama. Minsan lang po yun. Pag pinapabalik na kami.
1: Yun.
0: Ganyan po siya. Yes po.
1: Okay, so puro mga magagandang comments ba yung pinopost mo or pinipintasan mo rin kapag meron kang nakain na hindi kaiga-igaya o hindi swak sa apo, panlasa mo, Ken?
0: Ako naman po, ma'am, is very honest naman po ako sa mga viewers ko na pag sinabi. Pero hindi ko naman po talagang sisiraan. Siyempre, halimbawa po, maalat. Hindi ko naman po sasabihin na, napaka-alat naman nito. Meron po akong mga words na medyo, na hindi masakit. Kasi, alam mo yun, para, for example, siguro kung mataas yung tolerance mo sa saltiness, pwede sa ito. So, ganun ko siya dinadivert. Kasi ayoko rin naman manira ng restaurant. Kasi, sa buong menu niyan, ma'am, for sure, merong hindi ganun na papasok sa, ano mo sa taste buds mo. So, hindi lahat yan masarap. I 100% guarantee na ganun yung mga menus. Pero, for sure, kaya naman sila naging restaurant kasi may masarap silang pagkain. So, ako nagpo-focus ako doon sa experience ko na kumakain ng masarap na dish nila.
1: Naku, Ken, yan alam mo, naalala ko tuloy, ano, yung nag-viral na ano vlogger, di ba? Merong nag-viral dahil pinintasan niya yung nakain kwek-kwek na walang lamang itlog. Puro daw hari na yung laman. Tapos, pinapadeclare as a persona non grata dahil mismo yung mga residente doon ay hindi, nagsabi na siya ng hindi maganda. No?
0: Oo nga po. Hindi ko nga kailangan. Ako, sa totoo lang, gusto ko, kung mapapanood yung mga vlogs ko, I mean, gusto ko yung good vibes eh. Kasi medyo magulo na yung mundo natin. Tapos, medyo nadagdag ka pa ba sa negativity. Ako, gusto ko talaga very positive, very happy lang. Ganun yung gusto kong ganun yung gusto kong maging tulong ba sa social media. Gusto kong maging masaya yung kahit pa paano mabigyan pa ng konting sa'yo yung mga manonood sa atin.
1: Mga good vibes.
0: Yes, good vibes po.
1: Oo. So Ken, ano yung proseso mo sa paggawa ng isang food video? Mula doon sa pagkuha ng footage hanggang sa pag-edit. Gaano katagal mong ginagawa yan?
0: Pag kumupo kami, kasi po lagi, videographer ko po kasi dito yung asawa ko. So, gaganap.

0: ang ginagawa ko na po siyang shoot tsaka date. Nakalibre na po ako ng date sa asawa ko. Nakapag-shoot pa ako. So, yun yung ginagawa ko po lagi. So, ngayon, siguro pag, depende po, madam, siguro ma less than an hour tapos na po ako kasi hindi ko naman siya uubusin sa harapan eh. Kasi gusto ko pa rin siya ma-enjoy na kinakain lang na walang camera. So, ang editing po niyan, ang script po niyan, hindi ako nag-i-script. Talagang ano lang siya, ad-lib lang siya. Gusto ko talaga kasi yung...
1: Continuous.
0: Yes po, yung genuine na reaction ko towards sa pagkain na yun. So, yun, medyo, syempre, pag nagpe-perform ka, medyo pag sinarapan mo, talagang kailangan maramdaman niya ng, ano, ng audience mo eh. So, ako naman, nasanay na kasi ako nagpe-perform kahit nakakahiya dito sa, ano, sa restaurant. Nasanay na lang ako. Yun, tapos, yun, with friends po, or usually, yung mga mayayaman kong kaibigan, nililibre nila kami. Hindi binavlog ko na rin po, you know. Shoutout po sa mga kaibigan ko. Yan.
1: Good.
0: Salamat
1: okay,
0: po sa paglilibre
1: sa amin. Mahirap... Oo. Ano yung pinakamahirap na bahagi, ano, ng pagiging food vlogger at videographer?
0: Actually, yung pinakamahirap talaga yung consistency para sa akin. Kasi ako, meron ako talagang trabaho. Ang hirap planuhin kung kailan ka maglalabas ng video, kung kailan ka mag-i-edit, kung kailan mo ilalabas yung pagiging vlogger mo. Siyempre, may trabaho ka, may pamilya ka, may asawa ka, may mga hobbies ka. Yun yung pinakamahirap na part sa akin is kung paano ako magiging consistent, which is I'm trying to be consistent kasi ito daw yung secret sa vlogging eh. Maging consistent ka lang. Yung show up every day, parang ganun yung ano nila, yung concept.
1: Meron ka bang karanasan na talagang hindi mo malilimutan habang gumagawa ng content?
0: Ano po ba? Positive po ba negative?
1: Both.
0: Both? Ano? Meron akong mga nasushoot na sobrang simple lang niya ishoot. Pero, halimbawa yung ano, yung mahaba ang pila. Pag mahaba ang pila, gusto ng tao, ibig sabihin, di ba?
1: Pero, marami kumakain, marami kasi, customers.
0: Pag marami pong customers, marami kumakain. Usually, masarap. Ganun po yung concept. Pero may mga time kasi na, ang Pinoy kasi minsan, basta mabusog. May konsepto, may dalawang uri kasi ng pagkain para sa akin. Yung mabubusog ka, tsaka yung masasarapan ka. So, yun yung lagi kong struggle sa pag-shoot. Ano ba? Saan po ba siya ilalagay? Sa pangmasa ba? O para doon siya sa... Para pang-leisure siya na sarap?
1: Ikata
0: sorry, lumayo ba? Oo po. Lumayo ba ako sa question? Ayun.
1: Ayun. Okay. Yung ano eh, talagang ginagawa mo, hindi isang simpleng... Maaring sabihing simple pero napakahirap din gawin ano dahil mabusisi yan. At saka syempre marami kang isinasaalang-alang diyan, 'di ba? Marami kinukonsidera bago ka makabuo ng isang content. Paano mo ginagamit yung videography Ken upang maipakita ng mas mahusay yung pagkain at yung karanasan sa isang restaurant? Kasi isang skill din 'yan eh, 'di ba?
0: Yes, po. May short akong kwento dyan. Sabi sa akin nung kumuha sa akin, owner siya ng restaurant, sabi niya sa akin, actually Ken, hindi naman ganun kadami yung followers mo, sabi niya sa akin. Pero di ba kailangan maraming followers? Usually yung mga kinukuha content creator. Na, ganun siya eh, ganun yung kalakaran. Pero Ken, gusto ko yung itsura ng video mo. Kasi ang ginagamit ko dito ma'am, yung professional camera ko talaga.
1: Ayun.
0: So yun talaga yung ano ko, feeling ko yung hindi ko masabing pwede ko masabing edge yun sa ano sa yun yung ano yun yung
1: pwede, naging oh, edge advantage ko. Din yun, di ba?
0: Kasi ginagamit ko talaga pang professional talaga yung mga SLR talaga. Tsaka yung audio ko maayos siya. Kumbaga kasi alam ko yung fundamentals ng videography. So I'm giving the 100% of my knowledge as a videographer doon sa vlog ko. That's why, hindi ako magsabing maganda, pero iba yung itsura kasi talaga, ma'am, nung kuha ng cellphone, tsaka yung kuha ng camera. So, yun po yung ano ko.
1: O, tsaka talagang marami yung manonood sa'yo kapag maganda yung
0: Yes
1: quality
0: po,
1: ng
0: ma'am.
1: video, di ba? Kapag hindi,
0: Yes po,
1: naku, hindi
0: ma'am.
1: nila pagtsatsagaan yun eh. Hahanap na lang ng iba na
0: Tsaka
1: maganda
0: yun, no,
1: yung quality.
0: ginagalingan ko rin yung
1: Alright,
0: ano,
1: yan.
0: yung pag-performance kasi kailangan mo
1: Yes.
0: din na ano eh. Kailangan maayos ka magsalita, tama information mo. Tsaka yun, fun siya and good vibes talaga. Yun talaga yung packaging ng Bigo TV. Yung masayang kumakain sa isang restaurant. Ini-enjoy yung pagkain. Yan po.
1: Tama. Okay, maraming salamat sa mga impormasyon na yan ha.
0: Maraming
1: Sir Ken,
0: salamat din
1: babalikan ka
0: po.
1: namin ha. Babalikan ka namin, mga kaibigan, tayo po ay magbabalik at marami pa tayong kwentuhan na magaganap dito sa One Trabaho. Diyan lamang kayo at magpapakilala lamang po ang himpilan.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isang ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
8: May aasikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: Puan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
1: Back dito po sa programang Juan Trabaho. Ako pa rin po si Tess Ramirez. Oras po natin alas 2:36 ng hapon. At nakakasama pa rin po natin via Zoom Mr. Ken Paolo Kimba, Bigo TV, isang freelance videographer and food blogger. Yan, Mr. Ken, may mga bata ngayon na ina-idolize talaga yung mga tulad yung vloggers o content creators, di ba? Talagang pinapollow nila yung mga ipinapost yung video. At isa ako dun sa mga naniniwala na tumatatak di ba, sa isipan ng sino man na makakapanood yung bagay na napanood ninyo. Diba? Sa kanilang panonood na yan, talagang nga tumatatak sa isipan. Kahit tungkol sa pagkain nga, may harmful effect eh. In fact, may mga nasawi, diba? Na mismong vloggers, dahil sa ginawa nilang sobrang pagkain. Mukbang yung nga tawag doon, ano? Mukbang?
0: Yes po.
1: Oo. So on your part, palagi mo bang isinasaalang-alang yung safety sa bawat pinapost nyong video, Ken?
0: Yes po ma'am, sa akin kasi ang goal ko kasi is syempre healthy living kasi natanda na rin naman po ako, 34 years old na ako, so kailangan ko rin ayusin yung kain ko. Pero pagdating po kasi sa vlogging, ayoko rin nung hanggat maaari gusto ko din talaga healthy, pero hindi kasi sila lahat healthy. So ang tanong, paano mo binabalance, yun po ba ang question po ninyo, para pa hindi magkakaroon ng sakit towards doing the vlog, food vlog. Tama, yun po ba ang question?
1: Oo, ganun.
0: Opo. Sa akin po ma'am, kasi hindi ko naman talaga din lahat kinakain. Kumbaga yung experience lang nung mismong dish, siguro 4-3 bites lang nung mismong dish. Lalo na pag mamantika siya, hindi ko po talaga kinakain. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan, ano, sabihin ko po sa inyo yung totoo, hindi po talaga ako makain ng balat ng chicken.
1: Okay.
0: Pero, hindi ko talaga makain ng balat chicken. Pero for the vlog po, parang minsan isang kagat, kasi hindi mo pwedeng explain ang manok nang walang balat. Kasi 80% ng sarap nang sa balat. Tama po ba, ma'am?
1: Correct.
0: So ako ngayon, for the show, for the vlog, tinitikman ko siya. So ganyan okay. Po yung ginagawa ko. And then syempre, after po ng mga vlogging and then ng mga kumain, kapag kumain ng carbs, I reach at a point na meron ng exercise. Nagbubuhat ako sa bahay, push-ups, and then, yun po, meron din akong sports, at pickleball ako. So, kailangan ko kasi siyang ilabas eh. Kailangan ko rin ilabas yung kinain ko na papuntang exercise para tumagal ako dito sa industry na to. Kasi kung kain lang, ako, mahirap po talaga yun. Hindi po tayo pabata lahat. Mahirap na puro kain lang. Kailangan talaga may exercise.
1: Yun. So sa ginagawa mo, may kasamang editing na rin, di ba? Hindi lahat ng, kumbaga, medayo na yung kasama. Ayun, kasi masama nga naman na kain ka ng kain at ikaw naman yung mapaperwisyo, di ba? Ikaw ang mapipinsala, yung katawan mo. So, hindi ho dapat na kapag halimbawa challenge ng viewer na kainin mo at bibigyan ka ng ganito kalaking pera, maniniwala ka, di ba, kagaya ng ginawa ng iba. So, yun yung nangyari, namatay.
0: Ay, mahirap po yan.
1: Tsaka, oh, wag basta-basta.
0: Opo, sa totoo lang kasi, nakaka-addict naman kasi talaga yung attention po sa social media, minsan nakaka-ano siya, yung parang may pakiramdam na kailangan mapansin ako, kailangan maging sikat ako, gagawin ko lahat para doon. Doon po parang hindi ako pabor eh. Kailangan gawin mo muna, gawin mo talaga po anong gusto mong gawin. Hindi yun dahil marami lang nanonood.
1: Tama yun, Ken.
0: Opo.
1: At dahil nga sa mga safety issues na yan, kaugnay na rin ng mga nangyaring karahasan sa mga paaralan, Ken, ano, bagamat ito'y walang kinalaman doon sa vlog, kung halimbawa tungkol sa pagkain, may mga mambabatas kasi na nagpanukala ng total social media and online gaming ban for children under 13 o below 13 years old. Ano naman yung masasabi mo tungkol dyan, Ken?
0: Total ban of, kasi ma'am, sa totoo lang, technology yan eh. For me, kasama yan sa progress ng mundo. Kasama sa progress ng generation na paparating sa atin. So, sa akin, gusto ko sanang, kasi kami ng mga, hindi ko alam kung paano siya sasagutin eh. Kasi ng mga bata kami, puro kami labas eh. Puro kami laro sa labas. Puro kami socialization. Puro kami, yun, nataya-taya. Ibang preso. Siguro.
1: Wala pang cellphone nung araw eh, di ba?
0: Wala pang cellphone eh. Tsaka iba rin talaga yung epekto ng cellphone talaga. Pero, sige ma'am, sasagutin ko yung tanong niyo. Sa totoo lang, hindi ako pabor na iban yun.
1: Bakit yan?
0: Hindi ako pabor dahil nandun kasi yung progress eh. Ng isang tao eh. Kasi ngayon, naniniwala ako na yung mga based to sa pagkakaalam ko, mama, may mga atleta tayo ngayon. Hindi lamang sa sports mismo. May e-sports na kasing tinatawag ngayon. So ako, naniniwala ako na may bagong generation of athletes ngayon na parating. Na hindi siya sa sports talaga na physical. Based on the online game niya siya. At big din siya, ang laki ng potential ng mga Pilipino towards sa ganyan. In fact, ang Valorant ngayon, kung alam niyo kung ano mama, yung Valorant ngayon, ang nag-champion dyan sa Asia, hindi ako nagkakamali, dalawang Pinoy. Oo, ganyan. Kasi fan din ako ng esports eh. So, para sa akin, hindi ko siya ibaban. Kailangan talaga ng patnubay na magulang dyan.
1: Oo. Oh, limit din yung paggamit. Magkaroon yes, na lang po. Ng, di ba, yung talagang tamang guidance patungkol dun sa paggamit ng social media. Ayan. Yes, okay, ma'am. Meron tayong 43 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. At Ken, ano yung mga bagay na natutuhan mo tungkol sa negosyo, marketing at pakikitungo sa mga tao dahil sa trabaho mo na yan?
0: Ma'am, sa lahat ng trabahong ginagawa ko, isa lang ang sikreto, maging mabuting tao ka lang. I mean, always do the right thing. Yun lang yung, tsaka yung maging mabait ka sa tao, kahit sino pa sila. Kasi, hindi mo alam baka sila yung makatrabaho sa susunod, baka sila yung maging client mo. So, maging magiliw pa sa mga taong nasa paligid mo.
1: Importante yun eh. At yes, ma'am. Syempre, yung payo mo rin sa mga gustong magsimula bilang food blogger o content creator, Ken.
0: Yes, yung payo ko po gawin nyo po yung gusto nyo, hindi po yung kung ano yung puso. Kasi po yung uso na ano yan, nawawala yan. Pero yung gusto mo, dapat yun yung manaig. Gusto ginagawa mo. Para masaya ka. At the end of the day, masasabi mo sa sarili, in some point of my life, ginawa ko yan. At nag-enjoy ako din. Kung mag-work, salamat. Kung hindi mag-work, at least may documentation ka.
1: Yan. Very well said.
0: Ma'am, pwede ba mag-shoutout? Mabilis lang.
1: Oh, Ken, maraming salamat sa iyong oras ha dito sa One Trabaho. Baka meron kang gustong batiin. Sige, nasa iyong pagkakataon, Ken.
0: Gusto ko pong batiin yung ano, buhay may asawa. Ayan. sila Mari, si Kelvin, si Tan, si Jana, si Hex, si Ivan. Eh, mama ko. Ayan, nanonood po sila. Tatay ko. Maraming salamat po. Tsaka sa mga, ano, mga nanonood ng Biga TV, maraming salamat po sa mga pag-heart. Ang laking bagay po ng pag-response nyo, yung pagpuso ninyo, pag-comment nyo. Sobra laking tulong po sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
1: Alright. Thank you so much, Ken. Salamat
0: po.
1: Lagi, ha?
0: Opo. Sige po, ma'am. Salamat po.
1: Ito, mga kaibigan, isa siyang freelance videographer and food blogger, si Ken Paolo Gimba o Kimba, ayan. Alas 2:45 ng hapon ng ating oras. Lahat ho ng mga nakatutok dito sa programang One Trabaho, maraming salamat sa inyong lahat, saan mga dako ng Pilipinas kayo naroroon. Yan na, inyo pong narinig yung ilan sa mga naging experience ni Ken as a vlogger. Mga mahilig mag-upload yan ang kanyang tungkol sa buhay-buhay. Baka chance nyo na ito, ano, na maging isang sikat din na vlogger someday. O yan sa gandang pagkakitaan din sa mga panahon na ito. Pero kalaki po niyan yung pagiging responsable, di ba? Sa paggamit ng social media, sa anumang platforms. Be responsible, mga kaibigan. Bako naman tayo sa mga balitang hatid ng ating mga correspondents.

0: ng LGSF sa LGUs, mayroong sinusunod na parameters at hindi kailanman mahahaluan ng politika ayon sa Malacanang. Sa detalye, pakinggan natin si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan din ng Malacanang na walang politika sa pagbababa ng local government support funds sa mga lokal na pamahalaan. Katunayan ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat masiguro na kumpleto ang mga dokumento, mayroong sapat na batayan ng mga proyekto, at pumasa ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno bago mapagbigyan ng mga ito. Ayon sa opisyal, nakadepende ang pag-aproba ng pondo sa pangailangan at kwalifikasyon ng proyekto, hindi sa kulay ng politika ng isang lokal na pamahalaan. Anya, mahigpit na sinusuri ng Department of Budget and Management ang mga kahilingan ng LGUs upang matiyak na kailangan ng proyekto, maayos ang dokumentasyon at magagamit ng tama ang pondo. Nilinaw din ni Castro na ang mga LGU mismo ang nagsusumite ng kanilang mga kahilingan at supporting documents sa DBM. Hindi anya otomatikong naaaprubahan ang bawat kahilingan, lalo't kailangang dumaan muna ito sa pagsusuri ng mga kaukulang ahensya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Matala, Department of Labor and Employment pinalakas ang koordinasyon sa mga labor concerns. Si DK Sarate. DK.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalakas ng Department of Labor, Employment, National Capital Region ang koordinasyon ng pamahalaan at mga manggagawa at employers sa pagdalakay ng mausaping paggawa. Isinagawa ng DOLE NCR ang second regular meeting ng Regional Tripartite Monitoring Body sa Hotel Maison na Divinil sa Maynila, alinsunod sa commitment ni Labor Secretary Francis Tolentino na palakasin ang tripartite mechanism. Pinangunahan na ni DOLE NCR Assistant Regional Director Jude Thomas sa Trevilla, kasama sina Mediator Arbiters Attorney Margaret Lapid at Attorney John Vincent Malinaw Ampulong. Pinalakay ng mga kinatawan ng gobyerno, law enforcement group, employers at labor organization ang mga labor-related cases, kabilang ang mga nakabimbing kaso na nangangailangan ng koordinasyon at monitoring. Binigyan din sa pulong ang kalagaan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at konsultasyon ng pamahalaan, employers at labor group upang masubaybayan ang mga labor concern at ma-resolve ang mga kaso sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sinusuportahan nito ang hadhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang bagong Pilipinas na demokratiko, inklusibo, participatory, responsible at nakabatay sa consensus-driven governance. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, Department of Trade and Industry inaasahang aabot sa 38 million pesos ang sales sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Detalye po si Luisa Erispe. Luisa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ng Department of Trade and Industry na makapagtala ng higit kumulang 38 million pesos na kita mula sa limang araw na 28 likha ng Central Luzon Trade Fair. Ang nasabing trade fair ay nagsimula nitong September 23 at magtatagal hanggang September 27 sa Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall. Lalahukan ito ng mahigit 140 na micro, small and medium enterprises o MSME mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Bida naman rito ang iba't ibang dekalidad at tatatanging produkto gawa ng mga lokal na negosyante na handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DTI, layunin nilang makalikom ng kabuuang mahigit 1 billion pesos na benta mula sa iba't ibang trade fair sa buong bansa ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 700 million sales noong 2025 trade fairs. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 2:51 ang hapon nating oras. Samantala, Senador JB Ejercito, suportado ang pagpapalakas ng cybercrime divisions ng DOJ at NBI. Pakinggan naman po natin si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ni Senate Finance Committee Chairman Senator JB Ejercito ang pagpapalakas sa cybercrime units ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI para labanan ang tumataas na kaso ng online fraud, scams at iba pang cybercrimes. Sa budget hearing ng DOJ at mga attached agencies nito, iginiit ni Ejercito na kailangang tiyakin ang sapat na pondo para sa cybercrime divisions ng DOJ at NBI dahil halos lahat ng aktividad ay online na, kabilang ang mga illegal na gawain. Ayon kay NBI Director Melvin Alvin Matibag, isa sa pinakaabala nilang tanggapan ng NBI Cybercrime Division na humahawak ng 7 hanggang 8 kaso sa bawat 10 cybercrime cases kada buwan. Sinabi ni Matibag na kabilang sa kanilang minomonitor ang nihilistic violence sa pamamagitan ng dark web. Nasa 175 million pesos ang nakalaang pondo sa 2027 proposed budget para sa NBI Cybercrime Division na gagamitin na niya sa pagbili ng mga kagamitan at tools para palakasin ang kakayahan ng ahensya. Sinuportahan din ni Ehersito ang plano ng NBI na magtalaga ng liaison officers o attaché sa mga bansang maraming OFW para matulungan ang mga kababayan natin na nabibiktima ng cyber fraud. Samantala, tinanong ni Ehersito ang NBI tungkol sa posibleng involvement ng transnational crime groups at foreign entities sa cyber scams, information manipulation at trolling sa bansa. Ayon kay Batibag, may matibay silang indikasyon ng information manipulation at interference ng foreign entities, bagamat hindi niya tinukoy na mga dayuhang mamahalaan ang nasa likod nito. Sinabi ng NBI na isinusulong nito ang pagtatatag ng Transnational Crime Investigation Unit para tugunan ang ganitong mga aktibidad na maaari niyang magkaroon ng economic at political implications. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ng Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At Philippine National Police nagpaalala sa publiko na huwag tangkilikin yung mga gumagawa ng peking sako ng bigas. Chinese national kabilang sa operator na naaresto sa Bocaue, Bulacan. Si Dayan Liar sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan. Alright, balikan natin maya-maya ang report na yan ni Dayan Liar. Four minutes, makalipas po ang 2 o'clock bago ho tayo tuluyang magwakas. Nabati natin ng happy birthday, belated kahapon ng kanyang kaarawan. Belated happy birthday sa isa sa mga executive producers ng Radyo Pilipinas na masipag, mabait at cute. Na si Miss Aiza Agorilla. Happy birthday! Happy birthday, Miss Aiza!

0: Right, nasa linya na natin si Dayan Lior. Dayan, come in.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag tangkilikin ang mga gumagawa ng mga pekeng sako ng bigas. Ito ay matapos na maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Barangay Batia sa Bukawi, Bulacan, ang isang Chinese national na operator na pagawaan ng mga pekeng sako at isang Pilipina na empleyado nito. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Ko na nag-ugat ang operasyon matapos na magreklamo ang PNP. Matapos na magreklamo sa PNP yung trademark owner ng naturang brands. Ayon kay Ko, maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko ang posibleng pagkain ng mga nirepak na bigas mula sa mga pekeng sako. Aakalain anya na branded na bigas ang binili, yun pala ay ibang klase ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco.
3: Sama dito eh, kasi ingested ito eh. Kinakain po itong rice staple na alam natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay staple po ito, staple food. So this could really pose a serious danger to the health of the public. So huwag po sana natin tangkilitin itong mga ganito, yung mga nagre-repa na itong mga ganitong klase.
2: At nakumpiska sa operasyon yung 101 na piraso ng mga peking sako ng bigas na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng PNP kung gaano nakatagal na nag-ooperate yung naturang pagawaan at saan nila ito ibinebenta. Sa ngayon naman na Jamie, sa ngayon naman na Tess ay nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa Campo Crame. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lior, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Dayan Lior. Siya po ang kabuuan ng One Trabaho ngayong Webes. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. At thank you so much kina Engineer Matet Segovia, Marvin Toledana, Rose Ann Erno, sa ating katuwang sa produksyon si Ice Adan. At sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Magandang hapon po sa inyong lahat. We know you're always on.

0: www.facebook.com/. Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. House Panel Chair hihilingin sa Senado na busisiin ang mga pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte laban sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinimok ni Manila Representative Benny Abate Jr. ang Senate Impeachment Court na suriin kung nilabag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Panelo ang panuntunan ng sub judice ng hukuman. Ginawa ni Abate ang pahayag kasunod ng mga isinambit na paratang ni Panelo na umano'y minanipula ng ilang senator judges ang botohan na nagbunga ng bagong desisyon sa Impeachment Court sa voting threshold. Bagamat kinilalang hindi opisyal na miyembro ng defense team ng Vice Presidente si Panelo, iginiit ni Abante na nagsasalita ito sa opisyal na kapasidad bilang tagapagsalita o spokesperson ng pangalawang pangulo. Tinawag din ni Panelo na lokohan ang nasabing desisyon at kunesyon ang patas na pagpapatupad nito. Giit ni Abante ang paratang na ito ay direkta para sa senator judges at hindi sa prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Lead Prosecutor iginiit na hindi maaaring iapela ang resulta ng impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ng House Prosecution Panel Lead Prosecutor Reagan Lewis na hindi maaaring iapela o i-review ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa kasong Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pahayag ni Attorney Jimmy Bundo na maaaring pa rin tumakbo sa 2028 si VP Sara kahit nakumibig at mapadawan ng perpetual disqualification. Ayon kasi kay Bundo, maaari pa rin tumakbo ang isang disqualified official habang inaapila ang kanyang kaso. Ngunit ayon kay Lewis, walang remedy para sa appeal o review sa magiging conviction o apitan ng impeachment court. Ayon ang tanging pambihirang sitwasyon na maaaring humingi sa Supreme Court ng intervention ay kung mayroong grave abuse of discretion. Pero kung tinignan na ang lahat ng hakbang ng Senate Impeachment Court, hindi maingat sila sa pagtalakay at pagpapasya sa usapin ng voting threshold. Dahil dito tiwala si Lewis, malalo pang magiging maingat ang impeachment court sa paglalabas ng pinag na desisyon sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong halal na Barham Interim Chief, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lumisita sa Malacanang ang bagong hala na Barham Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Macacua matapos ang kauna-unahang Barham parliamentary elections kung saan nanguna ang kanyang partido. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nagpaabot ng pagbati kasunod ng matagumpay na halalan. Ayon sa palasyo, hudyat ito ng pagkumpleto sa political track ng Bangsamoro peace process at transition ng rehiyon tungo sa isang ganap na elected parliamentary government. Sa pagharap kay Pangulong Marcos, tinalakay rin ang mga susunod na hakbang para sa bagong pamahalaan ng Barham, mga pangunahing serbisyo at normalization track para sa kapayapaan sa rehiyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Kiko Pangilinan, pinasusuri kong organisado ang sunod-sunod na school shootings. Si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inasusuri ni Senador Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI kung may organisadong grupong nasa likod na magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shootings. Kaya naman tinanong ng Senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-oorganisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko. Mas nakakabahalaan niya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may basihan ang punto ng senador at maingat na sinusuri at inaimbestigahan ng NBI ang bawat kaso. Iginiit ang Pangilinan na kailangan siya sa ating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ilan sa Filipino favorites na sumisikat
6: dati,
5: sa export
6: kung
5: industry.
6: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig.
7: Game 1, 2, 8.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Siyam na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 24, 2026. At sumasa nyo na nga po itong ating program umeere tuwing Thursday alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kami po ang Good Afternoon dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Mara Gresula. Katuwang po natin sa ating Master Control, si Ate Utoy Evangelista at sa ating pong transmitter site, katuwang po natin si Kuya Egay Dri. Ngayon pong hapon, ako excited ako kasi makakasama po natin ang pinakabagong presidente ng Men Opposed to Violence Everywhere. Mamaya po tatanungin natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng move, no? Men Opposed to Violence Everywhere o Men Opposed to Violence Against Women and Their Children Everywhere. Kasi sa nung ako po ay nasa munisipyo pa, no, nung empleyado pa ako ng munisipyo, palagi kaming nire-remind ng dating mayor na yun po ay Men Opposed to Violence Against Women and Their Children Everywhere. So mamaya po ating alamin kung ano ba talaga ang pangalan ng move at kung ano po itong samahan na ito, ano po ang objectives, ano po ang mga legal na basehan kung bakit itinatag, kung bakit nabuo ang move. Kung kayo po yung may katanungan sa ating panauhin, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook Live at atin pong ibabato, no, sa atin pong panauhin. Okay? Mga kaibigan, ipinakikilala ko po sa inyo ang bagong pangulo ng Move Quezon Chapter at siya rin po ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng Bayan ng Calawag, Quezon, all the way from Calawag, Quezon, na kilala sa kanilang masarap na alimango. Ayan. Wala pong iba kundi si Ginoong Jerwin Navarro, RSW. Sir, welcome to Lucena at welcome po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Good afternoon po sa ating mga tagapakinig at good afternoon din sa bumubuo ng Radyo Pilipinas. Good afternoon, Ma'am Mara.
1: Okay, good afternoon po, sir. Unang beses po kaming nagkaharap ni Sir Jerwin nung meeting po ng MOVE sa Chaong kung saan po nahalal si Sir Jerwin. Kasama po sa Board of Trustees si Kuya Robin, ang aming pong engineer, si Engineer Robin Celis, na sadly ay nasa kabila po, nasa transmitter site sa Talipan, at hindi po natin makakasama ngayon. Pero maganda sana kung nakaharap ni Pangulo si Kuya Robin. Ayan. Kuya Robin, nakikinig ka, alam ko. Okay, Sir Jerwin, kumusta po muna kayo? Kumusta po ang Bayan ng Calawag, ang inyo pong tanggapan ng MSWDO, at kumusta po syempre ang Move Quezon?
2: Okay. Ang akin pong pinanggagalingan ay ang Bayan ng Calawag na may 81 barangays, at kami po ay aktibo sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, lalo't higit sa Men Opposed to Violence Everywhere. So ang move po ng Quezon ay isa sa mga kauna-unahang provincial organization. In fact, nung ito ang Move Philippines ay binuo noong 2006, kung hindi ako nagkakamali, ay noong 2007, after a year, ay binuo or nabuo ang Move Quezon sa pamamagitan ng Provincial Gender and Development Office. At mula noon hanggang ngayon, ito ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa mga kabarangayan sa usapin ng information, community education.
1: Okay. Sir, tama ba yung pagkakaintindi ko na ang pwede pong maging presidente o officer ng Move Quezon ay yun pong ating mga MSWD o kaya po ay God Focal Person ng mga bayan-bayan at saka po yung kagaya namin, yun pong mga agency na bahagi po ng council?
2: Tama po kayo, Ma'am Mara. Batay po sa kasalukuyang Constitution and Bylaws, nakalagay po doon, napaka-general kasi ang qualifications sa mga bubuo ng Board of Trustees. So, among those qualifications ay legal age at aktibo sa usapin ng mga gawain laban sa karahasan sa iba't ibang institusyon at organisasyon.
1: Okay, ayan. Hello po pala kay Mayor Rosalina Visorde na ang pinamumuno ang Barangay 81. Pinakamarami nga po ba kayo?
2: Pangalawa po kami mamara sa Lopez, 96.
1: Ayun po, Lopez
2: pala. 96 po ang Lopez. So, hello din po kay Mayor Lina sa patuloy na suporta po sa aming tanggapan.
1: Alright. Ayan, sir, puntahan na po natin ang move. Ito po munang move, no, na itinatagpo noong 2006. Ano po ba ang purpose nito, sir? Bakit po ito binuo? Ano po ang maikling history nito? At ano po ang legal na basehan?
2: Okay. Sa pagkakaalam ko po, na nagiging hudyat ang pag-oorganisa ng move sa buong Pilipinas sa dahil sa pagkaroon ng Republic Act 9262. Yung Republic Act 1962 or yung Violence Against Women and the Children's Act ay may nakalagay kasi provision doon na hindi lamang interventions para sa mga inaabusong kabataan ng kababaihan at ang kanilang mga anak, but there's also an intervention also to the perpetrators, ano, at batay sa mga research, mga pag-aaral, ang pangunahing perpetrators in terms of violence, men, in terms of violence against women and children ay mga kalalakihan. So nakita po ng Philippine Council of Women na dating NCRFW na panahon na immobilize ang mga kalalakihan dahil nakikita na itong strategiyang ito ay isang magandang strategiya na kung saan kung magiging aware ang mga kalalakihan in terms of gender equality and magiging gender sensitive, ito ang isang paraan na mabawasan ang pang-aabuso sa mga kabaranggayan.
1: Mm-hmm. So malinaw naman po, no, na ang pinakalayunin ng move ay para maiwasan at tuluyang mapuksa ito pong violence against women and their children. So sir, babalikan ko yung tanong ko kanina. Ito po ba ay violence men opposed to violence everywhere o men opposed to violence against women and their children everywhere?
2: Okay. Ang tama pong ano, ang pangalan ay Men Opposed to Violence Everywhere. So dahil nung binuo siya noong 2006, hindi pa ganoon ka linaw ang direksyon ng pamahalaan in terms of gender inclusivity. So ang gender inclusivity kasi ay emerging concern na kung saan when we talk of gender inclusivity, nandoon yung pagkilala din sa iba pang sektor. At na batay sa mga pag-aaral, maraming mga inaabuso din na ibang sektor like sektor ng LGBTQ, sektor ng persons with disabilities, sector ng senior citizens, at iba pang mga sektor. Kung kaya po, ngayon po sa amin pong panahon na sa aming leadership, we will not only focus on women and children, but the entire gender concerns.
1: Opo, kaya natin inalis yung women and their children. So, everywhere na lang.
2: Oh,
1: ayan, parang violence kahit saan, kahit kanina.
2: Yes.
1: Opo, ayan, malinaw, sir. Punta naman po tayo sa Move Quezon. Sabi niyo po kanina, 2007 ito na itatag. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting history, sir, kung paano dumating sa Quezon ang Move?
2: Ang tanda ko po ay mayroong... kasi nga po ang Quezon is one of the, in terms of practices on gender and development, ang Quezon po ay kinilala sa buong bansa bilang isang probinsya na nagpapatupad ng gender and development programs and services. At in fact tayo, through the Provincial Gender and Development Office, tayo ang kinilala, tayo ang kauna-unahang mayroon tayong God Learning Hub, ano, at kinilala po 'yon ng PCW. At dahil diyan ay nagkaroon ng guidance ang PCW sa PGAD na bumuo ng Move Quezon. So kaya nga po nung 2006 pagbilaw, ano, kung natatandaan ko, kung if may memory serves me right, nung sa pagbilaw ay ni-launch ang Move Quezon.
1: Mm-hmm. Ako po ay pagbilawi, nakaka-proud naman. Opo. Opo, sir, ngayon po sa ilan na po ang ano, ilan na po ang miyembro ng Move sa buong Pilipinas kung may datos po kayo, at ilan na po sa Quezon?
2: Okay. Yun po, Ma'am Mara, ang isang tatahakin ng Move Quezon na kung saan ay magkaroon talaga ng data, ano, actual data with regards to ang amin ngang kwentuhan ng ating PGAD, si attorney, na baseline, ilan ba talaga ang kalalakihan sa buong Quezon na age 18 pataas. Then from there, titingnan natin kung ilan na talaga yung Move members. Kasi karamihan po sa mga Move members ay dumaan po yan sa community education activities. Like, meron

0: ang ilang mga programa, mga aktibidad na isinasagawa ng MOVE pamula pa noon.
1: Okay. Nung una, yun nga po, alam naman po natin na mayroong 18-day campaign to end BAO. At yun ay palagi ang sinasakatuparan ng MOVE, katuwang ang Provincial Gender and Development Office at the provincial level, at sa level naman ng mga bayan-bayan, katuwang ang mga MGAD focal point at ang mga MSWDO. So, since the start of MOVE ay tuloy-tuloy yan every year. Aside from that, nagkaroon po ng mga pagkilala, ano, nung una, nung panahon pa nung 2006 onwards, nagkaroon ng pagkilala ng mga natatanging andres ng Quezon, na kung saan ay tinitingnan yung accomplishment ng bawat lalaki at leadership in terms of advancing gender equality. At yun ay nung nakaraan pong araw, nagkaroon po ng meeting ang lahat po ng mga MGAD focal point at sa mga bayan-bayan, kasama po ang PGAD, kasama si attorney, ay ang plano po ay ibalik ang pagbigay ng recognition doon sa mga makabagong andres in terms of leadership, in terms of community service. At ang pangalawa po na ginagawa po ng ng atin pong MOVE ay yun pong mobilization sa pamamagitan ng walked for a cost, ano, at yun po ay palagi ang ginagawa ng provincial MOVE, katuwang po ang PGAD. So iilan po ito, at ang mga bayan-bayan po may mga kanya-kanyang inisiyatiba. Like for instance po sa bayan po ng Calawag, na kung saan ako ay nandoon bilang MSWDO, ay mayroon po kaming community gender sensitivity training for men, at yun po yung isang tuntungan sa mga magmiyembro ng MOVE para mayroong malinaw na perspektibo ang isang magiging MOVE members. Aside from that, we go beyond for Calawag, we go beyond just on not only on advancing the gender equality, but also enhancing the men's capacity in terms of economic activity. So, nag-go na po kami sa mga livelihood activities, dahil alam po natin na ang mga kalalakihan ay lalo na sa mga ordinaryong kalalakihan sa mga barangay na wala pong katungkulan, ay kailangan din madagdagan ang kanilang economy, ang kanilang income. So, yun po ang isa naming ano. In fact, mayroon kaming isang barangay na naghihintay na lang ng cheque na granted ng DSWD through the Sustainable Livelihood Program. Other ano, other activities ay like for instance sa we went to Rial 2 days ago. Meron silang mobilization activity doon sa mga biktima ng BAO, ng violence against women, women who are victims of violence. So inorganisa at nagkaroon sila ng community garden, ano. So ilan pa po mga for the past 2 to 3 years ay yung pagkakaroon ng mga activities sa mga barangay BAO desk officers. So ang PGAD, ang provincial government ngayon ay palagian ng katuwang ang mga barangay desk officers. In fact, as planned, ano, for the next year ay mayroon ding recognition na mag-identify ang provincial government through MOVE and other organization ng outstanding barangay BAO desk officer. So iilan lang po ito, mamarang.
0: Okay, salamat sir sa pagbabahagi. Sir, ito pong natatanging Andres, bakit po Andres? Bakit hindi natatanging Jose?
1: Ay, alam po natin na usually po kasi November 30 is Andres Bonifacio.

0: Day. And nagfo-fall po kasi doon sa 18-day campaign yung ano, yung November 30. Kaya po noon po ganun po ang naging konsepto. At para din mayroon ding somehow kiliti pag sinabi kasing Andres ay ang mentalidad ng mga tao ay under desire or what. Pero para may kiliti din ay pinangalanan namin Makabagong Andres.
1: Ayan, Makabagong Andres. Opo. Opo. Sabi ko kanina baka ano, baka hindi, baka ayaw ipangalan kay Rizal kasi si Rizal ay medyo ano, medyo po si Andres talagang ano siya kay Orian lang.
0: Opo.
1: Ayan, kay Gregoria de Jesus. Ito sir, kayo po ang bagong pangulo ng Move Quezon. Ano po yung mga paparating ninyong plano?
0: Okay. Maganda pong tanong yan, Ma'am Mara. Dahil nung kami nga po ay nag-level off ng PIGAD, kailangan muna ng ano, mayroong foundational activities. So, ang tinatawag ko po dito, housekeeping. So, ibig pong sabihin, kailangan muna ng i-determine yung kagaya ng pong ilan ba talaga ang miyembro ng MOVE. So, at ito ay kailangan ng pagtutulungan ng probinsya at ng mga LGU. Pangalawa, kailangan ding tingnan kung ano ba talaga ang direksyon ng MOVE. Ano bang gusto nating makamit in 2-3 years from now? Kasi batay po sa CBL, 2 years lang po ang aming leadership term. So, ngayon, ito pong mga ito ay ipag-uusapan namin sa October 6, ano, sa board meeting. At ito lahat ay dapat nakaangkla sa baseline information. So, kung kaya nag-request ako kay attorney sa ating PIGAD head na magbigay siya ng context, magbigay ang PIGAD ng context by having ano ba talaga ang GBV profile, yung gender-based violence profile ng Quezon. Para yun yung magiging baseline natin in terms of coming up with intervention. So, yung kung halimbawa mayroon ng latest profile ng gender-based violence, after 2 years, babalikan ang profile na ito kung nakikita nagkaroon ba ng improvement, tumaas ba ang cases or bumaba. So, therefore, makakapag-assess tayo na effective yung intervention na binibigay, effective yung mga programs and services na ginagawa po ng MOVE, katuwang po ang provincial government through the PIGAD.
1: Opo. So dun ba, sir, ilalatag na po yung mga gagawin ng MOVE for the next 2 years?
0: Yes po. Yes po, Ma'am Mara. Anchoring on the 6 standing committees based doon sa Constitution and Bylaws.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. Ang gagawin po namin na doon sa board meeting is, aside from the concerns na ilalatag po ng PIGAD sa mga activities for Men's Day, ay magkakaroon ng brainstorming na papalutangin yung mga ano yung mga gustong mga programa at serbisyo ng mga board members para sa mga movers natin.
1: Okay, ayan. That's October 6, sir.
0: Opo.
1: Ayan, malalaman talaga natin dun kung ano ba ang mga plano, no, ng administrasyon ni Sir Jerwin. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, so tapos na po tayo kung ano ang MOVE at kung ano po ang MOVE Quezon, history ng MOVE Quezon. Mamaya po, may ilan pa tayong mga tanong dito katulad po ng ano ba ang papel, ano po ng PIGAD sa MOVE, at meron tayong mga practical questions. Halimbawa po, may gustong lumahok dito, nakikinig sa atin, may gusto pong sumali sa MOVE. Ilang taon ba yung pwedeng maging miyembro po ng MOVE? At ilan pang mga ano, ilan pang mga practical questions sa pag-uusapan natin sa pagpapatuloy po ng God Afternoon. Magbabalik po tayo sa ating programa makalipas lang po ang ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mm-hmm.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Okay, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon at kasama pa rin po natin si Sir Jerwin Navarro, ang MSWDO ng Calawag, Quezon at bagong presidente po ng Move Quezon Chapter. Ito na, Sir. Ito, Sir, ano po ba ang papel ng MOVE President o ng MSWDO sa pangangasiwa po ng mga aktibidad at ng mga programa po ng MOVE Quezon Chapter sa kanila pong ng MOVE Chapter sa kanila pong nasasakupan? At kailangan po ba, Sir, ay yung MSWDO ay siya rin po ang MGAD, focal person?
5: Okay, maganda pong tanong yan, Ma'am Mara. No? Actually, we talk of violence everywhere. Hindi yun kayang gampanan ng isang grupo o isang institusyon. Kailangan yan ay ang tinatawag natin ay yung whole of government approach, ika nga ano. At mahalaga na in combating violence on the ground, lalo na sa local government, magtutulungan ang MSWDO, ang MOVE President, at ang MGAD, ano? At pati na rin po yung Barangay Baudes, ano? At other agencies like PNP, kasi may kanya-kanya po kasing mandato ang mga tanggapan sa local level or national government man yan or local government. At yung mandato na yon ay kung nasa isang samahan, like a council, kasi mayroon po tayong tinatawag na IAC at BAUSI, Interagency Organization on Against Violence and Trafficking. So doon po nagkakatulungan. At to answer your question about kailangan bang MSW, hindi naman po. It just so happened na may mandate ang MSWDO in terms of women and child protection. Particularly kung kaya palagian na pag usaping violence on children and women, palaging nilalads kaagad sa tanggapan ng MSWDO. But may mga ibang LGU na sa amin nga sa Calawag, ang amin pong MGAD ay Assistant Municipal Treasurer. So yun po, may iba din na nakalad sa office of the mayor. So depende po sa dynamics ng local government. So mahalaga yung pagkakaisa, harmonizations of efforts ng move in each LGU, at yung funding kasi ang isang malaking challenge din diyan. At ang MSWDO bilang isang local government office ay dahil may mandato sila on women and children protection, malaki ang kanilang tulong in terms of funding some activities for MOVE ano po.
4: Ayan, basta po pinakamahalaga ay lalaki po, no, ang
5: opo, opo.
4: Focal person.
5: Opo.
4: Opo. Ito muna, magbasa po muna tayo ng ilang mga pagbati. Galing po kay Rosary Tham. Go move President Jerwin. Go go go, sabi niya. Sabi po ni Ma'am Anilin Olivera Leonor. Galing naman ni Tito Jerwin. Magandang hapon din po kay Maria Donna Flores Barros. Magandang hapon kay Ma'am Lea Nicolas. Sino pa yung mga kasama natin? Kay Ma'am Myra Michelle Gatan Magnaye. Ayan. Hello po sa inyo. Si Ma'am Fatima. Ayan. Siyempre kasama natin si Ma'am Fatima Zara ng Pigad Queso. Okay. No? O, bagamat wala sa camera si Ma'am Fatima. Ma'am Fatima, sa kasunod, ikaw naman ang interviewin. Magandang hapon kay Ate Josie Gonzalez, kay Ate Utoy Evangelista, kay Sir Tom Alvarez, kay Ate Isay Milo ng PSA Quezon. Dito po sa naka-cross post po kami sa ano, sa Quezon Pigad office. So, pwede niyo po kaming panoorin sa dalawa. Mamili na lang po kayo. Pwede niyo ring buksan pareha sa Radyo Pilipinas Lucena at sa Quezon Pigad office. Magandang hapon kay Sir Christian Castro. Yan.
5: Kasama ko pa natin yung kanina.
4: Opo, kasamahan po natin sa move si Sir Christian. Ang pumirma
5: BOT.
4: Ng opo, siya po ang pumirma nung kinuha kong social case study. Ayan, sa LGU pagbilaw naman yan, si Sir Christian. Hello po sa inyo. Magandang hapon din kay Joy Robelo. Sabi niya, go sir, move, napapanahon. Okay, maraming salamat sa inyong
5: Thank you.
4: Opo, nag-comment din po ang MSWDO Kalawag. Shout out po. Ayan, kung sino man. Shout
5: hello
4: out po sa inyo.
5: Sa aking mga kasamahan dyan, MSWD family.
4: Ayan, hello po sa mga taga-Kalawag. Ito, Sir Jerwin, paano naman po nakikipag-ugnayan syempre ang Move Quezon sa mga local move chapters po natin sa mga bayan-bayan, syempre sa mga barangay, sa mga sa iba pong LGUs at sa iba pa pong mga partner agencies para maisulong po yung mga programa ninyo?
5: Mahalaga po yung harmonization at saka coordination ng lahat ng mga activities against violence, ano? At ang mga bayan-bayan po kasi nag-o-organize ng barangay move, ano? Mm-hmm. Like in the case of Kalawag, I cannot speak for other LGU, ano, but I can speak for Kalawag. Mayroon na kaming more than 56 barangays na may move out of 81. So nagkaroon na po kami ng mobilization activities at batay dyan ang aming mga officers or ang president ay nagiging katuwang na sa barangay in terms of reporting kasama ang mga barangay baudes. Kasi may requirement kasi na sa batas na mayroon dapat na barangay baudes. So in terms of reporting, in terms of community education, in terms of information, like for instance sa bayan ng Kalawag, nagkaroon po ng posters ang lahat ng barangay on anything about law against violence, ano, na pinupunduhan po ng barangay. So pangalawa, for this year or I think next year mayroon pong allocated budget na ang mga barangay for move. So, dahil gusto po natin na ang lahat pong magiging kasapi ng move, bago sila maging move members, ay dumaan muna sa isang community education activities like GST for men para pare-pareho ang perspektibo. So, sa municipal level naman, katuwang ng Federation Move sa bawat LGU, ang MSWDO, dahil yung 18-day campaign, ano? 18-day campaign ay kasama dapat palagi ang MSWDO, MGAD sa pagpapatupad at pati na rin yung Women's Month celebration. So, aktibo po ang pagtutulungan, koordinasyon ng iba't ibang moves sa iba't ibang LGU with other local government functionaries, ano, particularly MSWDO, PNP and MGAD.
4: Okay. Sir, kayo po ba ay dati ng officer ng MOVE Quezon o first time niyo pong maging officer?
5: First time ko pa po na magiging officer sa MOVE. Pero matagal na rin po akong nagiging MGAD before, MGAD Focal. Palagi yan din akong sumusuporta sa MOVE activities.
4: Opo, kaya ko po yung natanong, sir, kasi tatanong ko po kung ano po yung challenges ninyo sa at least po sa MOVE Calawag Quezon. Ano po yung mga hamon na naranasan ninyo sa inyo pong mga programa?
5: Una yung mobilization ng mga movers, ano? Dahil kailangan kang mag-strategize, like for instance for Calawag, ang ginagawa namin ay pag every activity, after each activity, mayroong culture kasi ito eh, may kultura ding na component, mayroong drinking session. Kasi yun yung ano eh, yun yung nagda-drive na a-attend ako dahil magkukwentuhan. And in fact, ang dami naming mga magagandang karanasan. Like for instance, mayroong isa kaming nasunugan na mover from Upper Calawag, malayong barangay. So nag-organize lang ng kung sinong gustong magbigay, mag-donate. Alam mo ang nangyayari, lahat ng president pumunta doon kahit wala silang ibibigay just to show their support. So from there, nabibuild yung relationship. So kaya ang come on talaga namin after each activity nagpapa-boodle fight or minsan nagdi-drinking session, and ito yung nagda-drive sa mga kalalakihan to participate in MOVE. So yun yung nagiging challenge namin before, pero utay-utay namin na overcome. Another one is yung funding, ano? Kasi wala kasing, speaking of legal basis, wala kasing pag-aangklahan na legal na basihan. Although for Calawag, we are so glad na through the leadership of the Sangguniang Bayan and our Mayor Lina, ano, nagkaroon po kami ng ordinance, municipal ordinance, institutionalizing men's program. So yun pong ordinance na yun, yun po na yun ang pinag-aangklahan natin na magkaroon ng local government funds for the activities of Men's Day, ano, Men's Day and other men's program. So itong aming karanasan na ito sa Calawag bilang bagong pangulo, gusto nating dalhin sa provincial platform para magiging replicated good practices. I cannot say that it is a best practice kasi baka yung ibang bayan mayroon na. It's a good practice to be replicated in other LGU.
4: Opo, mobilization at pondo talaga.
5: Yeah, po.
4: Siguro naman, sir, kapag siguro pag kahit sino siguro yung tanongin natin, malamang yung mobilization po at funding din, yeah, no? Po, ang po kanila pong challenge. Hello po sa 35 na nanonood sa atin real time. Ang dami po niyan.
5: Thank you.
4: Opo. Ito, sir, kasi po tatanong ko rin sa inyo kung paano po ninyo hinihikayat yung mas maraming kalalakihan na makilahok po sa MOVE at maging bahagi po ng ating kampanya laban po sa VAUSI, kasi syempre po ang lalaki, sila po usually yung naghahanap buhay para sa pamilya. So paano niyo po sila hinihikayat bukod pa sa ating mga drinking sessions na totoo naman na tayong mga Quezonian, mahilig kasi tayong uminom at may kultura tayo ng Tagayan. So, it's really part of our culture. At basta yung responsibleng pag-inom, okay na okay. Sir, paano po natin hinihikayat?
5: Ang strategy, I cannot speak for other LGU, but I can speak for Calawag. Ang strategy po namin is yung coordination with the barangay officials. Doon kami nagsisimula. So pero prior to that is database, like for instance, ilan ba talaga ang yun, actually iniumpisahan namin ito ngayon, ilan ba talaga ang kalalakihan sa bayan ng Calawag? When we talk of kalalakihan for MOVE, 18 legal age 18 pataas. Then from there meron kaming around 24,000 ano na mga kalalakihan. Then after that ilan yung move. So para magkaroon kami ng baseline at magkaroon kami ng parang benchmark na ito yung aming tatahakin, ano. So ang coordination nito ay sa barangay talaga, sa barangay officers. So based on the data, may listahan, hinihikayat na magkakaroon ng groundworking, nagpupunta sa mga bahay-bahay para makumbinsi, then come up with an initial step in organizing them coming up with GST for men. Dahil kailangan talaga yung pare-pareho ang perspective ano ng mga kalalakihan when we talk of gender equality.
4: Okay. Magandang hapon po kay Ma'am Cha Paraiso Flores Jordan. Congratulations, Sir Jerwin Navarro, sabi niya. Yan, kasama rin po natin si Ma'am Malisa Fortune. Sabi po niya, si Sir Jerwin po matalino at masino po yan sa trabaho. Pagtrabaho, trabaho po talaga yan. Super duper number one ko pong hinangaan po yan.
5: Thank you. Ang
4: aming MSWDO po. Parang malapit na po ba ang grading? Bigyan ng mataas na grade si Ma'am Malisa. Hello po sa inyo.
5: Thank you.
4: Sa ano pa pala Ma'am Malisa, sa December pa uli ang ating IPCR. Ayan, sige po. Eto sir, ano ba ang papel ng PIGAD Quezon sa MOVE at paano po nagtutulungan itong dalawang panig sa pagpapatupad po ng ating mga activities, ng ating mga programs?
5: Mamara, malaki talaga ang papel ng PIGAD. Unang-una, sila kasi yung so to speak, nag-umpisa, nag-trigger to organize the MOVE in Quezon. And in terms of guidance, nandoon palagi dapat ang guidance ng PIGAD. Ano? Dahil in terms of iba pang mga technical concerns, ang PIGAD po ang nakakaalam. Ano? At maganda po yung opportunity at maganda po ang samahan ng MOVE Quezon for the past years, and positive naman po ako with our discussion with the PIGAD head, si attorney. Positive naman po ako na this engagement, this relationship will still continue and deepen, dahil may mga gusto din siya na nag-aano po kami, nagsasalubong ang aming mga ideas when we do brainstorming, quick brainstorming. At yun po, mahalaga pong kasi kami po kasi yung ground mobilization, nasa amin po kasi yon, kasi ang when we talk of MOVE, we want na lahat ng barangay, and close to 1,400 barangays more or less sa Quezon, and we want to have each barangay na magkakaroon ng MOVE. So with the guidance of PIGAD, ano, and not only with the guidance but with the augmentation fund hopefully ng PIGAD, ano, magkakaroon ng pagtutulungan, ano, ng may advance yung agenda na gagawin ng MOVE Quezon.
4: Opo, basta po sa funding, si na Ma'am Fatima na po bahala dyan. Sabi po ni Sir Christian Castro, magandang hapon po, informative discussion, mabuhay ang MOVE Quezon. Sabi naman po ni Ma'am Joy Robelo, makatuwang din po ang mga BIGAD focal person natin. Mm-hmm. Ayan, salamat po sa ating mga barangay GAD focal person. May gano'n na pala. Talagang dami nang nakaatang din po sa ating mga barangay ngayon. May nakausap akong kagawad. Sabi niya, iba na raw po ngayon maging kagawad, iba nang maging kapitan. At kahit po yung mga sekretary ng barangay, ang dami na rin daw pong ginagawa. Mm-hmm. Ayan, ito, ilang practical questions po ito, Sir Jerwin. Sa atin pong araw-araw na buhay, ano po yung mga simpleng hakbang na pwedeng gawin ng isang lalaki para po maiwasan ang vowsy at maipakita yung respeto at gender equality po sa loob ng tahanan at sa loob po ng community?
5: Okay po. Magandang ano po yun, Ma'am Mara. it would start with the awareness, ano? And paano natin maging aware, ano? Ang isang lalaki, so dapat mayroong information, ano? May karanasan kasi kami dito sa Calawag na mayroong violence against a child, ano, na hindi kayang pasukin ng barangay dahil may itak ang tatay, ano. So ang ginawa po nating strategy ay nagkaroon po ng education or information campaign, so on child protection sa malapit na yung public address system, tinapat talaga namin sa bahay nung mag-ama, dahil yung bata na nag-aalmusal ng bugbog, nagtatanghalian ng bugbog at naghahaponan ng bugbog. So, at hindi kayang pasukin ng barangay dahil may itak nga. So, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng isang activity, just a 2-hour activity sa barangay, ano? At after that incident, after that IEC campaign na ginawa namin, tahimik na po ang bahay at ang bata ay nakakalabas na at nakakapaglaro. So that in itself signifies that information is very important, ano? Giving right information to the people. At the same time, yung practicing setting boundaries, ano? Regardless kung nasa bahay or ano, at the same time yung use of language, ano, yung gender sensitive language, ano, dahil hanggang ngayon rooted kasi ito sa kultura, eh, na hanggang ngayon hindi tayo pwedeng makapagsalita ng isang bagay na maselan ang word. Kapag magsasalita tayo, it will be taken against you, ano. So these are some concerns na kailangang ipaintindi at palalimin. Kung kaya po gumagawa po kami ng GST for men prior to being a member of MOVE, kasi ito ay dinidiscuss po sa level ng mga kalalakihan na gustong maging MOVE members. So yung setting boundaries, yung safe space, ano, having a safe space, ano, dahil ang dami na pong emerging issues ngayon, ano, lalo na sa children with the technology. So ang daming challenges ngayon, ano, na kailangang tingnan ng MOVE at ng PGAD and other agencies, at kailangang palalimin ng pag-iintindi ng bawat mamamayan, bawat miyembro ng pamilya sa usapin ng gender concerns.
4: Yan, minsan nga po may isa kaming interview sa PGAD at nabanggit po nila na talagang yung awareness ay nagsisimula dapat sa, yung pag-iwas po sa vaccine nagsisimula dapat sa bahay. Ayan. Ito sir, kung may mga nakikinig po sa atin na kalalakihan na nais pong maging bahagi ng MOVE, papaano po ba siya pwedeng sumali sa samahan at ilang taon po ang maaari, sir?
5: Okay. Mamarabatay po sa Constitution and Bylaws, nakalagay po kasi si doon, legal age. So, when we talk of legal age, 18 pataas. So, paano makasali? Makipag-ugnayan lang po sa kanilang munisipyo kung mayroon po silang MOVE focal under the, usually po under ito sa MSWDO. At doon po ang simula ng ugnayan. Then, probably from there, i-convene kung isang barangay yan, i-convene. Magtutulungan ang barangay at ang MOVE focal to convene the group for an initial step towards organizing the MOVE. So, sa mga MS po at saka sa MOVE focal.
4: Ayan, 18 years old pataas po.
5: Opo.
4: Ay, may age limit po ba kayo, sir?
5: So far, when we talk of the Constitution and Bylaws, wala pa po, ano. But perhaps with the review, may plan kasing i-revisit ang Constitution and Bylaws ng MOVE, baka titingnan yung age requirement ng MOVE members. Pero so far, as of this time, based on the existing CBL, wala po. Basta sinasabi lang po, legal age.
4: Legal age. Pamula 18 years old. Magandang hapon po kay Ma'am Jem Dichoso Navarro, the most hardworking government employee. Sige na nga, si Sir Jerwin na yun. Ako, basta ako ang ikalawa, ha? Ayan, magandang hapon po kay G. Beltran. Ayan, congratulations, Sir Jerwin. Ito, sir, kung may lalaki po, no, na nakasaksi o nakaalam ng isang insidente po ng violence against women or children, ano po ba yung tamang paraan ng pagtugon? Paano po pwedeng makialam? Ano ba yung tamang paraan para makialam, sir? Kanino siya pwedeng lumapit para humingi po ng tulong o mag-report?
5: Okay. Mayroon kasi tayong established na barangay baudest office or officer, ano? Ang first line of defense talaga palagi ay ang barangay, ano po. At through the baudest officer, pwede niyang i-report, ano, ang sasabing violence. And from there, ang atin pong mga baudest officers are already trained on how to handle this kind of cases. So normally, either kung yan po ay bawsi cases, meron po tayong mga protection orders, ano, barangay protection orders, kung ito ay yung ang violence ay hindi naman ganoon ka grabe, and there are also protection orders, like temporary protection orders, which is 45 days, and that the permanent protection orders. Pero itong temporary protection orders and permanent protection orders are being provided, or ang ano dito is through the court, ano. So may mga trained na po yan ang ating mga barangay baudest in terms of how to handle cases of violence. So again, kung may mga ganon, immediately yung barangay baudest officer coordinate with them, and from there mayroon na pong mga necessary hakbang, ano, kung kailangan ng medical, mayroon pong gagawing hakbang ang ating barangay baudest, or kung kailangan i-alisin sa community because nandoon yung violence, ay mayroon pong proseso ang atin pong mga barangay baudest officer.
4: Malinaw, Sir Jerwin. Ito, bago po tayo siguro humingi ng final message, no, kay Sir Jerwin, binuklat ko po yung aming balita tungkol sa mga nahalal na bagong officers ng MOVE Quezon. Syempre po, ang ating pangulo, ang pangulo po ninyo, hindi pala pwedeng atin kasi hindi naman ako lalaki. Ayan, ang pangulo po ng MOVE Quezon, syempre si Sir Jerwin Navarro ng LGU Calawag, at ang vice president po ay ang dating pangulo, yeah, Bernie Torno ng LGU Chaong. Tapos ang kanila pong kalihim ay si Jose Gerard Aranilia ng PhilHealth 4A, si Sir ano nga bang palayaw ni Sir Joji, yan si Sir Joji. Tapos po ang Ingat Yaman treasurer po ay si Konsehal Seth Almonte. Tama po ba, Konsehal po si Konsehal
5: Rial
4: ng Rial. Yan. Tapos ang auditor po, Rogelio Zurbano ng LGU Lopez, at ang PRO, Public Relations Officer, si Sir Randy Parafina ng LGU Agdangan. Sana mga minsan makaharap din natin sila. At syempre po, may mga Board of Trustees po tayo, sina Sir Christian Castro ng LGU Pagbilao, si Sir Junicio Halbuena ng LGU Tayaba City, si Sir Jun Gaurano ng Dolores LGU, si Engineer Marlon Medrano ng LGU Sariaya, si Sir Roberto Villapando ng LGU Unisan, si Sir Alex Uy ng LGU Padre Burgos, Sir Michael Anthony Nada ng SLSU, si PEMS, sorry po, hindi ko alam kung anong ibig sabihin.
5: Police
4: Sergeant.
5: Police Master Sergeant
4: Leo Quintana ng Quezon Police Provincial Office. At syempre, our very own Engineer Robin Celis ng Radyo Pilipinas Lucena. Ayan. Sila po yung mga officers si natin ng Move Quezon. Okay? Sir Jerwin, mensahe na lang po sa atin pong mga kababayan bago po tayo mag-end sa ating program.
5: Thank you, Mamara. So, ang Men Opposed to Violence Everywhere sa Quezon ay nananawagan sa lahat ng kalalakihan na magsama-sama po tayo. Ano? Dahil ang laban pong ito ay hindi lamang po laban ng Move Quezon. Laban po ito ng lahat, ano? Regardless kung anong sector, regardless kung anong institution, anong level of government meron ang bawat isa. Dahil gusto po natin na kung hindi man mawala, at napaka ano yon, ambitious, mabawasan ano ang violence in Quezon province, ano po, at palagi po yung ini-emphasize. Naalala ko po nung isang pulong na nandoon ang ating gobernadora Helen Tan, palagi po niyang ini-emphasize na kailangang magtulungan para labanan ang violence, ano, karahasan sa Quezon. Although sinasabi natin na may dalawang mukha kung tumaas ang cases, reported cases of violence. Either tumaas siya dahil alam na ng mga tao kung paano at saan mag-report, pwede din yon, or tumaas siya dahil maraming nang-aabuso. Or on the other hand, bumaba siya dahil aware na at mayroon tayong preventive measures on how to address the issue. At yung prevention ay sabi nga, prevention is better than cure, ano? So kailangang i-prevent natin bago mangyari. Marami pong institusyon na tutulong sa atin sa provincial level through the provincial government of Quezon. Nandyan po ang PIGAD na palagian pong tutulong sa atin. So, sama-sama po nating puksain ang karahasan, anumang larangan, anumang form sa lalawigan ng Quezon. Mabuhay po ang Move Quezon.
4: Yes, very well said, Sir Jerwin. Sabi nga po, malayo na yung narating talaga natin, no? Malayo na po yung narating ng Pilipinas when it comes to gender equality. Dati nga po, ang mga babae hindi nakakaboto. Ngayon, hindi na lang tayo basta pwedeng makaboto, Ma'am Fatima and the Ma'am. Pwede na tayong maiboto. Katulad po ng ating gobernadora, di ba? Utay-utay po yan. At kasama po sa pag-uutay-utay natin ang Move. Ayan.
5: Yes po. Yes,
4: maraming pong salamat. Sir Jerwin, maraming salamat.
5: Maraming pong salamat, Ma'am. Sa opportunity po. Thank
4: yes
5: you.
4: Yes po. Ayan. Marami pong salamat muli po, mga kaibigan. Si Ginoong Jerwin Navarro, ang atin pong head ng MSWDO Calawag Quezon at president po ng Move Quezon Chapter. Ako po si Mara Gresula ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat kay Ma'am Fatima Zahra. Maraming salamat kina Attorney Paul Mercado ng PIGAD Quezon, kay Sir Sedfrey Potestades, syempre ng PIGAD Quezon. Maraming salamat sa mga kasama po ni Sir Jerwin ngayong hapong ito. Maraming thank you kay Ate Utoy, kay Kuya Egay, kay Kuya Robby na nasa transmitter. Maraming thank you po sa inyong lahat na nanood sa atin ngayong hapong ito. Kami po ang God Afternoon dito labang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Magbabalik po tayo next Thursday sa ating palatuntunan. Ganitong oras uli, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ingat po kayo at God Afternoon.
5: God Afternoon.
6: At Phil Health ang pakikipag-ugnayan sa itong ahensya ng pamahalaan para sa data sharing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
11: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
10: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
11: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
10: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Nang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula ni Kuyo hanggang komunidad.
0: Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang natatanging katangian ng mga Pilipino ang sikreto kaya patuloy na lumalago ang turismo sa bansa.
10: The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino.
0: Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na ipakilala sa mundo ang ganda ng ating bansa at ipakita na they will really love the Philippines.
10: I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term, in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
2: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
13: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkuputi ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
18: Tunog Pinoy. Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy.

0: Maraming salamat po, ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayabas City, Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
5: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin ang may kulang kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ang oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pangwalo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabinsa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena. The rest po ang Tunog Pinoy. More of the hits, original Filipino music. Dito lamang sa Tunog Pinoy.

0: Taas ho talaga ang tsansa na. Napakataas na ho ang tsansa na makaka-roll back tayo sa diesel and kerosene. Again, may caution lang ako dun sa gasolina dahil napakanipis ho. Sabihin ko na lang, yung 3 days ngayon, ang estimate namin, ang rollback sa gasolina is only more a little more than 1 peso. Kaya napakanipis ho siya.
1: Ayun.
0: So sana, kung madidiretso yan sa Friday yung pagbaba, sana pati yung gasolina makaka-rollback tayo. Whereas yung diesel, compare natin yung 3 days pa lang, nasa 8 peso na ho ang estimate natin sa rollback. At kerosene nasa 7 peso. So medyo may kataasan at medyo mas mataas ang chance na ma-sustain ito. To really a rollback next week. Pero yung gasolina, alanganin ho.
1: Yun. So tama no, 8 pesos ang possible na nakikitang rollback sa diesel, 7 pesos sa kerosene at less than a peso sa gasolina. Tama po?
0: No, just around 1 peso sa
1: around 1
0: gasolina.
1: Peso.
0: All rollback, pero 3 days pa lang ito na estimate.
1: Yun. So, aantayin pa natin yung alas 5 ngayong araw at yung bukas. Tama po?
0: Next week. Ayun. Opo. Para mabuo natin yung buong week na trading prices.
1: Ayan. So, dito, magpapatuloy, syempre, yung fuel subsidy. Tama po, Director? Lalo na sa mga POV driver.
0: Ah, well, magandang balita ho yan. Unang-una, na-approve ho ng COMELEC yung exemption to the election ban. So, tuloy ho, walang hinto, at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na ho tayo ng exemption. Ang mismong policy, mukhang wala hong kaming on a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
1: Ayan. Director, kami nagpapasalamat sa inyong magandang balita, no? Kahit paano may konting liwanag, pero sabi nyo nga malayo na, meron malapit na pero malayo pa, no? Kasi meron pa tayong iintay na ilang araw pa para sabi ngayon mabuo yung magandang pagtaya hinggil sa presyo, malikot na presyuhan po ng mga produkto petrolyo. Gayun pa man, kami nagpapasalamat sa inyo, Director, sa oras sa inyo binigay sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
0: Apo, magandang hapon ulit sa lahat.
1: Director Rino Abad, mga kababayan, ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
2: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Petsyante na tayo ng mga pag-ulat. Malacanang bukas sa posibleng pag-amienda sa anti-espionage law. Nilalaman ng panukala kailangan pang maaral ni Pangulo Marcos. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
3: Bukas ang Malacanang sa posibleng pag-amienda sa umiiral na anti-espionage law. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Makaraang maaprubahan sa Kamara sa third and final reading ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang batas laban sa espionage. Ayon sa opisyal, kailangan munang maaral ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bersyon ng panukala na ipinasa ng Kamara bago ito makapagbigay ng pinal na posisyon. Gayunpaman, tiniyak ni Castro na susuriing mabuti ng Pangulo ang nilalaman ng panukala, partikular kung kinakailangan ng mga pagbabago upang matugunan ang mga bagong paraan ng espionage at iba pang kilos na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi nais ng Pangulo na mayroong mga Pilipinong magtaksil sa bansa at sa kapwa Pilipino. Anya, kung makikita ng palasyo na makabubuti sa bansa at maayos ang nilalaman ng panukala, hindi ito hahadlangan ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Ban sa social media platform na Discord, tinanggal na po ng DICT. Detalye, Kathleen Forbes. Kat!
4: Yes, J. Mark, inalis na nga ng DICT yung ipinataw na ban sa online messaging platform at social media na Discord. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasunod ito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya pati na sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC para tugunan yung mga usapin doon sa online child safety. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis process yung mga government requests para sa takedown ng mga mapanira o harmful content at pagdukoy doon sa mga threat actor. Paliwanag ni Aguda na dahil sa encrypted o secured yung komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang yung mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din naman umano ng Discord na meron nga silang kailangan ayusin doon sa kanilang platform, particular kaugnay dito sa kaso ng NVE o yung nihilistic violent extremism. Hindi naman ang DICT na hindi lamang yung Discord, pati na yung nauna nilang finlag, no, yung Reddit kahapon, yung kanilang tinututukan, ngunit lahat, no, ng online media platform. Nagkataon lang na inuna nila itong dalawang social media platform na ito dahil lumitaw dun sa kanilang investigasyon na kaugnay ito, dun nga sa, o may kaugnayan ito, dun sa mga shooting incident kamakailan na kinasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo.
1: Samantala, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tuloy kahit hindi sumupot ang defense team ng pangalawang pangulo.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Detalye, Nimpa Asuncion, Nimpa?
5: Ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi dumalo sa susunod na paglinig ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court, magpapatuloy ang paglilitis kahit wala ang panig ng depensa. Pinahayag ng Senate President na opsyon ang depensa na humingi ng temporary restraining order o TRO sa Supreme Court para itigil ang proceedings. Gayun paman, sinabi ni Gatchalian na nasa Korte Suprema ang pagkupasya kung pagbibigyan ang naturang kahilingan. Samantala, pagdating naman sa mga witness sa pinapasampina ng impeachment court, sinabi ni Gatchalian na may contempt power sila para padaluhin ang mga ito. Kaya kung hindi anya dadalong isang pinapasampina gaya na ni Davao City Mayor Baste Duterte, ay pwede siyang ipakontempt. Pero bago ito, ay kailangan munang alamin kung ano ang dahilan ng hindi nito pagdalo at yaking may valid na batayan ang hindi nito pagtestigo o pagsipot sa impeachment trial. Narito ang bahagi na bayang ni SP.
6: Well, as long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without the defense, tuloy ang trial. That is their option. Hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-a-attend sila o hindi. But umpisa na yung trial, so we need to finish this. May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. We have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan. Tingnan natin kung meron ba talagang valid reasons. So, papakinggan muna natin. Yung makaagad, ikokontent.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sa Manila, pahayag naman ni Davao Representative Paolo Pulong Duterte sa usapin ng impeachment threshold. Binuweltahan ng kapwa mambabatas.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Detalye mula kay Melanie Bagos Reyes, Lan.
7: Bumuelta si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Amante Jr. kay Davao City Representative Paolo Pulong Duterte kaugnay sa kritisismo nito sa binagong panuntunan ng voting threshold ng Senado. Ayon kay Amante, malinaw na pinoprotektahan lamang ng kongresista ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Ito ang tugon ni Amante na isa sa endorser ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa pag-question ni Duterte sa desisyon ng mga Senator Judge. Iginiit din ang mambabatas mula sa Davao na ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa naturang issue. Bagamat kinikilala ni Abante ang karapatan ni Pulong Duterte sa sarili nitong opinyon, buong puso naman niya itinagtatanggol ang naging desisyon ng Korte. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
8: Sa pagkatlo, kinakatigan namin dito ang mandato ng konstitusyon. Sino kinakatigan niya? Alam naman ang taong bayan, wala siya ipag kinakatigan kundi yung kapatid niya eh. Di ba? Kami, hindi po personality ito eh. Hindi po politics ito eh. Ang kinakatigan namin dito, ang mandato ng saligang batas. O tanong po ng taong bayan, sino ba ang kinakatigan ni Kongresman Pulo?
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga dokumento sa Commission on Audit kaugnay ng flood control project sa Davao Region, ipinasusumpina na rin ang National Bureau of Investigation. Detalye, Luisa Irispe. Luisa!
9: Susunod nang ipapasampina ng National Bureau of Investigation ng mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control projects na nakitaan ang red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas kasi sa kanilang initial na investigasyon na umabot sa 7 bilyong piso ang inilabas na pondo sa iisang contractor lang mula ng 2018 hanggang 2024. Mas malaki ito mula sa nauna nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sa pagdedetalye naman ng NBI, lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito kaya hihimayin ang NBI ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
10: Early coordination also with the Commission on Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audit.
9: Ayon naman kay Matibag, nakita nila na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control projects, partikular ang Genesis 88 Construction Inc., Gemma Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Kaya kasama rin ito sa iimbestigahan ng NBI, lalo na kung base sa mga dokumentong isinumita ng Department of Public Works and Highways ay totoong may naging mga anomalya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, school emergency alert system planong ilunsad ng PNP sa buong bansa. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
11: Yes, Jimmy, nag-aalala ng Philippine National Police of PNP ang paglunsad sa buong bansa. School alert and rapid response system Inalog Best o ang Build Partners Tactical Spy.
1: Dayan, tatawagan ka namin ha. Ayusin lang natin ang signal mo. Sandali lang. Standby ka lang dyan. O yan, yeah, dun sa mga dadaan sa may bahagi po sa Nia Road, Barangay Piñan, Quezon City, mayroong isa pong puno ang bumuwal po dyan. Kasalukuyan na po itong tinutugunan ng Quezon City Local Government Unit. Meron din pong ilang mga nasugatan dyan eh. At meron mga rumesponde na rin po dyan yung mga tauhan ng Philippine Red Cross. Dyan ho. Ang nangyari po kasi ito alas 3:38 ng hapon kanina. Oo. Dulot po ito ng malakas na hangin. Kasunod po ng pag-ulan kanina pong hapon. Napakalakas ang ulan. Akala mo bagyo na eh. Oo, pero thunderstorm pa lang daw ito ayon sa PAGASA. Balikan natin si Dayan Lear. Dayan?
11: Yes, sa J-Mart, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ito nga paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag the BEST o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabar Zone kung saan nasa 155 na mga paaralan ang gagamit para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A katuwang ang DepEd at DICT na nagbibigay daan sa mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, magrehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
12: Ito po magre-register ka. So actually kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
11: Sinabi pa ni Ko na pinag-aaralan pa nila kung sino mga paaralan yung dapat na bigyan nga din ng access dahil lang sa mga posibleng prank call. Dagdag pa niya, hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline. Sa halip ito anya ay makakatulong lalo na sa mga banta ng active shooter. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear. Yes, sa J. Mark.
1: Ibig sabihin, yung kailangan nilang mag-register. Ang perception kasi diyan para siyang katulad sa mga bagyo, 'di ba? May mga emergency text blast, hindi ganoon. So, ang mangyayari, merong isang sistemang inilatag ang PNP, magre-register doon yung mga eskwelahan at kapag ka nagkaroon ng ganung insidente, wag naman sana, i-access nila yung app na yon. Tama?
11: Correct. Tama ka dyan, J. Mark. Isa siyang app eh. Tapos yung pinakita sa atin kanina dito nga sa Pulong Balitaan sa Campo Crame, meron ka lang itatap para ma-alert yung ating mga otoridad at yung sistema na yon eh naka-registered ka na. So alam na nila kung saan ka manggagaling dahil pre-registered na. Kasi ito nga daw yung para maiwasan yung tatanungin pa kung saan ka nagmula. Para mas mabilis yung magiging response ng mga otoridad sakaling ang merong banta sa isang paaralan.
1: So ang malapit na sistema ito ay katulad sa mga bangko. Kapag ka ang bangko, pinasok ng mga intruder, pinasok ng mga armado, merong sa mga bangko kasi merong mga secret buttons yan eh. Pipindutin lang ng manager yung button na yon at yon ay may direktang linya na sa mga pulis. At kapag narinig yun ng mga pulis, alam na nila kung saan nang gagaling yon, dediretso na sila dun sa bangko. So, hindi nagkakalayo yung sistemang yun dyan sa patutupad na yan ng PNP sa mga eskwelahan. Dayan.
11: Yes, tama ka dyan, J. Mark. Bagamat ito nga ay talagang susuriin pa ng PNP kung sino yung magkakaroon lamang ng access kasi hindi daw pwede na lahat ng mga estudyante lamang. So, dapat mas pag-aralan pa nila ito bago i-launch sa buong bansa upang maiwasan nga yung mga prank call at yun pa yung magiging sanhinga ng mga takot pa sa publiko.
1: Ayan. Okay.
11: At mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ganyan sa mga bangko eh, kapag may pumapasok ng mga armado, may pipindutin lang yung manager. Pag pinindut niya na sa ilalim ng lamesa yung buton, direkta na yon, direkta, pupunta na sa mga sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. At doon eh, pag narinig yun ng mga pulis, alam na nila kung nasaan yun. Ah, itong bangko na to, punta na natin. Wala nang ano yun, wala nang tawag-tawag yun, wala nang tanungan yun. Basta tin-trigger yung SOS button na yun, alam na ng mga pulis kung saan sila pupunta at re-respond din na agad sila. Ayun. Sana nga ho, maging ano yan, ha, maging effective yan doon sa mga eskwelahan. Lalo na, ang magiging sa active shooting drill kasi, merong inassign doon eh, na siya yung mag-uulat sa mga otoridad. Ayan. Manila Police District, nilinaw na, ibinalik ang cellphone na kinumpiska sa kasagsagan ho ng rally sa Maynila noong Lunes. Detali naman mula kay DK Sarate. DK?
13: Naglabas ng pahayag ang Manila Police District kaugnay sa umano'y pagkawala ng dalawang cellphone sa gitna ng rally sa lungsod noong Lunes. Ayon sa MPD, may isang cellphone na nakumpiska habang sinasagwa ang pag-aresto noon. Pero ibinalik din agad sa abogado na kasama ng inaresto at may kopya sila ng video ng pagpapakita ng aktwal na pagsusauli. Paglilinaw pa nila, hindi ito kasama sa dalawang cellphone na napaulat na nawawala. Samantala, sinabi ng MPD na hindi sapat ang GPS location para mapatunayang nasa kustudiya ng mga pulis ang cellphone o sila ang kumuha matapos ilabas ng grupong Spark social media na nakita ang location nito sa labas ng Camp Crame. Hindi pa rin nila natutukoy ngayon kung talagang kinuha ang dalawang cellphone o kaya naiwan o tuluyang nawala. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Pero nalaman po tayong 102. Tama? Ah, no, hindi, 92. 92. 92 Diaz. Bago ang

0: Edad, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan, ha? Maraming salamat kina Engineer Marvin Tulidan, ang ating co-pilot, syempre kay Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, kalmado sa Bulkang Mayon at bagong rebound. Pata ka face mask ka. Ah, sinisip po, tinamaan. Biyahe pa mo. Ay, maraming salamat din, ha. Oh, sa isa pang kay Aisa naman, ha, na nag-birthday kahapon. Birthday kahapon, pero ba't walang dala ngayon? Oo. Hindi bale, nagpaano naman? Nagpa soft drinks naman, oo. Okay na yan. Napagod daw. Maraming salamat din kay Icy, kay Myla at kay Isabel. Antabayan niyo po ang palatuntunan post game. Kasama po si John Magol. Atin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, JMR Tagala. Bye! Happy Holidays!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Ginalingan ni tropa ni Tsukiyama. So, habang hinihintay yung score doon, nako, talagang medyo tawag dito, intense yung moment. But nung nag-flash na 14.566, ayun, nakahinga yung mga nanonood. And then, yung huling competitor na si Milad Karimi ng Kazakhstan, ginalingan din. But in the end, ang nakuha niyang score ay 14.600. So, Karimi ng Kazakhstan ang nakakuha ng silver medal at si Tsukiyama ng Japan ang nag-uwi naman ng bronze medal. Si Carl Jarrell Eldruyulo nag-compete din dito sa men's floor exercise final. He ranked 7th overall with 12.233 points. Ayan. So, ito na lang dun sa 8 gold medal prediction o 8 gold medal target ni POC President Bambol Tolentino. And that means 2 million pesos richer si Kaloyulo dahil 2 million piso po ang katumbas ng gold medal in the Asian Games. Meron pa siyang dalawang final events, yung vault at saka parallel bars. So at the most, 6 million pesos ang po pwedeng maiuwi o maging cash incentives ni Carlos Yulo mula dito sa 20th Asian Games. So congratulations! Congratulations kay Carlos Yulo, first time Asian Games gold medalist. Meanwhile, in swimming, eto, munti ka na naman yung naging podium finish para kay Kayla Sanchez sa women's 50-meter freestyle final. Ang kanyang resulta ay 4th overall in 24.75 seconds. Yung layo o yung difference dun sa bronze medalist na si Yu Ji Cheng ng China, only 29/100th of a second. Talagang napakanipis, ano? Naulit-ulit yan eh, because dun sa 100-meter freestyle final, 3 and 4 din si Cheng ng China tsaka si Kayla Sanchez ng Pilipinas. Tapos manipis din lang, maliit din lang yung naging time difference nilang dalawa for that last spot sa podium. So, ito na po ang ikatlo at this was Kayla Sanchez's last individual event. I don't know kung meron pa ba siyang event o tapos na siya, but ang best finish niya is dalawang fourth place results in two final events, yung 50-meter freestyle at saka 100-meter freestyle. Samantala, natapos na ang laban ng Gilas Pilipinas Women sa 5-on-5 basketball. Natapos po ang kanilang quarterfinal matchup kanina against Chinese Taipei.

0: Si Janine Pontejos merong 12 points. 12 points din si Stephanie Berberabe plus 4 assists. 11 points si Kent Pastrana plus 4 rebounds. Ang masakit dito, yung si Elizabeth Means. In their, dun sa mga naunang laro, maganda yung point production niya eh. Pero this time, she struggled from the field. Only 1 out of 10 ang kanyang field goal shooting. She finished with 4 points and 3 total rebounds. So mamaya, i-recap natin kung paano tumakbo etong naging laban ng Gilas Pilipinas Women sa kanilang naging quarterfinal match laban dito sa Chinese Taipei in 5-on-5 basketball. At this point, silipin natin ang Pilipinas. Umakyat tayo ng 4 na pwesto sa medal table. Nasa number 20 na po with 1 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. Nasa itaas lang natin ang Vietnam, kaso mas marami ng siyam na bronze medals yung Vietnam. Ito namang tawag dito, ito namang Bahrain na nasa number 18, lamang lang sa atin ng isang silver. Ayan, pero walang bronze. So, kung makakuha pa tayo ng isang silver, posible tayong umakyat pa sa medal standings. Pero sa ngayon, number 20 ang Pilipinas. Siyempre, number 1 pa rin itong China. 73 gold medals. Ang Japan, merong 17 gold medals. Republic of Korea with 9 gold medals, followed by Kazakhstan with 8. And then Iran with 6 gold medals. And completing the top 10, Thailand, Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, at ang North Korea. Oras natin mga kaibigan, it's now 5:23 in the afternoon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: There are still some positive results ngayong araw despite Kayla Sanchez not getting her individual medal and the Philippine women's team losing sa 5-on-5 basketball. Meron pa rin ibang mga results na nagbabadya ng pag-angat pa ng Team Pilipinas sa medal standings. Earlier today, si Maisel Paris Alegado nag-qualify for the Women's Park Final sa skateboarding after ranking 4th dun sa combined heats. Sa unang attempt ni Alegado, 73.8 yung score niya. Then sa run number 2, 73.93. At sa third run niya, 13.19. Ang kinukuha dyan, yung best score mo. So, number 2 sa heat niya, behind world number 1 na si Mizuho Hasegawa ng Japan na merong 89.15. So medyo malayo yung difference ano, but posibleng baka ni reserba ni Maisel, 'di ba? Yung kanyang best moves para dun sa final kasi ang goal naman dito sa preliminary sa qualifying round is to score high enough para mag-qualify ka sa final. Tapos pagdating ng final, back to zero naman yun eh. Hindi naman dinadagdag kung ano yung naging score mo dun sa qualification round, no? So sa Biyernes, tomorrow at 9 in the morning, ang magiging championship round nito. Sa 8 finalists, 3 lang ang nasa top 25 ng world rankings ng World Skate. Number 1, yung Hasegawa. Tapos si Yi Fan Lin ng Chinese Taipei, 22nd. Kasunod si Maisel Alegado in 23rd. And then yung isa pang finalist na si Misugu Okamoto ng Japan is ranked 33rd in the world naman. Nag-compete din sa Women's Park Qualification si Elizabeth Amador, yung kapwa 12-year-old athlete ni Maisel Alegado. Yun nga lang, hindi siya nag-qualify for the final after ranking 9th with a best score of 59.99. So unang beses ito na nag-compete si Elizabeth Amador sa Asian Games.

0: And kung maalala ninyo dun sa previous interview sa kanya ng Sports Radio 918, sinabi doon na Elizabeth na aside of course from getting a medal, ang pinaka-target niya rito is just to have fun. Lalong-lalo na kasama niya yung kanyang tropa, yung kanyang kaibigan na si Maisel Aligado. So ako, I'm hoping at the very least ay nag-enjoy o na-enjoy ni Elizabeth Amador yung kanyang experience dito sa Asian Games. Kasi magandang bagay din yan, especially para sa mga batang athletes, sa mga young competitors na sa umpisa pa lang, kumbaga, eh, diba, na-enjoy nila yung experience kahit na hindi sila nananalo o kahit wala sila nakukuhang medalya, diba? Kasi it would make them love their sport more and it will also make them love representing the Philippines more, diba, in the future. Sa athletics naman, new Philippine record para kina Victoria Bosong, Naomi Johnson, Gabriel Borado, and Michael Del Prado sa 4x400m mixed relay. At dahil sa oras nila na 3 minutes 19.68 seconds, nag-qualify sila para sa final race. Yung oras nila is the 8th best sa combined heats. So nabasag nila yung dating record na 3 minutes 22.53 seconds. Nina, kasama rin doon eh, si Michael Del Prado along with Jesse Lumapas, Maureen Shrivers, and Frederick Ramirez noong 2023 Asian Athletics Championship sa Thailand. So mamayang 9:15 p.m. ang magiging medal race sa 4x400m mixed relay sa 20th Asian Games. Samantala, etong number 1 mixed duo, mixed doubles pair ng Pilipinas sa squash, pasok na sa quarterfinal si Jamaica Arribado at saka si David Palino. Nakuha nila yung pwesto sa next round after nilang manalo over South Korea 11-7 and 11-7. Bukas kalaban nilang India at kung manalo sila, ano na yan, siguradong medalya na yan, at least a bronze medal sa mixed doubles ng squash. Di naman pinalad sina Aiza Dalida and Jonathan Reyes. Natalo sila sa Korea 1-11 and 6-11. So laglag na sila sa tournament earlier today. Si Reyes lalaro pa yan sa men's team event kasama ni David Pelino, Raymark Bigornia at Van Aero Dalida starting on Monday, September 28. So ito po ang aabangan natin in the next few hours at hanggang mamayang gabi na rin sa athletics. Nasa 6:33 p.m. si Jessica Lawrence, heat number 1 of the women's 100-meter race. Si Anferni Lopena naman is in heat 2 ng men's 100 meters, 7:16 p.m. At si Kent Francis Hardin sa heat number 6 at 7:48 p.m. Yeah, pati si Zion Nelson magsusubok din mag-qualify for the final ng women's 100 meters. And then at 6:45 p.m. ang Gilas Pilipinas Women kalaban po ang Singapore in the quarterfinals ng women's 3x3 basketball. Etong Gilas Women, perfect ito sa group stage 3-0. Ang Singapore naman, kinailangang dumaan dun sa play-in round at kanina tinalo ang Kazakhstan 14-11 para umabante sa quarterfinals at kalabanin itong Gilas Women. Ang mananalo mamaya will face either Thailand or Iran in the semifinals bukas. Yung bang men's basketball team natin eh naglalaro na today. Men quarterfinals. Ay, panalo na. Ito, ongoing pa pala. Ongoing itong men's 3x3 basketball. Pilipinas kalaban po ang Chinese Taipei. So tingnan natin kung sinong makakalaban ng Gilas if abante sila. It's either China or South Korea. Ayan, yun yung nasa kasama nilang bracket sa quarterfinals. So, ngayon, ongoing na po. Ano ang laban ng Pilipinas sa Chinese Taipei Men's 3x3 Basketball Quarterfinals. So, panoorin natin to para malaman natin. Maganda tong nilalaro ng Pilipinas eh. Nina Luis Pablo, ni Caballero at ni David Dungo, pati na rin si Koji Buenaflor. Sa boxing naman, ilang oras ba tong laban ni ano? Si Norlan Petesio kalaban si Sewonrets Okazawa ng Japan. Men's 70 kilogram round of 16. Nakalagay kasi dito 17:45. So dapat 4:45. Baka maya-maya magsimula na to. So si Petesio galing sa 5-0 na panalo laban kay Sophos V ng Cambodia. Kapag nanalo siya rito, either Sri Lanka or Kyrgyzstan ang kanyang makakalaban in the quarter finals. So abangan din natin itong laban ni Norlan Petesio. Maganda yung naging performance nito against dun sa Cambodian. Gusto ko yung style ng laro nitong si Petesio. Masipag bumato ng jab. So I hope he gets to do his game plan against dito kay Sewonrets Okazawa ng Japan na nakakuha ng first round bye. So ito ang unang laban nitong Japanese boxer sa men 70 kilograms ng boxing. 5:33 po ang ating oras. Usapang Asian Games pa rin tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Post Game sa Sports Radio 918.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:36 PM. By the way, meron na pong mga nakauwing atleta from the 20th Asian Games. Kahapon po sila bumiyahe pabalik ng Pilipinas kasama si PSC Chair Pato Gregorio. Ayan, syempre, nandyan ang dalawang medalists ng Pilipinas. Ang silver medalist in mixed martial arts, Jean-Claude Saclag, at bronze medalist na si Carlos Alvarez. I think kasama na rin yata yung sa karate. Hindi ko lang sure. Pero sila kasi yung nakita ko sa picture. So, sa mga umuwi na galing sa Asian Games, welcome home, congratulations. At marami pong salamat sa inyong paglaban para sa bayan. At this point, ibahagi natin itong naging panayam sa isa sa mga pinakabatang atleta natin in the 20th Asian Games, ang 14-year-old na tekball player na si Prince Agustin. Alam niyo po itong si Prince Agustin, dating player ito ng Sepak Takraw, tapos nag-transition siya dun sa tekball. Yung tekball kasi, merong elements ng sepak. So, siguro, mas nagustuhan niya yon at mas nakakita siya ng, ano, ng pagkakataon dun na makapag-compete internationally. And sa unang beses na nilaro ang tekball sa Asian Games at sa unang paglalaro niya internationally at sa ganito kataas na stage pa, umabot pa hanggang quarterfinals, di ba, itong si Prince Agustin. Yung nakalaban po niya ron, 36-year-old. Ano? So, 14 years old si Prince Agustin, 36 years old yung tumalo sa kanya in the quarterfinals. So, kumbaga at that point, parang wala ka nang mahihiling pa eh dito sa bata na to dahil syempre yung kalaban niya physically nakakalamang sa kanya and I would assume experience wise, ano, so alamin natin kung ano pang mga plano ni Prince Agustin sa kanyang sporting career. Narito po ang panayam sa kanya ng Sports Radio 918, kasama rin niya ang kanyang coach na si Coach George Balanay.
3: Sports Radio 918, and this afternoon po, no, kasama natin walang iba kundi si Coach George Balanay. Medyo regular na natin naging si Coach, and at the same time kasama natin ito, one of the best performance natin dito sa tekball event, ng actually best performer natin for tekball event dito sa Asian Games 2026. Bagaman hindi sila nakapag-uwi ng medalya, eh, napakaganda nung kanilang pinakita si Prince Agustin. Coach George, Prince, again, congratulations. Gandang performance in the Asian Games.
4: Maraming salamat, sir.
3: Yes. Coach, as we know, no, historic ito may pinakita nyo na debut in Nagoya. At with this, ano yung pumasok na sa isip nyo kapag going back dun sa whole campaign ng Team Philippines natin?
4: Sir, pakiulit yung last part. Ano yung pumasok sa isip?
3: Anong pumasok sa isip nyo after seeing itong tagumpay na nagawa ng Philippine team in the Asian Games?
4: Okay, with regard po sa parang napoporsip po namin, nasa isip po namin ngayon, sir, is kayang-kaya pala ng Filipino regardless of the age. Kasi as we all know, ang kalaban po namin is nagre-range po yung edad nila nasa 26 hanggang nasa 48, ganun po. So kami po talaga yung pinakabata doon, kaya amin po yung crowd. So basta ang lagi namin na iisipin or itatatak sa isip namin is regardless of age, kung talagang naniniwala ka, may puso ka at may mag-training ka ng mabuti, walang imposible, sir. Kasi imagine 14-year-old, tinalo na natin, one is yung bronze medalist ng SEA Games ng Vietnam, yung Lao, mga ilang edad na yon, ilang international events na yung mga yon. Tapos here comes Kyrgyzstan, which is hindi kasama sa Southeast Asian Games. Tinalo pa po natin, that's why may chance po tayo na naglaro for bronze medal match. So walang imposible, sir, basta tiyaga lang at tiwala sa sarili.
3: Yes, definitely, nakita natin yan. No? Prince, ikaw, anong naging reaction mo after nung buong campaign na itong Asian Games mo, itong debut mo? Improvement ito dun sa yung pinakita ng Southeast Asian Games kung saan 8th place ka. Ito, I believe you're 4th place for this Tech Ball tournament.
4: I-translate ko lang, sir. Ano, itikas lang may bagam ang kaliti performance mo kasi from SEA Games, 8th place ka, at tanket nag-fighting for bronze ka, which is nasa, eventually nasa 4th place. So, ana iti may bagam.
5: Ano ba, what's it ko? unexpected ka, what? Ano ba, makakabak na kini ko? Plus, may dali si Kate in coach. Masaya at ilaban na kini bronze man.
4: Unexpected daw po yung pakikipag-compete niya into bronze match, and masaya daw siya kasi at least na experience niya na maglaro sa bronze medal match, sir.
3: Yes, so medyo na miss out lang, sayang. Sakto-sakto sana kasi after nung game ni Prince, nag-announce ang PSC magkano yung incentives for this Asian Games. Pero I believe you deserve kung ano mga magiging support ang additional sa inyo with this good performance in this Asian Games. Now, bago ang Asian Games, go just going back, coach. Sinabi niyo na magiging mahirap yung competition. Despite, alam natin, meron kayong dala-dala na confidence dahil coming off a silver finish itong mga athletes natin in China. Pagdating nyo sa Japan, gano'ng kalaking yung nakita nyo na gap in between experience against dun sa mga nakaharap natin? Lalo na sabi nyo nga may mga opponents tayo na hindi natin nakakaharap pa sa international stage, lalo na sa Southeast Asian Games.
4: With regard to the gap po, sir, malaki po yung gap kasi sila nakikipag-compete, may mga ranking talaga sila sa mga international, I mean sa world ranking. Okay, so maraming international na po yung laro nila, and at the same time sa kanilang mga bansa halos monthly na may laro sa kanila. Wherein dito sa atin naman, sir, is dito lang kami nakikipaglaro. Pumupunta naman sa ibang bansa, sir, with the support of our boss po, sa yung president namin, SecGen, and of course yung head coach po natin. So wala naman pong problema, kaso lang mas madami talaga sila kasi sa edad pa lang ng mga to, 14-year-old pa lang, so mas madami na talagang experience, pati na rin kasi former takraw player sila, sir. Pero ganun gayon pa man yung gap sa experience, sir, nakipag-bugbukan naman po tayo. So, wala po kaming regret, sir, sa resulta ng pagpunta namin sa Asian Games kasi we gave them a very good fight. Hindi po nila binasta-basta o basta na lang na tinalo yung Filipino. Kinabahan sila at saka seryoso yung laban. Hindi po yun parang nilaro-laro lang. Hindi ganon. So nakikita na nila, sir, na ang Pilipino ang isa sa dapat na kakatakutan in the future po.
3: Definitely, lalo na. Yun nga, we have a young team dito sa Asian Games. Now, Coach, ano yung mga nakikita mo na strength to develop pa 14 Philippines, masasabi niyong pwedeng maging foundation pa natin moving forward sa ating tech ball program in the country?
4: Ang strength, you are referring to our strength with the skills, sir? My skills
3: yes.
4: natin? So yung strength po natin sa Smash, nandun na po tayo. So i-maintain natin yun, dadagdagan pa po natin yun. Yung service, i-elevate pa po natin ng konti. Yung sa defense, nandun na tayo pero medyo kinulang lang talaga. Tapos yung sa paghabol ng bola, sa defense na rin magpo-fall. Maganda naman pero kailangan pang i-improve ng mabuti, sir.
3: Yes. Coach, as ikaw na tumututok dito kay Prince at 14 years old, paano mo hinahandle yung pressure? Kasi syempre, nakita na eh na itong batang to has a really good skill set na kaya niyang sumabay against the even older opponents dito sa Asian Games.
4: Actually, sir, yung preparation namin, yung pagtutok ko dito sa Prince at hindi lang kay Prince, kay Anel and Daylan din na sa men's doubles natin is ginagandahan pa natin, no? Kasi yung pag-prepare namin sa kanila dito, marami talaga silang sakripisyo. Can you imagine, sir, na hindi sila nagse-cellphone? Tinanggal ko talaga yung cellphone sa kanila kasi magiging distraction. And especially yung mga girlfriends, saka na muna yan, magpayaman muna kayo, magpadami muna kayo ng pera, mga ganun pa yung ano ko sa kanila, which is okay naman po sa kanila. And yung resulta, hindi nila inasahan, sir. Kasi yung sa SEA Games talaga, malayo talaga eh. Pero ilang buwan lang yung nakalipas, 8 months, or let's cut the Christmas and New Year na ano, yung mga bakasyon pa, let's say 6 months na preparation and look at us now, di ba? Parang napaka ganda, sir. So effective talaga kasi nag-agree din yung parents na yung rules namin sa federation is ganito, yung cellphone, kung may kailangan lang, hindi pwedeng yung mga magulang ay magbigay ng mga iisipin ng mga bata. Alam naman natin yun, sir, kasi once yung mga bata nakakita ng problema, distraction talaga yon sa training nila. So ang nagiging libangan na lang namin, sir, walang mga social media except po yung YouTube wherein nanonood lang po sila ng mga laban ng tech ball. Libangan na lang namin is maglaro ng isang online game, which is yung code. Yun lang, pero limited lang siya into an hour a day. So kung hindi kami nakapag-cellphone ngayon, bukas po, plus 1 hour, so 2 hours, parang ganun.
3: So at least, meron naman kayong time na binibigay, pero you really strictly implement itong inyong rules para matiyak na walang masyadong distractions for the athletes. Now, Prince, matanong ko sa'yo, ano yung masasabi mong pinaka di mo maligimutan na laban dito sa naging journey mo for this Asian Games? At 14 years old, ikaw yung isa sa pinakabata na player natin for this event, continental event agad.
4: Analit, eh, mumalipatan nga ay ayaw mo despite pa dito age mo, kahit 14 ka, kahit siga itim isang kaubingan, anay ti diyan malipatan. Kaya ito yung laban mo iti Asian Games.
5: Coach, nalaban ka di bro, sa mga ti SEA Games kaya nga di coach. Nagki bronze match na.
4: Balit wala nga bronze eh. Ang hindi daw niya makakalimutan eh, nakalaban niya yung mga bronze medal, medalist ng SEA Games, which is yung isa tinalo niya, si Vietnam. Etong isa po is, yun nga, napakawalan natin.
3: And gold medalist, yung talo niya dun sa bronze medal match was the gold medalist for the Southeast Asian Games. So not bad against a 36 years old. Itong kanyang pinakita. Prince, with this loss, ano yung natutunan mo? Lesson, kumbaga, na nakuha mo after nung buong Asian Games campaign?
4: Anat, nasursurong ka dito buong, dito pa naka-atiw mo, iti game. anak na sursurum iti buong Asian Games nga kumpanya tayo. Diyan pagpunta tayo sa Asian Games.
5: Dapat sabi ni pinag-shout kada ako pinag-depensa kada pinag-pick na ko.
4: Yung ano daw sir, yung depensa, yung fake, ang natutunan niya, at saka yung battle cry, yung shout. Kasi sa court, yung mga kalaban talaga, shout talaga sila, wah! Ganun sir, mahaba. So, natutunan din daw niya po yun doon.
3: Kumbaga mag-react, maglabas ng emosyon during the game, yung isa sa mga lesson na nakuha nito ni Prince. Prince, ano bang pangarap mo for this tech ball career?
5: Magka-medal tsaka human rights.
4: Sir, ang pangarap daw niya, sir, ay magka-medal at yumaman. Eh, wala pa kaming sahod dito, sir, eh. Kaya...
3: Well, eventually, makakakuha naman kayo niyan. And with this success, yes, definitely, mas marami yung susuporta at magbibigay ng tulong sa inyo. Isipin niyo, hindi ito ganun karami yung support na nare-receive nitong ating tech-pull team. Ito, we almost got a bronze medal. We fought well against veteran teams in this. Now, coach, sa tingin mo, ano yung pinaka-importante kailangan nating itagdag sa laro ni Prince and dun sa iba pa nating players sa ating young team? Ano yung kumbaga ay kulang na sangkap to make sure na sa susunod na editions ng Asian Games and syempre Southeast Asian Games, eh, magme-medalya na tayo.
4: Dadagdagan natin or i-improve pa natin mabuti yung service nila, lalo na yung first service air. Kasi kapag nagkamali sa first service, may chance pa naman second service, pero free ball na siya. So kung mas maganda yung first service, mas malakas. So ibig sabihin, mas mahihirapan na mag pumalo yung mga kalaban. So tututukan natin yung first service talaga. Tapos yung defense, dagdag pa natin yung sa ibang side, dapat left and right na papalo. Para, kasi hindi pwedeng sa rally, sir, pag pinalo mo yung right foot mo, right foot na naman after ng rally, hindi. Kailangan ibang part naman. Or else, magiging fault siya, repeated return.
3: Coach, with this, kumbaga kung, and definitely a successful campaign for the Asian Games, with this experience, masasabi mo ba na malinaw na ngayon kung ano yung or kung saan dapat dalhin yung Philippine Tech Ball Program? Ano yung...
4: So regarding po sa program, sir, na gusto kong ma-achieve o mangyari sana is magkaroon ng allowance para sa training program talaga in preparation for, let's say, ay mag-sir sa December na, 2 months preparation, so kailangan talaga din ng proper nutrition ng mga bata, kailangan po talaga ng budget for kasi kailangan din ng nutrition ng mga bata para tanggapin yung training na ibibigay at para na rin sa proper growth and development nila, lalo sa mga muscle nila para ma-execute na mabuti yung skills na tinuturo sa kanila. Kasi kung hindi po maganda yung nutrition, kulang po yung hindi po sapat yung may mga kakulangan pa po na para mag-boost ng moral nila, like sa fun, sa pagkain, yung sa allowance, mga ganon. Eh, kung maayos po yun, wala po magiging problema. Makikitaan po natin sila ng magandang laban sa mga susunod na international competition. Para lang makuha natin talaga yung peak na paglaki ng pagtangkad nila at paglaki ng katawan nila, pati development po ng mga muscles nila po. So, importante po yung nutrition kasabay ng magandang training program po.
3: Definitely, Coach. And, syempre, nakita naman na yung inyong kakayahan with PEL del Support Puzzle. Moving forward, definitely, mas marami. Sana pati ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee would join forces even more para pa matulungan palalo football athletes with their performance. Now, Coach, siguro to wrap up, nabanggit mo yung IMAG. Ano pa bang mga events ng ating mga tech ball players for the rest of the year?
4: Sa December po, yung inaasahan natin na IMAG, Asian Indoor and Martial Arts Games, laganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. Yun po yung pinaghahandaan po, paghahandaan po natin na susunod na international events kasi major event din po yun.
3: Yun na lang, coach, no, for this year. Tapos wrap up na tayo.
4: Opo, sir. Actually, meron pa po pero napaka-importante po yung IMAG, si major event. Asian din po siya.
3: Coach, again, congratulations and maraming salamat for giving us the time. Friends, saludo kami sa iyong performance. Natutuwa ang buong Pilipinas sa ipinakita mo. And we look forward na makakuha ka ng medal at yumaman sa iyong mga pangarap.
4: Maraming maraming salamat po, sir, sa binigay niyong oportunidad para makapagkwentuhan po tayo. And salamat din po at napansin niyo ang TECBOL at binibigyan ng importansya para naman kumalat po ang TECBOL sa ating bansa.
3: Coach George Balanay and Prince Agustin ng ating Philippine TECBOL Federation after nitong kanilang naging campaign sa Asian Games.
1: Lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: 5:56 Philippine Standard Time. Ayan, si Prince Agustin sa bronze medal match siya natalo against dun sa kanyang 36-year-old opponent.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Susunod sa Schoolmates.
12: Mga Shenans, handa na ba kayo?
13: Grabe ang oy!
1: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay, experience o educational attainment.
14: Experience is the best teacher. With the proper skills of the proper mindset and the proper application in jobs, we can be successful.
15: Ang experience, pwede yan ma-update in this ever-changing world na nag-rise na ang AI.
16: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
1: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng gabi, dito lang sa PTV. Sa bawat serbisyong taba, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani. This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang Transportation Department na pag-aralang mabuti ang pagbibigay ng epektibong tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Kasunod ng naging makasaysayang desisyon ng impeachment court kahapon, alamin, ano nga ba ang magiging basihan sa pagboto para makonvict si Vice President Sara Duterte? Department of Social Welfare and Development, inilatag ang kanilang mga programa at proyektong makatutulong sa bawat Pilipino sa susunod na taon sa kanilang pagsalang sa budget deliberation sa Kamara. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inalis na ang ipinataw na ban sa online platform na Discord ngayong araw matapos ang matagumpay na negosasyon ng ahensya para palakasin ang online safety measures sa bansa. Bagyong Queenie, magpapaulan kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa?

0: At ikokonsidera na nitong maisama ang mga bus sa fuel discount.
1: Inaasahang tatalakayin din ng kagawaran ang fare hike petition na balanse para sa mga commuter at maging sa transport group sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Malaking tulong para sa jeepney driver na si Benedicto ang 12 pisong subsidiya ng gobyerno sa kada litro ng diesel. Pero sa taas at patuloy pang pagmahal ng presyo ng petrolyo.
3: Kulang pa rin. Sobrang hirap talaga. Dahil yung bawat ikot namin, pag hindi kami mapuno-balikan, walang mapupunta sa operator at saka sa driver. Sa diesel lang kulang pa.
2: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan kung paano mas magiging epektibo ang mga tulong ng gobyerno sa mga apektado ng pagsirit ang presyo ng

Dahil sa labis sa pagtaas ng presyo ng langis, masyado na raw malaki ang nawawala sa kanila kumpara sa kinikita. Hiling nila alisin ang suspension sa provisional fare increase na ipinataw noong Marso pero sinuspende ni Pangulong Marcos. Ang dagdag sana sa mga provincial bus noon, piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat kilometrong biyahe. Piso rin ang naaprobahan noon para sa traditional na jeepney, 2 piso naman sa modern. Apela ng